0: 500
1: ang may powerful compound.
0: Nyalaga pa nubo
1: sang imo blood sugar.
0: TTX 500
1: garantisado.
0: TTX 500
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamog gid sang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 yung may VCO.
2: Ang VCO
1: yung may D3.
2: Mabagats mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
0: TTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: TTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: TTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
0: TTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
0: TTX 500.
1: Masaligan.
0: TTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
2: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
14: Tama! Red Horse Beer. Damit! Sulit!
16: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi! Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi, ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
19: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
23: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika!

0: tinig Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
3: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika.
7: Kulayan ko mangi.
6: Kay gali, may UTI ko.
7: Ang tiya ko naghambal.
6: Try ko ang Mighty C.
7: One capsule, three times a day.
6: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
7: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aris Resistensya, Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-over. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Kadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
18: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: With Vizio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Vizio.
19: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
22: K5.
23: K5.
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na amo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una, problema gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakat sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matin ng dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500
1: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
11: Ang D3
1: yung may BCO.
11: Ang BCO
1: yung may D3.
11: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
11: Yung may D3.
1: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
17: K5.
1: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: E3 Bio! Ang D3 ng may visio! Ang visio ng may D3! E3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Malakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masaligan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
13: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
13: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
14: Ganito ako!
16: Tigasi!
14: Tigalaba!
16: Tigasay!
14: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
14: Supplement for Men!
16: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
8: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matilaw na dugo.
14: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
8: DTX 500.
14: Masaligad.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
8: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
8: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
14: Masaligad.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
5: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
5: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
8: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Para mismo!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihit!
9: Masami ginauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
4: I Care Gold!
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Tini, Beto, at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman
13: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribayo. Detribayo with BCO.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang Detribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribayo. Detribayo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman,
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaliga.
6: Epektibo!
13: DTX 500!
6: Mataas pala ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
6: Ikaw pala ang may diabetes?
13: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanupo!
13: Kagakontrolar!
6: Sa imo blood sugar!
13: DTX 500!
6: Masalikan!
13: Epektibo!
6: DTX 500!
13: E3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Gamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
6: Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga doon hindi maayong
4: patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
4: Yes.
9: Duksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapang galbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Hindi man nami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika. Nestor!
19: Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: yan ang panubo
22: sang imo blood sugar.
21: DDX 500
22: garantisado,
21: epektibo,
22: para mismo.
21: DDX 500
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May kumso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:15 na sa aga. This time check is brought to you by Calipop, Ikali para everybody, every bubbly.
1: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

Good morning, Ililo. Welcome na naman dari sa aton sining programa kada Domingo. Kana kadulong sang balita impormasyon. Subong man inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilocaps dari sa probinsya sang Ililo. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Yari na kita sa ika 144th episode na. 144 nga simana na sa aton sining pag-updenay diri sa aton sining programa Ilocaps on Air. Kaga siyempre no ikadisin wibi naman kita nga episode 4 this year 2026. Subumpit sa Mayo 17 na. Karasig lang sa nginadlaw. May 17 na 2026 na. Sa subong atoig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, minkopo ninyo sa subong kanyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday morning everyone! Kamusta ninyo sining Domingo? No, grabe nagid kainit. Kagkapang aton sining mabatsyagan. Sa subong sining mga inuras. Kay siyempre nagapalapit na kita or nagano na kita sa Oddo na. So, grabe gino ang tuman na kainit nga taon sininga na batyagan. Apang hindi lang magkalipat no nga mag hydrate lang. Dapat hydrated kita. Inom gid permisa ang tubi. Ay way na sang pinaka healthy sininga intake naton kag ilim noon. Is ang tubi lang gid. Lagay na dry inom sang mga soda dira or soft drinks. Kag subong man ilabi na gid no ang makaulubog ilim noon. Kay nagatuga or nagadugang pagidang aton sining kainit nga nabatyaga. Kag manami man nga magpaulumulom sa morning mga inuras sa aton sining mga katubian dira or mga kasubaan kag mga kasapaan naton dira. Apang careful lang no kay grabe naman subong no kay medyo maninit na. Aton sining mga kasapaan no kag pro naman kita sa mga skin diseases dira ilabi na gid ang mga kabataan. And of course, nagpasalamat kita sa Alwan sa K5 News FM Ililo. Na makaprogram kita rin na alas 11 to 12 sa Ngudto kada Domingo. Kailang binigin no sa aton sining Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Nga which is nga birthday niya sa subong adlaw. Happy, happy birthday again sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Ramil Oy. Saya sining kadlawan sa subong adlaw. Kagat dahil dyan, mayara kita sining and of course, sa tanan nga diwa sing ila sining birthday sa subong sining adlaw. Bisa 17 sa bulan sang Mayo. Taurus pa no ang mga May 17. So nagaiwa sing ila sining birthday. Happy

0: happy birthday again. Celebra na ito, or celebrar na naton. Atong sini nga birthday, no? Nga mangin matawhay man, kaga siyempre mangin chill-chill lang. Kaga siyempre, no? Enjoy-enjoy lang. Kaga in a moderation lang. Agon nga mangin masadyang atong sini nga birthday. So once again, no, happy birthday again sa atong sini nga Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. Saya sini nga birthday sa Subong adlaw. Ika dibo pa lang siguro ni Doc Ramil Subongay. Daway nagadugang ang edad. So, sa liwat na happy, happy birthday kid kay Doc Ramiloy. Atong sini nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. And of course, no, thank you so much man no, sa kaluan gino sa K5 News FM Dilo. Sa sini nga opportunity nung mga program kita every Sunday. Sa atong sini nga oras nga... Alas 11.21 na sa aga. Lagi na tulong sa inyo sang Kalipa. And of course, no, sa aton sining mga topiko sa Subong aga. Pero by the way, no, antes kita magpadulong sa aton sining mga topiko, pwede ka mukha kato sa aton sining comment section o no, sa live program na aton sa Subong aga. Kaya mamalipay kita nung pagkabasahon ng inyo sining mga comments and participation. And Subong man, shoutouts and greetings na rin sa aton sining program. Pagkabasahon gina ito nina, no, while ongoing. Kagantis matapos na ito sining program sa Subong sining aga. Sa ito sining topiko sa Subong aga, despite sa mga mainit nga nagkakalanabot rin sa ito sining pungson, kadungan man sa mainit sining panahon, ang inyo sining mga ilukaps ng Iloilo Police Provincial Office, kapunguna sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Ongoing no aton sining paghiwat sa aton sining programa no sa tanan sining mga kabanuhanan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa mga anti-criminality campaign nato no agud nga malikawan aton. Kag siyempre no awareness man sa aton sining mga pumulyo nato no sa bugo sining probinsya sa Iloilo. Kagining programa nung ginadalagi sa aton sining provincial director. So of course, nagpagpuna sa aton sining provincial operations and management unit. Pupunang aton sining provincial community affairs development unit. Sa aton sining programa, no, agon nga mapainhance pagid. Aton sining awareness no, sa mga komunidad naton. Sa mga pumuluyo naton, no, ilabi nagid sa mga establishments naton. Kaya hindi naton gusto no hindi or hindi gusto sa aton sining provincial director masundan pa ang mga pila sini ka mga significant incident angot sa sining anti-criminality campaign naton which is nga recently no ang nagluntad ra sa Banuasang Kalinog Iloilo kag ini nga programa naton no, ang ginatiguluhan empowering defense no key conversation on security enhancement sa mga kambanwanan nung ginahiwatan na dari ang Banwasang Kabatuan, Subong man ang Banwasang Leganes, kag Tigbawan, kag Subong man ang Oton. Kag pila pa gid sini ka mga kambanwanan nung for this week naman, ang paghiwatan na to no, sa sining programa naton, Empowering Defense, no? Key Conversation on Security Enhancement. Agon nga ipabalaw no, sa aton sining mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga barangay officials naton, sa mga force multipliers naton, Subong man sa mga establishments, sa mga ano naton, no, sa mga area dira ang ano nga which is nga morning pinaka no, sa Subong concentration no, sa nga Iloilo Police sa Provincial Office agod nga mapacapacitate pagid aton sining mga pumuluyo ilabi na gid sa mga ano naton mga establishments naton dira no agod nga mangin aware kita sa mga nagakalanabo sa aton sining palibot. Agod nga mangin security and safety conscious kita all the time. Agod nga ini kita mabiktima no sang robbery dra or any dra nga mga incident dra sa aton sining lugar. Ilabi na gid mga establishments or commercial establishments sa aton. Sa aton sining mga area dra sa mga kabanuhanan naton nga which is nga ginatutukan gid no sa aton sining provincial director no agud nga matagaan sang awareness subong man importance ng aton sining mga pumuluyo Lakit na nga ton sining mga local government units, mga barangay officials naton kag mga force multipliers, subong man ang mga establishment owners and managers naton. Agot nga mga aware kita no sa mga nagakalanabo sa aton sining palibot. Agot nga mamantayan naton kag mga insecure sa aton sining establishments no dari sa Bugos nga probinsya sa Ngaydilo. Kaya hindi lang city no ang target sa sining mga individual. Kaya nga isang termite gang ngayon eh. Which is nga may mga ginalikchor dira. Sa nga taon sining mga officers naton. Kinabingit nung sa nga taon sining provincial director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Upon man nga taon sining deputy provincial director for operations, Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. And of course, nga taon sining chief man sa nga provincial operations management unit, Police Major Gilbert Valdivarona, no? Agod nga mahibaluan sa taon sining mga pumuluyo, ilabi na gina taon sining mga local government units, barangay officials na taon dira, no? Kag mga force multipliers. Kung ano bala ang mga kumbaga ang mga palatandaan kung mag-attack ng mga illegal sining mga o rin yung mga lain ginhawa kaya isang termite gang which is nga muna ginatutukan gino sa aton sining mga Ilonggo Cops natutukan sa inyo sining Melo Cops na dari sa probinsya sa Ngililo agad nga manginaware ang tanan kaya siyempre no kung may mga nahibaluan ka mo dira or may mga nanotisyahan ka mo dira sa inyo sining palibot no gilayon gin nga magtawag sa nga police assistance dira sa pinapalakpit nga police station doon sa inyo sining lugar o kung sa aton sining 911. And of course, sa mga commercial establishments man aton, manginaware man doon, ilubin na ginang aton sining mga security guards. Kaya that's why nga natawag na aton sining mga security guards. Agon nga ma-secure, no, ang mga establishments doon at inyo sining ginabantayan. Kaya hindi gin mag-kalipat, no, nga mag- or ano na aton, no, obligaw na aton. Or ubraho nato ng aton sining responsibilidad bilang sining mga security officers and security guards sa mga establishments na inyo sining naubrahan. Hindi sila nga ang iba na bi. Ang wala lang kung kaysa, no? Although nga tawo lang man kita nga nagabatsyag sa kakapoy. Pero kung oras duty nato na ilubinagin sa mga kagabihon, is obligaho nato. Or bantayan nato ng aton sining obligasyon. Kaya mo na blan, no? Ang mga lain ginawa nga daan o rin yung mga termite gang nga daan nag-attacking lang kung dasigay lang. Segundos, minutos lang kag pwede nila mataba nung aton sining mga property dira or ang ilabi na gin, no? Mga kwarta or ilahas or alahas rather sa aton sining mga establishments dira. So dapat alert gid ang aton sining mga security guards and security officers naton sa mga establishments, no? Kaya siyempre, muna balambal nila ang mga kawatan nga daan nag-attack, no? Or nag-attack, eh? During kagabihon, inang namit, gibla itulog. So, mga ginatawag na ton, sining mga dying hours, no? Kasi nga namit, gida, may aragin nga, hindi mapunggan nga ton, sining katuyo. Kaya iban nga mga, ano na ton, is nagkatulog. So, dapat taligmat, gid, kaga kung during duty, no? Kung hindi kita tuyon, roving-roving kita dara sa aton sining mga area of responsibilities naton. Ay iban gani may araman bugtaw tuod pero babad sa mga social media. Mo na bigit kinsa no nga dapat kung ubra naton is gabi dapat ay mangin alerto gid kita. Ay mo na pinaka critical, pinaka crucial no kung gabi ang aton sining duty. Sa aton sining oras nga alas 11:29 na sa aga. Naginadulong sa inyo sang Kalipad. Sa piyag naman nga bahayan sa kampanya naton na kontra illegal nga droga. Sa Quiapo, no, padayon aton sining intensified campaign against illegal drugs. Na despite sa aton sining mga kakasakuon, no, sa mga kadamo sa aton sining activities. And of course, no, sa aton sining mga no dra no mga event naton. Sa aton sining tagsa-tagsa sining mga kabanuhanan. Apang wagi naton ginakalipatan no aton sining intensified campaigns against illegal drugs. Which is nga mo ginatutukan kino sa aton sining isa man sa ginatutukan sa aton sining provincial director agon nga ano na to, no, ining kampanya na to, no, kontra illegal nga droga. Like always, gino nga ginahinyo ginato, no, sa aton sining mga pumuluyo, no, nga buligan ni naton. Ining kampanya na to, kaya hindi ning may prosper kagamangin na successful without sa inyo sining support. So sa dili lang ginmado kayo, mingaw po na nato ng aton sining chief of police. Dara sa banwasang Estancia, Iloilo. Si Kabarikata Police Lieutenant Adriana E. Baligod. Tagaton sining ibaloon ang ila sining latest accomplishments when it comes sa campaign naton against illegal drugs. Pero ang tisina, no, ato na nai na acknowledge, no? Acknowledge na nato na aton sining mga commentors. Nakatutok dari sa aton sining mga official Facebook pages. And of course, aton sining mga nagpapatid dra. Sa 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kato lang kamo sa aton sining comment section o kay pagbasao naton karon or pag-acknowledge ang inyo sining mga shoutouts and greetings and participation ninyo sa aton sining program dari sa Ilonggo Capson Air. Good morning idra sa kay Sir Oscar Servidad. Watching idra, no, sa barangay Bulay, Kabatuan, Iloilo. And of course kay Sir Rinandi Tomas. Well, thank you so much good for watching. And of course, kay Sir Sian Andre, good morning man. And of course, kay Ma'am Mary Ann Valentin, dara sa barangay Trangka, Maasin, Iloilo. Ginapag shoutout ng gino ang Trangka Watershed Robusta Coffee, dara sa banwa or banwasang Maasin, dara sa barangay Trangka, Maasin, Iloilo. So sa iban, pagkinin nga mga commenters naton, basahon naton karon sa aton sining pagpadayon. At sa moment, minkopo na naton ang aton sining mapisan. Kagagwapohon aton nga hepe dara sa banwasang Estancia, Iloilo. Hindi lang gwapohon, kundi mapisan pagkid sa mga intensified campaign naton. Ilabi ng ginoon sa kampanya naton kontra illegal nga droga. So yara na sa piyakang linya, wala sang liwan, kundi si Kablik at Police Lieutenant Adrian Ibaligod. Sir, good morning, sir. Kag-welcome. Dari sa aton sining programa Iloilo Capson Air. Dari sa K5 News FM Iloilo. Kapo ni mo sa subong aga Kablik at Erwin.
1: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Thank you so much, sir. No, sa imo sining chimpo sa subungaga. Agon nga ibaluan nato, no, ang inyuman sa nga or inyuman dira ang accomplishment, no, sa banwa sang Estancia, Iloilo sa accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga. By the way, sir, kamusta dira ang aton sining chimpo dira sa banwa sang Estancia sa Subong kay dere sa siyudad o kon sa distrito sang Haro is grabe gid nga init ang aton sining mabatyagan.
1: Oh, sir, bali okay man sir, sir ang weather bali at least 41 degrees pa, sir, though grabe init dito. I will advise everyone to drink a lot of water, sir, stay hydrated lang, sir.
0: Okay, thank you so much, good sir, no, kay Monablan, no, ang banwang nasa Estancia is nagatubang man sa dagat, kag manugin na to, no, grabe man kainit, kag mapangak ton, sining mabatyagan. Anyway, sir, sa ginaistorya na ton, kagina, no, regarding sa kampanya na to, no, kontra illegal nga droga, kay dari sa probinsya sang Iloilo na despite sa aton sining mga kasako, no, sa mga events and activities naton is why ginaton ginakalimtan, no, ang isa man sa mga ginatutukan gid sa aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Razalan ang intensified campaign naton kontra illegal sining droga dira sa banwasang Estancia, sir, is pila naman ka or recently pila naman ka persona ang natigayon naton sining madakop.
1: Bali, last May 11, sir, 11:45 p.m. Nag-conduct a bypass operation, sir, sa barangay ng Estancia. And kuha natin, sir, ang subject natin, si alias Monoy. And with living partner, sir, resident of Mamhot Sur, Balasan. And naka-confiscate, sir, estimate 254 grams suspected shabu. And with a standard price of 1,727,200 pesos, and together with marijuana dried leaves, more or less 1.6 grams, with a standard price of 2,400 pesos.
0: Aha, kumbaga, hindi lang illegal drugs ang aton sining na-recover siya, kundi isa ang ano pagid, no, ang marijuana. Sa diin niya, yes, or diin niya, sir, pwede naton palang mabalan, sir, sa monitoring naton kung diin niya iniginakuha ang yasining or ang source ang yasining illegal drugs, including ang marijuana, sir?
1: Yes, sir. Bali, nag-conduct kami, sir, sa casing kag surveillance kay previous year man, sir. Bali, ang subject naton, sir, is drug personality man, sir, sa balasan kag istansya. Bali, ongoing pa ang iyang ano, sir, nga hearing, ongoing pa iyang kaso, kay napag-bail siya 60,000. And then, nakakuha kami sa information, sir, last 3 weeks ago, sir, na sige pa man siya ga-engage, sir, sa illegal drug, sir. And then, nag-follow up ko, sir, from May 9 and May 10, doon nag-follow up ko, sir, sa Roas. Dira sa railway sa Roas City, sir. Dira siya kakuha sa ngay test, sir. Again, validate namin, sir, through follow-up investigation na diri man lang, diri sa ano, sir, 5th district ang ano, sir, ang area of operation lang git niya.
0: Kung baga nagbalik sa dating gawin niya gali, sir, kag ano, sir, previous day niya sa preso naman nga dancer, no? Kangot sa sining RA 9165, sir?
1: Yes, sir. Yes, sir, may previous record pag ito, sir.
0: Kung baga ano ni sir ang permanente niya, sir, nga trabaho, kag ano, bala, pamilyado ining nasambit sining una, persona, sir?
1: Oh, sir, bali with living partner gid siya, sir, and then jobless. Wala man siya ubra sumong, sir, hasta piyak ligad nga tubig, sir. Pero amo na, sir, ang ginfall up lang namon eh sige pa man siya ga engage sa illegal drugs and sa operation, sir.
0: Kumbaga grabe magleng area niya, no? Hindi lang dira sa banwasang istansya. Kaya ang yasin nga permanent address gid, sir, is sa taga-Balasan gid siya, sir, no?
1: Yes, sir. Taga-Balasan.
0: Ah, paano sa sir nakalambot dira sa banwasang istansya? Ano na, sir, naga ano sa dira, naga border or naga pangulagyaw?
1: Bali, may mga scripture diri, sir, may mga suki siya, sir. May mga ginawa baligyaan siya di, sir, kang mga person naman kami, sir, through i-follow up pa namon, sir, at least kuha din nato na tama.
0: Okay. Kumbaga, grabe, no, hindi sa kundinto man dito sa ilang nga lugar na sa Banwasang Balasan, kundi nga nagapang logoyawan man sa dara sa Banwasang Istansya Ililo. Kag, by the way, sir, ano ni nga, yasin na yung mga parokyano niya ba sa ini, sir? Kag, ano ni paano ni yasin nga ginabaligya, ginapersonal ginya nga transaksyon, or via online lang man kung kaisa?
1: Bali, ano, sir, may gin-interview man namin, sir, according sa atong CDR, sir. Bali, in-personal niya na, sir, nga ginabaligya, sir. Siya mismo ga-distribute. Siya mismo ang gatag sa mga supplier ng ganyan, sir. Then, ga-drive pag siya, sir, sa mapa-abot, makalabot pag siya, sir, sa roha, sir. Makuha lang sa items, sir.
0: Kumbaga, ano naman gali, kumbaga na sanay na kaga siguro, since nga previously is nanuman sa, no, na priso man sa tungod sa sining kangay sining kaso, kag siguro nanon niya man nga daw mayong kita niya sa sining negosyo, pero at the end, no, of the day, no, nga muman sa gyapon, no, kumadakpan ka is dako man sining consequence, no, ang aton sining maagom or maagom niya, no. Anyway, sir, ang aton na lang ang mga mensahe, sir, kay siyempre subong, no, Mayo or tunga-tunga na sang Mayo, kagadali na lang ang bulan sa Unyo, kag magabukas naman ang klase, no, sa tanan ng sining mga kabanuanan, ilubinigid sa mga high school nato ng aton sining Department of Education. Mensahe na lang naton, sir, sa mga ginikanan, kag subong man sa mga kabataan, no, nga angot sa sining ginapabaskog naton sining kampanya kontra illegal nga droga, mensahe naton sa ila god nga malikawan ining hindi manami sining bisyo, sir. Kabalikata, Police Lieutenant Baligo, sir.
1: Yes, sir. Bali, advice ko lang, sir, do palapit na gid sir ang ano, sir, ang klase, do advice ko lang sa ginikanan sa mga kabataan subong, sir, supervise, advice from their parents, sir, na bantayan ang mga bata, sir. At least on social media, on personal life, sir, on social life, amo na, sir, ang bad influence kag good influence. Dako nga epekto yan, sir, sa mga kabataan subong.
0: No.
1: By kung may mga kilala man sila, sir, o makuha silang information, makanto lang diri, sir, sa Istansya MPS, open man kami, sir, open doors man kami for any information na pwede nila may hatag, and the confidentiality, sir, is always secured man, it, sir.
0: Okay. Thank you so much, kid, sir, sa imo sining chimpo. No, once again, no, congratulations, kid, sa sining isa naman kadako sining accomplishment dara sa banwasang istansya angot sa kampanya nato na kontra illegal nga droga. Congratulations, sir, and
1: yes, sir.
0: Good morning.
1: Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Thank you and God bless.
0: Sa aton sining napatiano nga aton sining Hepedra sa Banwasang Estancia Idilo. Kapalikata Police Lieutenant Adriana Ibaligo. So mo na pala no nga sa aton sining mapumuluyo. Dati na nining suspitsado kali no nga na ano man na apprehend man no angot sa the same offense sa sining kaliptanan no sa pagduso no sa illegal sining droga or sa pagbayular no sa Republic Act 9165. Sa gihapon no nagabalik gid sa ila sining dating gabi sa ila sining bisyo na pang sa gihapon ang aton sining mga operatiba ang mga kapulisan nato no diri sa probinsya sang Iloilo no nga alerto sa gihapon no agon nga patuman ining mabaskog naton sining kampanya kontra illegal nga droga and of course ining accomplishments ining successful operation hindi lamang operasyon or kadalagan sa inyo sining mga kapulisan no diri sa probinsya sang Iloilo. Hindi kadalagan man aton tanan-tanan, no? Kaga siyempre, pinapasalamatan kin sa Gyapon, no? Sa aton sining mga Ilocaps. Ang cooperation sa aton sining mga pumuluyo, ilabi na ginoon nagpadangat sa impormasyon sa ila sining mga kapulisan, no? Agon nga matapna na ining mga individual, no? Nga nagahalit sa aton sining komunidad. Kaya mo na blan, no? Nga hindi kita mag-hipos-hipos, dira, kung may naibaluan ko mo dira ang mga impormasyon dira sa mga individual nga naghimo sang hindi manami sa aton dira ang komunidad ilabi na ganoon sa mga kabarangay naton so hindi na mag-ulat pa sang tiyempo na mangin mabiktima ka mo dira sang harassment kaga krimen sa sining mga nag-engage sa illegal sining abisyo sa pag-suyop dira no, sang illegal nga droga o kon syabo kaga marijuana kag kung hindi man ikaw dira ang mahilabtan probably no ang imo sining pamilya ang imo sining relative kung ginikanan ka man ang imo sining kabataan kag kung kabataan ka man is ang imo sining ginikanan no ang hindi man mangin safe sa aton sining lugar no kag sa aton sining komunidad kung hindi kita magpadangat no sang gilayon may impormasyon no sa aton sining mga kapulisan sa buliganin aton aton sining kampanya. Kaya mo na bala, no, ang bala nato nung hindi lang ni obligasyon sa inyo sining mga kapulisan kundi obligasyon nato na tanan-tanan nga protektahan ang aton sining komunidad no sa hindi manami nga halit sa illegal nga droga diri sa aton sining probinsya. Sa aton sining oras nga alas 11:43 na sa aga na ginadulong sa inyo sang Kalipa. Pasipta tananin nato na aton sining mga commentors. Diri sa aton sining programa sa subong aga. Nga nagapamatid gino sa aton sining program no sa Ilongo Caps on Air. Every morning no, 11 to 12 noon. Diri sa K5 News FM Ililo. Good morning indra no sa liwat sa kay okay. Good morning indra no sa kay Dakis Kabatbat. Thank you so much, Gid, sa paglantaw sa aton sining programa. And of course, kay Mama Nala Rodriguez. Always, Gid, no, consistent, Gid, nga lantaw sa aton sining program. No, thank you so much, Gid, for monitoring, ma'am. Kaya, of course, no, sa iyaman sining ay nablos nga nagkuha no, sa aton sining KKB and Ikuwa Magnaton sa naligan nga adlaw. Kaya, thank you so much, Gid, ma'am, no, sa support sa nimo sa aton sining mga Ilocaps, no, dari sa aton sining studio. Thank you so much, Kid, kaga for continued patronizing, Kid. And of course, no, continued watching no, sa aton sininga program, no, daily program naton sa Kapikag Balita Subong Man sa Ilonggo Capson. And of course, no, good morning, Mandra, sa PNP Kabatuan Municipal Police Station. By the way, no, sa aton sininga mga kautoran, ang aton sininga mga official Facebook pages. Esta na nag-start na sa Ormeara sining word nga PNP. Tanan sining mga official Facebook pages ang inyo sining Milocaps. Diri sa probinsya sang Iloilo. Except lang gino sa pila ka mga kamanuhan na napang daw tatlo lang gino ang hindi ma-change ang ila sining official Facebook name or hindi ma-edit no nga butangan sang PNP. And the rest no all over the Philippines. Sa kagasubong man sa probinsya sang Iloilo. Katanan ina nag-start no sa PNP. That's why nga aton sining Iloilo Police sa Provincial Office nangin PNP Iloilo Police Provincial Office ng ataon sining official Facebook page. So tara no, sa kabatuan isiara na sa PNP kabatuan ng Municipal Police Station and the rest ng mga kabanuanan like Santa Barbara is PNP Santa Barbara Municipal Police Station man. So kung man like Pavia Pavia Municipal or PNP Pavia Municipal Police Station. And subong man ataon sining Police Regional or Police Regional Office 6. Yes, may araman no PNP no sa broadcast name no sa ataon sining official Facebook page, PNP Police Regional Office 6. So mo ataon sining official Facebook pages, tanan na or tanan dira except lang sa mga pila ka or tatlo ka kabanuanan naton nga hindi ma-change ang pangalan. Pero the rest no nag-start sa PNP aton sining official Facebook pages agod nga ma-avoid ang mga confusion dira no sa pagpangita ninyo sa aton sining mga official Facebook pages. Kung pangitaon nyo darang inyo sining banwa type lang ang PNP and then ang inyo sining banwa like Santa Barbara Municipal Police Station. And of course good morning mandra kay Sir Joe Vergo and subong man kay 142 dira sa banwa sang San Dionisio Iloilo nga ginapagunahan ganyan sa ataon dira nga Chief of Police Police Captain Jesus Batilante Jr. Thank you so much guys sa pagmonitor and of course kay MKJ Delco watching dira na sa Santa Barbara Iloilo kag ginapagreet naman no happy birthday guys kay Mama Marilyn Delco dira no sa banwasang Santa Barbara Iloilo. Happy happy birthday guys kay Mama Marilyn Delco. And of course, kay Sir Gary Tayungtong. Kay Sir Kablikata Police Lieutenant Gary Tayungtong. At ang sining Gopon, kung mabisa na ito nga Deputy Chief of Police, tara sa Pavia MPS. And of course, kay Sir Sky Scraper. Wasing naman dara no sa banwasang Sara Iloilo. Kag subong man sa kay Sir Sierra Alarcon Buaya. Thank you so much again for watching. Tara sa Quinto Distrito. Thank you so much, guys, for watching sa aton sining program. And the rest sa mga commentors na ito, no, thank you so much, guys. And of course, no, kay Nong Iko Francisco Kasumpang Cordero Jr., thank you so much, guys, sa pag-monitor, no, bisan weekends. Pag-monitor, guys, ang aton sining program si Nong Iko. No, thank you so much, guys. Kagsatanan na aton sining mga Ilocaps. Nakatutok sa aton sining program no kagsatanan ng mga viewers and listeners naton sa 88.7 FM no sa inyo sining mga radyo dira no. Thank you so much good sa pag-upod nyo sa aton sining programa kada Domingo ang Ilonggo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma, mingaw po ninyo sa subong agang nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun yun, masaligan.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabangan sa mga butika.
1: Sa mga taga-Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
6: So na,
5: mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, ged ako nga panit. Salamat, ged, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, ged ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, ged ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always, ged, satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, ged, nga salamat sa Extend Food Supplement. For men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidants.
7: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Michael!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
14: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
14: aramis mo. DTX 500!
15: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
16: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500
17: para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
17: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
17: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
17: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
17: DTX 500
2: masaligan,
17: epektibo.
2: DTX 500
18: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
16: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
19: Hydroxyl radical.
16: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereal Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Mga, mga butika!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidants!
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay!
6: Basta tino nga tayo!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix
2: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
6: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: I Care Gold.
14: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor,
5: Ang sinaing!
15: Luto na!
5: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatoy.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas na antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligad.
16: Epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masalika
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO
17: ang PCO
16: yung may D3
17: mabagats mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mabagats mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema. Gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

para sa mga Ilonggo nga may pinasahin niya istorya nga makahatag leksyon, kag-inspirasyon, kampyon, talk show. Dali na, kag-aton sila kilalahon, kampyon, talk show. Kampyon, talk show sa 88.7 K-Vibe.

0: Good afternoon, good afternoon sa atong sini mga tagpalamati subo nga hapon. Good afternoon mga ka-K5. And welcome gid no sa panibag-o na naman nga edisyon sa atong sini nga programa Kampyon Talk Show. And of course, mga K5, no, sa inyo kinaandan, kami ang inyong mga kaupod, subong nga hapon, ka-K5, Kisha Marie Hanaysay. Sa liwat ng mga K5, naman naman yung ano, off ang mic na ni K5 Joanne, so hindi na siya mabatian nga nagpakilala. So liwat-liwat, take two, K5 Joanne.
1: Hello, good afternoon mga ka-K5, ako galiliwat si ka-K5 Joanne Magtupo.
0: Yes, fresh na fresh, wow.
1: Fresh from the ocean.
0: Yes.
1: Alright, good afternoon sa inyo mga K5. Ari naman kita subong sa pinaybagong segment ng K5 Kampyon Talk Show.
0: Yes, and ito subong K5 Joanne, no? Very exciting niya atong sini mga guests subong hapon.
1: Yes.
0: Pero later talang na sila i-introduce. Yes. Para at least bardo maano man mula atong sini mga viewers. Before that mga excited. K5, yes, no? Before that mga K5, no? Antes kita malipat, of course, kay ini nga Adlaw, very special ni, no? Sa atong sini nga president and of course CEO sa K5 News FM Philippines, Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, si Doc Ramil Uy, no, nga naga-celebrate gid sa iya sini nga kaadlawan. So, from us, no, there is a K5 News FM Iloilo, happy birthday gid, Doc.
1: Happy birthday, Doc. Thank you so much sa opportunity sa ginhatag mo sa amon tanan niyo.
0: Yes, we are very thankful gid sa tanan-tanan nga opportunities, sa tanan-tanan nga doors nga nag-open, no, nga why mo gina-expect kay ti ang very ano na siya, kumbaga, possible na siya. Yes. Kay ara si Doc nga nag-guide sa
1: yes,
0: ato.
1: Yes, a very humble boss.
0: Yes.
1: A very humble CEO. And happy birthday. I hope you enjoy your day today, Doc. And yes, K5, Kisha. So, grabe sabang ang inat ka K5, Kisha, no? Mm. And then, I'll let us remind you guys nga, despite sang kainiton, enjoyments outside, need tagid maghalong, dalasang tubig. Kag syempre, ka K5, Kisha, inom sang mga products ni Doc Ramil Uy.
0: Yes, K5 Joanne, no? So, grabe, gitsubo ang init sa sagwa, hindi mabangbang, grabe. Kumakagwa ka, dumatsaga mo, ginasindutan ka bala. So, kung mga K5, no, maghalong, git kita na, kita tanan. And of course, no, mas okay, git nga i-prioritize natin aton sini nga health subong ng mga tiyempo. So, yes. Hindi git magkalipat, no, mag-inom sang tubig, magdala payong, bisan din ka lang mag-agto. And of course, no, may ara subong kayo, syempre, hindi, always na itong naginahambal. Sa every Sunday is family day. So, yes. May ara, git na siya nga nagabanding-banding subong. So, hindi gid malikawan ang mga kisa may mga okay. Gamay nga
1: celebrations
0: may celebration kag kisa may gamay man nga ano do challenge kisa ba nga ginaagyan naton so dapat maghalong gid kita mga K5 no
1: yes.
0: Sa adlaw okay lang na mag-enjoy kita kahit subong Sunday family bonding
1: yes.
0: Family day gid no so okay lang gid na nga mag-enjoy pero hindi ito malipatan nga maghalong gid
1: yes and speaking of enjoyment
0: kay
1: K5 kisha hindi enjoy enjoyment din
0: yes.
1: Ng mga staff namon for now. And yes, going back as speaking of enjoyment, syempre Manggahan Festival
0: yes.
1: Sa mga tao dira sa Gimaras nga naga-celebrate sa mga Gimaras noon sa Manggahan Festival, enjoy and have fun and always don't forget to limit yourself and then be careful, okay?
0: Yes, and lawig na siya kay Pep Joan nga celebration and yes. Every night may aragid na sila nga pabanda,
1: yes.
0: May ara sa mga artista nga nagakanto. So hindi gid malikawan nga dugukon gid siya sa tao no, damo gid
1: yes.
0: May mga turista
1: yes,
0: nga iban halin pa sa iban nga lugar
1: yes.
0: Nga naga-visit gid nga at least ma-try ang Manggahan Festival. Actually K5 Joanne no way back nga ako halos kada tuigid no gina-try ko gina siya nga tagaan syempo ang Manggahan Festival. Oy man though like na happy lang mo ako kahit syempre aside sa matamis nila to nga ano nga product nga
1: yes.
0: Ilagit bisbo no ito hindi kita magpati sir Rico grabe gid ang
1: yang yang
0: diba?
1: Bi niya
0: pero
1: K5 no never ko gid nag-try sa Manggahan pero as akita ta sa mga pictures video sa Manggahan Festival
0: dumatakam ka duma-excite ka no dumakuha nila attention
1: sa mangga do amazing lang tawon nga do gusto mo na lang puksiyon pero K5 I always wonder free ba ng mangga or bakulon mo
0: may bayad na siya K5 Joanne. Yes. Kung

0: namin, no? Kanami yes. Katie, syempre at the same time, ginakaon mo, mm. and then, magbunga naman and for the next few years. Diba, ka K5 ko siya. And then, syempre, no, manami kay ginatagaan ng mga Ilonggos para mag-enjoy despite sang kabudlay, sang kabuhi. Ginatagaan siya kung mag-have fun. Kaya we all know that kung anong crisis na tanan taga-struggle, but at the same time, we don't, wala taga-kalimtan to have fun, to have more time sa itong self.
1: Yes, enjoy.
0: And of course, no, mga artista nga nagkakadto diri sa Iloilo. Ah, sa Iloilo and then sa Guimaras and then to discover the island, discover the products, discover all the places there, the food. Ang food gig ka K5 ko siya, no? Kahit last ko nga pag-imaras, nag-try ko sang ilang mango pizza. So, namit, gid siya ka nama. Namit ka ayo.
1: Yes. So, sa mga K5 na to, doon nga ba si interesado ka mo? Malay nyo, next week, madig off ka mo, makadto ka mo sa Guimaras. Doon namit siya i-try K5 Joe, ano? So, ginaado, kumbaga, ginaano na naton siya, eh. Do, bugal man na bala.
0: Oh, bugal.
1: Bugal man pati sa aton, of course. Kahit, siyempre, mayaras ang local product nga ginabalik-balikan ka, gina-try gid sang mga tao, no? And of course, K5 Joanne, very ano na siya, very exciting always ang Manggaan Festival. Kaya aside sa ila sininga product, damo sila sang mga activities. Kag nabigid K5 Joanne, if plan mo gid siya balang imo sini itinerary, for example, makadto ka to, ma-try mo ang Manggaan Festival, and then after pagkaaga naman, beach ka to, oh, di ba? Kaya nami ila ka beach actually.
0: Gani.
1: Yes, damo gito mga beaches nga pwede ka gid ka unwind, pwede ka gid ka muni-muni, especially try nyo man bala nga tagaan ang self nyo sang bisan mo lang na siya as a reward, di ba?
0: Yes,
1: reward na siya sa aton self, especially sa mga nagatrabaho ang 6 days a week, in a week. Oh, yeah, naman na siya bala. Iban, wala na day off, gapulaw bugtaw.
0: And then, kaki-five question, no? Do feeling ko damo ginag-relapse kay Moira sa Manggaan Festival kagabi.
1: Yes.
0: Damo siguro may nag-relapse sa kanta na pasensya na. Damo siguro nag-relapse ang pasensya na ni Moira.
1: Yes. Oh, ano bakit paubaya?
0: Paubaya. Oh, ano yung kanta sa paubaya?
1: Ako ang kailangan. Pero di ang
0: K5 Kisha, doon may pinaghuhugutan ka today, ha?
1: Why man, K5 Kisha? I'm happy. At peace ang aking heart today.
0: Yeah, syempre, no. Bisan ano pa, ito nga ginabatsyag, dapat maging happy kita always. Kaya wala nag-revolve ang kalibutan sa ginabatsyag. So, we need to be happy always. Kaya more happiness natin nga self, more man nga gina-spread ang happiness sa ibang nga tao.
1: And of course, K5 Joanne, no, isipon nato na, if ang bagay nag-end sa dira, hindi na siya totally nga dira na lang gitasta imo sini kabuhi, no? Kumbaga ano kagi dapat ano kay ang kumbaga i-latanawon mo na siya in a ano pagid bala positive way nga kumbaga inang natawo sa imo lesson mo na para mag-learn ka mas ma-inspire ka nga mag kayod pa or mas ma-inspire ka pa nga mangin better or in a way man nga at least bala dira mo ma-appreciate imo sini kaugalingon K5 Joanne, dira mo hatagan importansya imong self kag mas okay gid nga dang palanggoon mo git imo kaugalingon ni di ba kisa mo na siya
0: panagit K5 ko siya ang doesn't mean na downfall siya. Doesn't mean nga nag-end na dira. Sometimes sa mga downfall that serves as a motivation and a learning for us to grow better and you know to move a little more closer sa atong future nga ang gusto nga gina-aim.
1: Yes. Diba? And K5 Joe, ano, hindi lang na siya actually mga muna bala naton nga ginaistoryahan subong. Hindi lang na siya it doesn't mean nga ala lang nasa sa pagpalangga nagalibot ang muna nga siya nga topic. Kumbaga pwede man naton siya i-relay sa aton sininga kabuhi,
0: so,
1: personal nga experiences.
0: Yes.
1: Kahit may ara gid na nga downfall sa aton sininga kabuhi, hindi kita perfect nga tawo, hindi always happy ang aton sininga life. May ara gid ta challenges, may ara gid ta problems, circumstances nga kinahanglan ato bangon. And of course, no mo na aton tandaan mga K5 nga kung ano man na siya ang problema nga nagaabot sa aton, it doesn't mean nga dira lang gid taas ta.
0: Yes, correct diba? K5 no. If nag-fail ka subong, it doesn't mean nga fail ka na forever.
1: Yes.
0: So ang failure mo subong that will serve as a lesson at the same time learning gra ba lang ay nasala na ko din hindi ko na ba't mag-ubrahon the next time so that okay na so that the next time you do okay na
1: yes but okay na
0: you know better
1: yes diba, and okay K5 Joe ano ma-relate man na siya naton sa kiss akong kaisa ba lang may ara sa mga pageant
0: yes
1: diba? May mga pageant K5 Joanne nga like first mga join hindi tanan hindi kumbaga hindi tinadhana sa imo ba lang may ara gid na K5 Joanne mo
0: tama.
1: Pero ang aton lang dire is wala siya natapos dira
0: yes
1: may ara gid na kiss nga kung hindi paghihatag si mo subong malay mo next

0: mga try ara na. Yes. Pero may ara gid na siya kay Fave Joanne kung kaisa nga bisan twice mo na siya i-try. Thrice, or kaapat na, kalima. Yeah. Meron agad na siya kayo isang mag-question mo kung galing nga wala pag hinahatag sa imo. Pero doon, hindi kita madulaan sang ano,
1: paglaong.
0: Yes, hindi kita madulaan.
1: For example, na lang kay Queen Pia, Pia Wurzbach. Tama. Diba? Kapila siya nag-try sa pageant. Wala yan, wala agad siya nag-stop. Mm-mm. And then look at her now.
0: Diba?
1: And example, kay Atisa Manalo, kapila siya ma-fail. But at the same time, nag-try siya siya pag nag-try. Look at her now. Diba?
0: Kaya may aragid, abi, tiyempo. May aragid kita, like, kumbaga, plan. Plan yes. siya eh. Plano ni siya ni God sa aton. Yes. So, wait lang gid kita. Be patient lang mga K-5. Patient. No, kay kung kaisa daan, may aramang daan ng mga tao nga, for example, ay nga, wala pa nag-abot sa aton man. Nga, nga, halin ka una, mo dyan gina-pray ko. Wala gihapon ga, ano, ga tupa sa akon. Wala gihapon ga ka-apply sa akong life. For example, I wish ko mangin bilyonaryo. Boss, bilyonaryo ka dahil no, mga K-5.
1: Oh, it doesn't always, work that way, man. Yes. Kay
0: dapat, kahit, ano, gid eh. Dapat gina-workout man na siya naton. Ginapangabudlayan naton siya. Every day ga ka-learn kita. Every day, damo kita sang maagyan nga, nga, ubra nga, pwede gid naton siya makuhaan sang learnings, motivation, and inspiration. Para at least, bala mga K-5, do, makuha gid naton na siya ang adlaw nga para sa aton. Gito, hindi gito pati Sir Nico. Abot lang po nakuha. Yan ay nag-abot na rin siyang handom. Yan, handom na nag-garit-garit
1: ay, sa pila, sa, sa edad niya nakuha. Yan ang nag-uro ka K-5 kiss yung handom.
0: Yes. Hindi, hindi. Wipe pa.
1: Ah, wala pa ka, sir.
0: Wipe pa.
1: Sige, ah, ma-wait pagid kami, ano, sir, para yes. more coffee nga libre.
0: And yes, to K-5, do. So, later on, mayroon kita nga guest, no? Yes. Very pretty ni siya. Very maalam. Very, ano na siya? Very, ano?
1: Talented.
0: And talented,
1: full
0: yes.
1: of confidence.
0: Mm, full of confidence. Hindi siya ka mga K-5, no? And very proud gid kita, no? Kay te, isa ni siya sa mga represent di sa ato, no?
1: Yes,
0: not just
1: Manilo.
0: His, not just her, ano? Not just her
1: municipality,
0: municipality no? Kundi,
1: same time,
0: bilog, kabilogan yes, gid, no? Nga Iloilo. Yeah. So, very proud gid kita sa iya si Ninok. So, later on, mga K-5, no? Hibaloon nato na kung ang iya si Ninok background, yes. pratis makilala natin siya. Ka kung ano ina iya sininga preparation no sa palaabuton sininga competition mga ka K-5.
1: Yes, garbi kay K-5 kasi no ang mga guest ta diri hindi na basta-basta.
0: Hindi basta-basta.
1: Kay yes. from something ano to beauty, di ba?
0: Beauty. Yes.
1: Hindi ka basta-basta like alam ba ano ka K-5? Kaya prepare gid kami subong kay di basta-basta mga guest na mo subong. Talent, smart. Beauty. Grabe. Though maka-outsmart ang mga guests sa mga K-5 Christian, no? That's why, nag-prepare kami.
0: Yes. Ready kami mo, ready kami subong. Hindi lang kayo,
1: yes.
0: ano?
1: Yes.
0: Para at least, wala dumaka, kahit pa paano, dumaka sabay sa
1: ay, hindi, kasabay man
0: yes.
1: ganyan.
0: Yes. So, later
1: ako
0: on, no? Yes, makita agad, no? Makita agad, no? Later on, no? Excited kita nga makilala siya about her story, about her background, ano inisi, ang iasin ng mga challenges nga inagyan kay ti. Hindi na hindi man like nga everyday ano gidi everyday yara ang
1: happy
0: ano
1: lang.
0: Happy lang yes. everyday ginahatag sa aton ang tanan sini naton nga gusto hindi na siya muna so ihibelo na aton ano iya sini mga challenges ayun ano iya sini nga learnings kag ano iya sini nga preparation para sa upcoming
1: yes.
0: Competition
1: oh, bantayan dagay mga K-5
0: yes.
1: ano
0: and of course yes and of course mga K-5 no hindi gid magkalipat nga i-like and i-share and i-follow aton sini official Facebook page ang K-5 News FM Iloilo 88.7. Balan ko excited na kamo nga kilalaho na pero later pa ah. Later lang, no? Later lang. Para
1: kalmahan ta lang.
0: Yes, kalmahan ta lang mga K-5. Kaya later on makilala gid naton siya. Oo. And of course, no? Shout out anay naton subong ang aton sining mga live viewers nga nakatutok subong diri sa hapon, no? Ano na, bal na may ara K-5 do ano Diyos ko. Ma'am, yung hapon ano bulong sa bukol sa agtang.
1: Hampul ilang guro danay sir kay diba yung kami nakabalo ko ng buk ang bulong hampul sang ice
0: ano ko ng bukol sa agtang ano ko ng karon lang sir ito ang kaginamot advice Sir Reynaldo Alvarez
1: sir.
0: Later
1: shimpuhan pa na sir
0: shimpuhan tagi ta karon bukol mo sa agtang no
1: imagine ka K-5 kay siya namin naman ko sa ton ma'am ano bulong sang bukol sa
0: very random very actually grabe ka Sir Reynaldo Alvarez to grabe gid ka ano korektado gid siya subong sa pageant pero yes. later on yes abangan nato na siya mga K-5 no so dyan lang ka mga K-5 and of course magabalik ang Kampyon Talk Show
2: K-5 News FM championing the lives of the Filipino
3: wow my puso BTS

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
2: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K-5!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanuna.
0: DTX 500
12: Masaligan
0: Epektibo
12: DTX 500
0: Mataas bala ang imo blood sugar
12: DTX 500
0: Ikaw bala
12: ang may diabetes
0: DTX 500
12: Ang DTX 500
0: Ang may powerful compounds
12: Nga nagapanupo
0: Kaga kontrolar
12: Sang imo blood sugar
0: DTX 500
12: Masaligan
0: Epektibo
12: DTX 500
0: E3 Bio
13: Ako si Gabriel Nagalibog yun ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pa lang ang pag-inom Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
14: And we are back, mga K5, no? So, subong hapon. Very excited. Gid kita.
15: Yes.
14: But before that, mga K5, I am Kisha Marie Catalunya Hanaysay, 24. Miss. Miss kita.
15: Okay. I am Joanne Magtubo. Miss din kita.
14: And we are Miss
15: K5.
14: Do ka yan, man. Do ka yan, man. Feeling ko yung digit ka para dyan, Joanne. Totoo. Stop na kita. Stop
15: sige,
14: na kita.
15: Stop na lang. Yes. Do masulat na lang yun kita siguro. Hindi lang.
14: Matyagay ko ga kinuriyat aton sini mga tech. Do ga, ano, do ga, lain pa matyag. Do mabatian ko kita. Gamo ka na. Do gina, ano sa dato. Matyag ko ga parang ligbos, bulbul. Do
15: marago sila. Sige lang.
14: Yes.
15: Ando, mano lang.
14: May inyogit ka mo.
15: Yes, and of course, syempre, dugay taninigin hulat. And, ari na, ari sa katupad namon subong isa ka maanyag, maalam, mataas, maputi.
14: Ano pa ka?
15: Ma. Ma, anong ulam?
14: Yes, mga K5, no, bala namon, excited na kamutanan, no, nga makilala. Ini siya ang mag-represent sa atong sining probinsya, no, probinsya sang Iloilo. And of course, ang very proud gid siya, of course, nga i-represent ang sininga Banwa, ang Kutotan, Iloilo, mga K5. So, ari na subong, no, kaingod gid natong subong, personal, kita nga ginbisita, diri sa K5 News FM Iloilo, Miss...
16: Maayong hapon mga ka-K5, and I am Angel Polinas Teruel, 19, representing my home, Pototan, Iloilo, for Miss Philippines Earth 2026.
15: Wow! Wow.
14: Okay, let's end this.
15: Okay. end live. Ah, grabe ka K5, no?
14: Yes.
15: Look at her.
14: 19 very years old K5, Joanna. Very...
15: Imagine.
14: Yes. Dapat 24. Demure. Ano dapat maghulag ang ano man? Ano dapat maghulag ang...
15: Ano
14: bang pagpungko? Ano dapat? Di, agamot. Agamot. Basta ganti ka rin. Basta K5, Joanna.
15: Yes. Siguro ka K5, Kisha.
14: Basta karun bala, basta natapos na yung program, gamot ko si Diyakon. Pero try ko kitang magawa mo. Demure, demure. Demure. Demure.
15: Yes.
14: Yes. And of course, mga K5, no, of course, no, ginbisita kita diri subong sa ngapon ni Ma'am Angel Teruel,
15: yes,
14: nga ang gikan sa Putotan, Iloilo. So, ma'am, no, pwede mo na yung mga share sa atong sini mga K5, sa atong sini mga live viewers. Gamay lang nga background sa imo, no?
16: So, again, maayong hapon. Ako si Angel. I'll be representing Putotan, Iloilo sa Miss Philippines Earth 2026. And I'm also your Miss Iloilo Queen of Dinagyang 2026 as I joined the 6th edition of Miss Iloilo this year. I'm still a student. I'm 19, a second-year college student of Iloilo Doctors College, and I'm taking Doctor of Dental Medicine.
15: Wow! Grabe, amazing, no?
14: Yeah.
15: A pageant girly and then a dentist girly.
14: Yes.
15: Imagine that. Grabe no, Ma'am Angel, ang gwapa sa imo. Hindi ko
14: makakuha
15: sa bibig ko. Imit lang ang word na gwapa sa imo. Ma'am Angel, mamangkot na kami sa imsang gamay. Ano mga preparation mo so far?
16: Well, so far, kay bag-o lang amo na tapos ng finals, I've been doing everything good one step at a time. Because I'm not just there, it's a national pageant. I'm not just representing myself, but again, the whole community that I have, the Putotan and Iloilo itself.
15: Yes.
16: And it's been very holistic man, kay you don't need man nga being there physically ready, but also mentally, emotionally, and financially good. Kay behind the mga ganaps and all we have on the stage, actually sacrifices get a lot of self-discipline that we have. Kaya I'm just doing my best, and of course by the help of my team, my people, we do our best as we represent to the national stage.
15: Wow! Amo na tong answer niya, and I thank you. Sige. Ma'am, syempre, no, after the pageant, ano ang feeling? Paano siya nag-sinking sa imo?
16: After the pageant, during Miss Iloilo, actually, it's been very overwhelming gid para sa akon. Kay before, I've been joining pageants only in school. So I get to represent my classmates, the grade level that I had, and it's just kind of simple lang and very familiar community. But with here, as I joined my provincial pageant, I have the courage to join the Miss Pototan Humayan Queen, which has recently lang again held sa amon nga Humayan Festival, and got opportunity to represent Pototan Iloilo sa Miss sa Miss Iloilo. And now, just a glimpse of a month, I am now back on the national stage, and I'm just so happy about the growth and how the courage, no, and your determination could push through into just a short period of time. So, baga, I'm very overwhelmed about everything, but still, I'm always blessed and grateful for the opportunity.
15: Yes. Mm-hmm. So, but, pero mas, ano, kumbaga, inang imo sining nga kadalagaan, hindi lang na siya totally nga, dira lang siya galibot. Mm-hmm. Kumbaga, before that, damo ka sang mga sacrifices, yes, damo ka sang days nga, siyempre, pulaw bugtaw, mm-hmm, para at least mahatag mo git imo sini best sa imo sining nga pageant ka ginaintrahan. Of course, madamo ka sang preparation, may damo ka sang mga inagyan nga struggle, may challenges ka, no? Kaya ginhambal mo ang kaina na mention mo, isa ikaw ka student, and at the same time, no, very dedicated man ikaw sini sa imo sini nga passion nga mag-join sang pageant, and of course i-represent sini ang imo sini nga banwa nga Pototan. So paano mo na siya gina-balance imo sini time sa imo sini nga pag-eskwela, and at the same time with the pageant?
16: Well, honestly, being a college student and joining a pageant, especially preparing for national pageant, I would lie if I said ma-balance ko siya, because it's really not easy. But what really pushes me through is your passion, Gidya. Because I have this value nga, if you really love what you're doing, then you can make time for each of it, no matter how challenges it get. Okay, because in school, it teaches us how to be determined to ourselves, while in the pageant naman, it teaches us how to express ourselves and also to inspire other people to do so. So this passion will turn over into purpose, and ang purpose ngani will remind us on how hard work will be worth it in the end of the day.
15: Yes. So dira sa imo sini nga mga challenges nga naagyan, kay ti hambal mo budlay siya, no, hindi siya mahambal nga kaya mo siya i-balance eh. Kay ti may ara gid da kis ang sa duwa nga gusto mo, may ara ka gid da nga i-set aside danay, may ara ka gid sang i-sacrifice kumbaga. Kumbaga may ara ka sang wigid, no, may mapaiway-iway ka anay gamay lang sa amo sini, pero hindi na siya like it doesn't mean nga ibilin mo na siyang ibog ng dream nga mo naman nga,
16: yes,
15: no? Kumbaga after ibalikan mo naman siya, di ba? Pero inisubo ang magiging siya imong focus kay tigi na represent mo atong sini nga syudad, atong sini nga probinsya. So very excited kay nagid ni sa imong, yes, sini nga pageant. And of course, no, ano pa gid ang imong sini, ano pwede mo kami i-share kung saan ni siya i-help, diin ni siya ihiwaton imong sini nga mga schedule of activities, para at least balang atong sini nga K5 mabantayan, matutukan kamo, and then of course, no, ma
16: mga future events. So this upcoming May, on this week Saturday, we'll be having our Sagala in Bataan. So inviting you all to watch. We also have our live at the Facebook page of Miss Philippines Earth. So please do share, follow, and like. And also, I'm also inviting you all to come and support me through my journey in Miss Philippines Earth. We'll having our coronation night this upcoming June 27th. In Bukidnon, Mindanao.
17: Wow, Bukidnon, Mindanao. Amazing, no? Let's just kill the Kulba vibe, the serious vibe. May I ask, Miss Angel, anong imong tips nga kagamay sa imong?
15: Yes.
17: At lagi yung mga K5
15: pasang
17: tips kung paano maging healthy and at the same time sexy and pretty.
16: Well, wala ako man gina pressure gina self ko, it comes to beauty tips. I'm just being just authentic and enjoy everything through the process. And of course, hindi mo gid tama ka diet, kay we also need to be healthy man. So just love yourself, took good care, and everything will follow, because the beauty will always there di sa imo.
17: And Ma'am Angel, ano subo ang feeling na makompete ka sa national competition and then i-represent mo ang aton nga
15: pinalangga nga lugar, kundi ang Iloilo. Anong feeling subong nimo?
16: I'm always blessed and forever grateful to have an opportunity to represent Pototan Iloilo in the national stage. Okay, before this place saw me ever since I started. Okay, nag-start kid ko actually sa Miss Pototan, then we have our Miss Iloilo. Then who knows nga I get to bring the name of Pototan, not just Pototan, but Iloilo in national pageant. I'm just truly grateful for everything, and this is what really pushes me, no, to do my best every single day. And I hope that I will make you proud.
15: Yeah, of course. Sasabong ko pa lang, ma'am.
14: Grabe, proud na kami, proud. Yes. Kasi, very proud.
15: We all know that pageantry is not easy. Grabe ang mga preparations, ang emotion, mentally, physically, financially, of course. Grabe ang, syempre, ang kulba, dira, subong sa iyong mga tiil. And we won't never judge you sa anuman nga matabo and ang kung anuman subong iyong mga kulba. Kay we all know, gid nga mabudlay, makatubang sa damo-damo tawo, mag-present sa iyong mudang confidence to, and then to represent the beauty of Iloilo. And, subong pa lang, ma'am. We will
16: thank you so much.
15: You know, proudly say na we're very proud of you for representing Iloilo. Putotan Iloilo. And yes, of course, ma'am. I wonder man kami mga K-5, no? Pwede mo sa ila i-share kung paano ang gindala mga confidence to win at to won the title.
16: Again, just stay true to myself. And at first, I have self-doubt, honestly, because during Miss Iloilo, we have beautiful girls all over the province and in the city, and I'm just happy to represent the best that I can. And of course, through the help of my ever-supportive Pototan family, our LGU, to our mayor, Mayor Adi Lazaro, our SB officials, and of course, our tourism officers, Ma'am Risa Holland. I guess it's not just about the confidence nga nagpadaog sa akon. It's also about the people that behind me. Because for everyone, I am just alone there in the stage. But for me, I am with these people, and that really encouraged me to do so and to do well during Miss Iloilo. And we are here now. I'm representing Pototan, not just Pototan, but also Pototan Iloilo on national stage.
14: Yes, and of course, Ma'am Angel, no, imo to gani hambal mo ka ina. Ibagid ko may ara kasang support system. Yes. Aside sa imo sining nga confidence, abi nga ginas bit sa stage. Of course, may mas nami gid sa matcha kung ka isa nga may isa ka lang katawo to nga importante sa imo nga kapalakpak behind your back, no? Nga, or may ara gaga assure sa imo nga bisan ano matabo, proud kami sa imo. Diba, yes. Doda ko na siya nga win-win man, yes, sa imo. Do, kumbaga, dira pa lang nadaog ka na. Kahit may ara sa mga tao nga nagapati sa imo, despite nga, may ara man kita nga budlay nga ginaatubang. Doubt. Especially sa stage K5 Joanne, mabudlay gid ya. Especially nga, kung may ara ka, mag-atubang ka sa tao. Hindi gid siya always nga, hindi mo siya feel, kumbaga, yes, always. Kinanglan mo gid siya paghandaan. Especially, yes, nga, may ara gid na time nga during the pageant, abi may gulpiada lang nga may ma-feel ikaw nga ay nahuya do nahuya ka, do hindi mo feel subong imo ka ugalingon, do may ara ka sang insecurities na muna siya bala, pero amo gid na siya ang gapabakod gid sa aton, and of course ang kumpiyansa, yes, ang aton sini nga believe sa kaugalingon by being authentic, of course, no, mga K5. Kay ang pageant hindi lang na siya kumbaga beauty kumbaga kung paano mo na siya dalon ang imo sini nga kaugalingon, paano mo ni siya i-represent nga proud ka, proud ka sa imo self. Amo na siya, abi, kung mag-join ka pageant, dapat love mo ini si imong self, love, yes, mo imong kakaugalingon. Kumbaga may ara ka sang believe. Yes. Ikaw gitang first nga kumbaga ang may kung may ara nga tawo nga magapati sa imo sining ability, magapati sa imo sining talent, magapati sa imo sining kakayahan, amo na siyang imo nga self. Yes. No, do dira gid siyang imo sini hugot. And then of course sa mga tawo nga nagasuporta sa imo, and ano na lang siya, kumbaga ulihin na lang na siya ang mga fans na, yes, tama, nga mga love sa imo.
15: Yes, tama ka, K5 ka siya, no. And that really makes a woman. Mm. 'Di ba? Yes. Then remember mo, if you makita mo ang last issue sa Senate. Grabe, no, ang mga journalists nga women nga syempre kulbaan as just like kay Ma'am Angel, kulbaan sila, but at the same time may ara sila na confidence nga mag-serve sa, yes, ilang nga purpose dira. And si Ma'am Angel at the same time bisan ano nga kulba, self-doubt, sometimes yara ginaya nga hindi ginaya malikawan, especially student pa siya nga may mga patong-patong, pero look at her, grabe ka graceful, confidence si subong nga ginaatubang ina pakita sa aton nga ali ko Japon stand firm and kaya ko ganit diri, kaya mas kaya nun ko sa national competition, di ba ka? And yes ma'am, gaano ka naman ka excited sa national competition?
16: I'm very much excited, good. And also, I'm also excited nga makadto na in Manila and to get to represent the city. Of course, I'll get to meet man mga may ates all over the Philippines. I get to share our cultures and tradition here in Iloilo. And of course, excited ma sila no, ma-meet and what Iloilo is. And I always know nga Iloilo is has something much more to offer, good.
15: Yes, correct, good ma'am, no. And yes, ma'am, anong mga balon mo dira nga ihatag sa mga ibang nga lugar, ibang nga pungsod? Ano mo i-deliver sa ila nga this is Iloilo?
16: I'm just going to do my best, being true to myself, put everything in my determination and grit, showing them that Iloilo and Angel has more to offer and more to show to them.
15: Wow, amazing, di ba? And that ends the live.
16: Thank you.
15: Charot. Grabe, grabe mag-answer si ma'am, no? Kay Tia, grabe, well-prepared. Partida, pila lang ni ka, adlaw ila preparation, but look at her. Grabe ang confidence siya kay K5 ko siya, no?
18: Daboy ng time, damoy na siya nga, ang, kumbaga, damoy na ang, kumbaga, hindi lang na siya hapos, hindi na siya hapos niya klases ng preparation, no? Damo na siya may mga inagyan.
15: Uh-oh.
18: Yes, nga para at least bala makuha isin niya ang success. And of course, no, at least very proud man kita sa buong kahit makita natin nga, confident siya. Kumbaga, may pagpati siya sa kagaligo niya, makakuha yung corona. And of course, no, ginamanifest man nato, no? Kaya siyempre, proud man kita kay T. I-support mo nato, sining aton, sining, kumbaga, ang mga representative nato, no? Very happy kita mga taga-Ililo. And of course, Miss Angel, no? May ara na subong nga gapamati sa aton nga mga aspiring man, nga gusto man nga mangin kaangay sa imo, ano imo sini nga ma-advise sa ila, ano imo sini nga mga mahatag abing nga tip. For example, may ara sa mga kabataan nga gusto man mag-join pageant, gahuya-huya lang. Ano imo sini ma-advise sa ila?
16: Well, I wanted to share my life story because before I only joined pageant because it is a part of somehow my therapy. I am a very shy kid and even now, kung makita nyo, I'm very introvert kid. And pageantry really helped me a lot and mold me for who I am today. And if that little angel would see me now, she would definitely look up to her. And that is why that I've been competing even up till these days, even though that I'm so busy, because it is a promise to myself that I, within those years, I truly believed in myself, and being back in a pageantry, it is somehow a lifeline, and I wanted to show nga, if you believe in yourself, you could truly do unbelievable things.
15: Wow. If you believe in yourself, you can do unbelievable things. Wow, amazing. Quote for today.
18: Yes.
15: Amazing. Amo kaayo.
18: Na tandaan natin to, di ba?
15: Yes, okay. Yes,
18: yung hinambal. Tandaan
15: nito. And may ara kita ni promotional video ni Ma'am Angel kung saliin ginapakita ang kagwapas ng Iloilo and
18: ang
15: pototan.
18: Ang katahom, yes.
15: And ang katahom niya man at the same time. Amo ni ang iserve ta as showcase nga amo ni Iloilo.
18: Mapakilala siya.
15: Yes.
18: Yes, pakilala iya. Kaugalingon and of course ang kung ano bala ang kanami sang tawag na syudad sang Iloilo.
15: Lan taon ta mga K5 ang iyang promotional video.
19: As a certified pinky girl, I embody a heartfelt beauty with a purpose for our planet. A former student broadcaster, I found my voice through storytelling. And as an only child and a miracle baby, raised by my military parents who taught me discipline and resilience. I share my home with 22 dogs. I love eating bok choy and play with Sudoku. A proud Ilongga from Patatan. I'm Angel Pulinas Tarbol, a dentistry student, and passionate about creating confident smiles and driven by my love for nature and the environment.
15: Wow, there you have it. It's very beautiful.
18: Yes, very short lang siya pero very ano siya eh. Kumbaga may puso, may yes, dedication, makita mong dedication ang iya sininga. Kumbaga ining pageant, of course, ginhandaan niya gid. Kita gid naton ini sa iya gid nga kaugalingon no, kung paano ginaga prepare, kung paano ini siya ga get ready no para at least bala nga mahatag gid sini ang 100% niya no yes. sa national pageant. Kaiti, so mahambala na mo sa iba mo is good luck. Good
15: Thank
18: luck
15: you.
18: Sa imo sininga national pageant. Good luck kung ano man ang mangin resulta, no? Very proud kami sa inyo. Very proud kami sa inyo. And of course, no, ang last na lang, ano, si ini mga message sa atong sining viewers nga nakatutok sa imo, no, nga ginabantayan kagit subong hapon.
16: Well, again, I would like to say thank you to the K-Fab family for having me here to have an opportunity to speak and introduce myself, and for all the people that has been supporting me throughout my journey. Thank you so much for all your love, support, and prayers. There's no word I could hardly say and how thankful I am to have you all, and this really pushes me through to do my best every day, and I hope that I will make you proud as I represent Pototan Iloilo for Miss Philippines Earth 2026.
15: Yes. Wow, grabe, there you have it. Ang aton nga representative sa national competition, Miss Angel. Yeah. And mga K-5, syempre supportahan tayo si Miss Angel sa iyang palaabutan ng competition. And last na lang, ma'am, no? When inigani, Lubat?
16: June 27.
15: Okay. June 27, mark your day. Let's support our representative, Miss Angel.
18: Yes, so thank you so much, Kid Ma'am, no, sa paghatag sini nga tiyempo sa aton nga mangin kaupod ka namon subong. And of course, thank you, no, sa pag-share mo sini sa imo sini nga story sa aton sini mga K-5, no, nagatutok gid sa imo kabay pa nga makuha gid naton sina ang corona, makuha gid naton sini ang ginaasam-asam naton nga success sa national pageant. And of course, no, good luck gid sa imo sini nga journey. Ihatag lang imo sini always nga best. Amo na siya, kumbaga, love yourself. No, kung ano man ang mangin resulta, no, we are very proud sa imo yes. sining journey, no, kay nakita man nato ng imo sining dedication sa imo nga ginaobra, makita man namon sining imo sining love, ang imo sining kumbaga ginahatag bugid ang 101% po sa sining kompetisyon. So mga K5, no, tabantayan gid naton siya sa palabuton nga national pageant. And of course, thank you so much kid Ma'am Angel sa pag-upod sa amin tumungapon. Thank you so much again. And of course, mga K5, no, after sini, mayara pagid kita mga guests, no. Ini naman sila, mga ga-excel naman sila
15: yes, academically.
18: Kaya tayo, syempre, K5 Joanne, no, sini na, no, very latest lang, gid, no, nagwa na ang results sa licensure examination yes. for professional teachers. So, karon, no, pagbalik natin, kilalaw naman natin sini, ang aton sini mga
15: board passers,
18: yes.
15: Mga teachers.
18: Mga few, ano na
15: gisya? Newly.
18: Yes, newly. diba?
15: Alright. Pantayin natin and stay tuned. Dara lang kamo kay magabalik kami.
18: Campion Talk Show.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: D3 Bio!
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
22: Yung may VCO!
24: Ang VCO!
22: Yung may D3!
24: Malakas, mga butika!
22: D3 Bio!
25: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio!
24: Ang D3! Yung may VCO!
22: Ang VCO!
24: Yung may D3!
22: Malakas, mga butika!
24: D3 Bio!
22: Health!
24: News D3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
24: D3 Bio.
22: Ang D3.
24: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
24: Yung may D3.
27: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
28: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gatas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
1: D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio.
6: Ang D3Bio.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: Magabot ka.
27: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
28: Mm.
27: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
28: sa may mga guard mo.
27: Munang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no siyempre, sa sige mo kaon.
28: Siyempre, busog ka.
27: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
28: So, wala. O, dapat sa, tulog wala.
27: Tulog wala.
28: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
28: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa health
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
8: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
6: Masaligan.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kung katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalaba!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matinlong na dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
12: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
0: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
13: Ang PCO
0: yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
0: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika. D3 Bio with PCO.
30: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
13: Ang D3
15: Bio.
16: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
16: Yung may D3.
15: Mga butika.
16: D3 Bio.
18: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
16: Yung may D3.
15: Mga butika.
16: My family history ba na kamuos ng diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
15: DDX 500.
16: Garantisado.
15: Epektibo.
16: Aramis.
15: DDX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauha.
16: Masi may diabetes ka na.
15: Mag-DDX 500 na.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Garantisado.
16: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
16: Sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
15: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka. Sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
24: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5.
15: K5
26: News FM.
23: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: are back mga K5 diri sa gihapon sa atong sini programa Kampyon Talk Show. And of course mga K5 no kay nato K5 Joanne Bala kay ti di ba kay nang atong sini nga guest isa siya ka very dedicated, very palangga yagid ang iya sini nga passion which is pageant. So makita gid naton siya ang iya sini nga dedication, ang iya sini nga kumaga kumpiyansa sa kaugalingon. Kaya mugid na siya K5 Joanne ang ano yung importante kung depende sa imo kung paano mo sinidalo ng imo sini nga kaugalingon tubtub nga maabot mo sini ang imo sini nga peak, ang imo sini nga success sa kabuhi, no? So depende na sa imo mga K5, no? Pwede man naton siya ma-relate sa aton sini nga personal nga life sa bisan sa ano naton sini mga K5 Joanne nga ginaubra adlaw-adlaw. Depende na kay kung paano tayo dalo. Mayara dan kis ang tao nga like grabe ang ginadala nga problema. Kiti eh muna gani K5 Joanne, hindi natin ma-judge ang tao sa iya sining kumbaga kung paano mo siya makita physically bala. Kahit malay mo, di ba? Like, happy-happy siya, may ginabit-bit ka, muna siya bala. So, depende na sa imo kung paano mo siya idalo ng imo sining kaugalingon, paano mo na siya i-overcome ang imo sining problems, ang imo sining challenges, ang ginaatubang everyday. So, importante, gina siya ka K5 Joanne, no? So, mamangkot kita mo K5 Joanne sa aton sining mga K5. Kahit hindi man natin siya ma-define ang success nga madaog ka lang pirmi sa pageant, makaano ka lang, for example, we makatawag si ni K5 Joanne, makagraduate ka with flying colors, na amo na siya, di ba?
1: Bunga chimpo ka K5 do. Let's talk about winning. Mm-hmm. Para sa inyo mga K5. Ano ang natawag nga kadalagan or
0: yes,
1: winning?
0: Winning. Diba?
1: Sa inyo mga K5 kisha, para sa inyo.
0: Ako K5 Joanne, kumbaga akong siniya. Kaya since nga depende man abi K5 Joanne mo, ako subong nga makita ko na akong self subong successful bisan amo lang ko sini abis. I mean hindi man lang kay ti syempre dako man siya nga opportunity. Oo. Dako man siya nga tawag sini kumbaga iban sini ginahando man ni nila. Oo. Eh kung diin kita subong ang panumdumo naton nga dream ni sang iban, so dapat bisan dako na akong gamay ng imo sini nga na accomplish siya kabuhi, dapat mangin grateful kita, dapat mangin tawag sini contento bala kay K5 Joanne. Yes, content ka dapat love mo gid sini ang imo sini nga obra, love mo gid si mo sini nga kaugalingon. So para sa ako na successful ako in a way nga happy ako sa work ko, na success na para sa ako everyday K5 Joanne nga dang everyday do ma na lipay ako sa ginaobra ko, kay ti ari ako diri subong naga chika-chika sa inyo.
1: Tama.
0: Na kumbaga mo na siya ako ng definition sang success, pero hindi lang na siya dira lang nag-stop. Of course damo pa ako sang mga gusto pa ma-achieve sa kabuhi, damo pa ko gusto nga maabot sa kabuhi. So muna everyday may aragid kita na nga winning moment kumbaga. Hindi lang na siya naton mahambal nga after mo graduate amo na to siyang imo sini nga winning moment, after that wala na, tawhay ka na do normal na lang imo sini nga kabuhi. Pero isipon nato na makasulod ka sa trabaho nga gusto mo, winning moment na siya mga kakaipa. Yes, di ba? Healthy ka mo tanan sa pamilya ninyo, do nagdaog ka naman na, di ba mga K5?
1: Yes,
0: amo na siya. So dapat gamay man na siya o kunta ko nga achievement kung may ara kita sa kumbaga kung thankful kita, very grateful kita, and of course very contented kita, no, kumbaga fulfilling na siya para sa akong K5 Joanne. Ikaw K5 Joanne, para sa imo ano abing success or ano sa life mga mahambal mga daog ka naman or winning.
1: Wow, okay, daog ka naman.
0: Yes.
1: As of now I can say nga okay na, okay pa man.

0: di ko subong sa sa amo ni nga sitwasyon sa job nga ginggraduitan ko. Minor for me, minor lang na siya. Kay tiyata, kay amo man handom na sa parents ko sa ako ni. And ako niya handom sa ila. Kay nang maging okay na sila, nang settled down, settled at the same time, way na sina paligban nga iban pa kundi ang ila ang ila na lang nga sel, paliwaliwa, panginahangin sa gwabalay, pabaro panilhig, damo na ang winning for me. And when we say winning abi kay hindi man na siya gina-define sa isa lang ka achievement mo. Meron na nga winning para sa iban nga gusto nila damo pa. But meron man sa iban nga amo lang may ara sa iban niya isa lang and then happy na sila. Different people, different individual, different life experiences. Lain-lain sila the way sila mag-define sa winning. And sa atong subong guest kay K5 kay siya no. Ang winning for them kay big achievement. Ang achievement ang gina ang na-achieve nila subong. Kasi taking that exam is very hard. Pasaron mo, reviewhon mo after mo graduate, reviewhon mo, luwaton mo naman from the top, kuno tong gintunan mo and then reviewhon mo nga reviewhon and then pasaron mo and then mangita ka job. Diba?
1: And of course, K5 Joe, ano, makarelate man kita dira. Kay before naka-agi man kita sa pagiging estudyante, wala naton ang struggle every day nga kinahanglan mo nga dun naga ka pressure ka. Especially bala K5 Joanne nga do wala man sang may naga-compare sa imo sa iba ha, pero ikaw wala kisa sa kaugalingon
0: mo pressure
1: amuna ni na-achieve ya kani ako man amuna siya bala do ara si mo ang pressure ara si mo sini nga do may ginadala ka bala nga dapat i-achieve ko ni amuna good like it actually mangin estudyante like every day pa lang ha sa pagbugtaw mo pulit ka tuon ka naman review mga subject subong very ano naman di ba
0: very do, competitive
1: yes. Meron na sang makita mo gid sini ang mga estudyante nga naga-strive gid nga especially kung mayara ka sa handom K5 Joanna. Though, kumbaga, wala na siya, ano eh, wala na hadlang, kumbaga, kung mayara ka sa dream, mayara ka sa gusto i-achieve sa iyong kaugalingon, o mayara ka sa gusto nga dream man, no, sa iyong sinigaginikanan, nga gusto tumanon.
0: Yes.
1: So, bala na to na kahit kita, kaagi kita sa pagiging estudyante, bala na to ang struggle every day, nga magsulod ka sa eskwilahan, kinanglan, nakapreparado ka, nakatuon ka. Kahit
0: may ra
1: quiz, adaan nga teacher.
0: Surprise quiz.
1: Yes, surprise quiz, di ba?
0: So, dapat ano, ako siya, sige, let's talk about that throwback.
1: Yeah, throwback sa mga eskwilahan.
0: Asante. Before, isang mag-review ko, may ara kami na sadto na shooting, and then ma-end siya 3 a.m., and then may class kami 7:30 or like may exam kami, dira. Grabe ang review ko, grabe ang pampulawog daw mo, nabalang, nang amo na lang gina ang imong balik sa ginikanan mo nga matapos mo ang iniskulahan mo no do grabe ang mga review era na before no tapos imagine fourth year graduating student ka may thesis may exam here exam there exam everywhere and then may thesis ka pa need ilagso may defense pa may paperwork pa tapos may mga ano pa grabe ang ano that's why sa tanan nga ng mga estudyante now hindi mahapos makagraduate sa 4 or 5 ka tuig sa kolehiyo and syempre tatagan ta man sang salute ang parents ta nga ginkamang manta para makapag-graduate sa bisan sa diin nga universidad bantog private public state universities aging kamang kagin pulaw bugtaw Manila nga makagraduate kita ka K5 kasi no sacrifices yes ka K5
1: yes.
0: Ikaw ka K5 kasi anong mga review moments mo
1: ako K5 Joanne to be honest ta hindi ako mahilig nga ano hindi ako kumaga K5 Joanne hindi ako mahilig mag ano mag like toon bala K5 Joanne depende man naguro sa estudyante no kung paano sila nga makapasar ang way nila bala sa pagtuon though nga hindi mo ko makita nga like may mga 'di ba usually K5 Joanne may ra na mga notes tapos dira na nakasulat imo sini nga mga tinun-an mga notebook mo puno-puno na siya tapos uso-uso na kauna ang mga
0: sticky
1: highlight,
0: notes
1: highlighter kumbaga do sa pakuno-kuno ng mga libro ko K5 Joanne kauna dang naka-highlight ang amo sini nga word pero ako ha ako sini nga technique lang ha hindi ko wala ko siya ginaano eh wala ko siya ginabasa kagina sa ulo kumbaga ginabasa ko siya kagina intindi and then K5 Joanne ako abi ang style ko is kuhaon ko ang keyword ang tandaan ko para at least bala K5 Joanne bisan sa din siya nga pamangkot isalpak

0: nga ara na ang keyword kag naintindihan ko ang thought sang akon sini nga ginatun-an, magwa lang na siya eventually. Pero ako kay 5 Joanna, 'di ba? Usually may ara sa mga estudyante nga gusto nila magtuon gab-i.
1: Yes.
0: Na. Ako na yak kay 5 Joanna, to be honest. Distracted ako every night. Hindi ko kayo mapatuon every
1: sino
0: night.
1: Sino nagpa-distract sa'yo mukha K-5 Kisha?
0: Ambot lang ako sino. Uy! Mga college days. Pero muna siya, K-5 Joanne. Then ako, for example, ang style ko gid is, mabugta ko kaagahon. Kaagahon, ginayaga function, utok ko. Nga daw, amo na siyang akon, sininga style eh, kung paano ko siyang matunan akon, sininga mga lessons. And of course, ako, may pagkaano man ko kay 5 Joanne, ha? May pagkadungol man ko bala sa college. Mm-hmm. Nga, pero may mga sa why, of course, ka mga professor, inga, sinong gagahod na sa likod?
1: Diba? Noisy at the back.
0: Wala ka mga pamati. And of course, no, di madula, no, listahan man ako, of course, sa mga noisy. Eh. Pero, hindi ako, especially kag elementary, kung dira ako pero me, kaya ang style ko na kay 5 Joanne, wala ko nagapung ko stubang, di rin ako pinis likod. Tapos, storya. And then, kung ihalin ka, di ba may ara na
1: ganyan? Oo, halinan
0: ka. Di ba may ano ka, may sitting arrangement ka mo? Tapos, gahod ka ha. O, di rin ka pong ko. Pero kaling ako kay Fejo, bisan sino'y maon kung gahod gid.
1: Proven and tested na, no? Bisan sino lang na, bisan sino pa na ito, tupad ni K5 kiss siya, gahod, yun na per me.
0: Yes. Imo si ni K5 Joe, ano yung imo nga unforgettable moment man sa imo nga bilang estudyante?
1: Sige, mga bilang estudyante, ano mga unforgettable moments ko man? Siguro, sang time nga since nag-join, may pageant expert, may beauty queen tagi na nga nag-join. Siguro, ang time nga nag-join man ako sa pageant, and then at the same time, finals ko. And then, kinanglan ko i-rush ako yung finals kay pagka tomorrow, evening coronation night na ako. So, feeling amo na ako nga struggle sa akong pag-school. At the same time, reaching ang imo bala ko gusto. Amo na, so I relate man ko gina kay Ma'am Angel. Nga, the way siya i-manage iyang pag-school and then ang iyang pageant.
0: Kaya ikaw ka, ano ka man, ga-pageant, ga-join ka man pageant. Low-key ka lang, pero ga-join ka man pageant.
1: Low-key lang. Dito na ko na lang mga i-expose.
0: Yes. O, hindi mo na kinanglanan nun. Kaya karo, may gabantay sa live natin na best friend natin diri sa station. Kaya wala mo.
1: O, i-bash na mga dala ka ron. Andaman mo lang. Kita mo, hindi ko siya mag-party sa mga ano, no? Daman mo lang.
0: Grabe, may adlock. Yes, yes, K5 Joanne, no? Balaan ko ready. Nag-itin si aton sino nga next nga guest, no? Amunin sila ang mga achiever, kumbaga. May ara sila sang latest nga success stories, no? Nga gusto i-share sa aton. May ara sila sang may na-achieve nga, kumbaga, proud gid sila sini sa sining achievement. Kaya, kumbaga, amunin siya ang door, eh. Nga magabukas sa ila, agud to nga makuha nila sini ang ilang nga dream job, kumbaga, yes. K5 Joanne. Kaya, latest lang, no? Nagwa ang results sang licensure examination for professional teachers. So, ini sila, no? Part ni sila dito sang ano kumbaga sa mga hatagan pasidungog
1: na, yes mga diba? Newly
0: very ano gid sila very deserve gid nila hatagan sang ano pagkilala kay yes. Hindi hapos ang inagya nila
1: yes. And all right let's introduce our second guest ang mga top board passers.
2: Hello, ma'am.
1: Hello. Wow. Grabe ang mga fresh faces sa mga bagong mga teachers sa Pilipino.
0: Kagpakita mo kay Peter Joan nga, ano, no? Makita mo kay Peter
2: Joan. Good afternoon, mga ka-teacher.
1: Good afternoon.
0: Makita mo kay K5 Joan ang ila sining nga smile. Dako-dako ila nga smile. Kahit sino man bala hindi ma-proud nga mo na yung na-achieve, no? Kahit di ba, very fresh pa. Kumbaga, sa wala pa iban, gasingkin nga mo na naila sa buong nga nakuha nga times ang achieve. Yes.
1: Oo. Sige, hataga naman ka mo time para i-introduce inyong self and kundi ka mga school. Sige, sino una? Si Agay na lang.
2: Pero, lamang ako kayo tayo. Si Franz Joseph Dibon. I'm from Barangay Tandico. Kasi kami nila ilo. 25 years old.
1: Okay. Alright. Sige si Ma'am naman.
3: Hello, good afternoon everyone. I am Charlene B. Fermeza from Barangay Plambico, Concepcion, Iloilo. And now is an official LPP na po.
1: Wow, congrats! Okay. Sige, go on, ma'am.
3: Good afternoon, everyone. Ako galing si Ina Marie Abian, taga-Barangay Pandito. LPT na!
0: Wow!
3: Very
0: proud kid sila, mga LPT na!
1: LPT na!
0: Diba? Diba? Tapos inuman abi kay Fev Joanne, no? After sinisay mo sininga struggles, after sinisay mo sininga pagpulaw bugtaw, baga, ari na ta. Na-achieve na natin yung dream, yes.
1: Yes.
0: Kagwalaan ko, hindi lang na sila lipay for themselves, no? Kundi lipay man na sila para sila sa ina sila kagiginikanan.
1: Yes.
0: Kung magamon na ilang regalo sa subong, ha? Diba? Regalo. Then after, mabawi-bawi na sila sila parents, of course.
1: Yes, and yeah, ma'am, sir, ano ang mga feeling? Sige, let's talk about feeling, Anay. Anong mga pa-feeling yung subong kay te bag-o kamo nga mga teachers ang aton nga pinalangga ng Iloilo? Anong feeling yung subong kay nakapasar kamo sa exam? Yes. Sige, kada medyo mahina siguro ang sulod sa audio ta, no? Sige, sir. Ikaw, sir, una, sir, amon naman ko ton, sir. Ano, sir, ang feeling, sir, kahit nakapasar ka sa exam after all the struggles na gin-face mo, ano, sumangin mo na ba tiyagan?
2: Sa akin, man, after makakita ko isang open world, avoid pa, sir. Pero kung nagtagdito ko yung super happy, good ya, ma'am. Kasi siyempre, out of all examiners from the whole world sa Philippines, rare lang makakuha kang makapasar ka sa board exam. So, para din sa akong family, sa mga friends ko, sa mga relatives ko nga, nagsasara sa akin. They're always there for me, kung nag-support mo sa akin.
1: Yes, grabe no, amazing. Congratulations, Liwat, sir. And yes, next naman, si ma'am nga naka-pink nga, pink nga naka-turtleneck. Yes, ma'am. Subong, kamusta ang feeling mo? Anong hello, feeling nga bago na-teacher ka na?
4: Feeling ko subong, ma'am, is wala japon kasi kin sa ulo ko nga hindi ko kapating nga LPT na ko, ma'am, kay actually sa review ko, ma'am, is self-review po ako. Tapos hindi gid ako ready nga magkuha sa board exam kay nagpa-drop out po ako sa ano sa review center. Tapos ginsali ko lang ang kaugalingon kong color kinihatag mo gid sa akon pasalatan to gid, pero kung hindi mo gid paghihatag sa akon ti wala kita sinamrehimo kay hindi gid para sa akon. Then thankful gid ako kay nakita ko ang kong LPT na gid ako kag wala gid ako nag-expect nga makapasar ako. Kag thankful man ako sa mga ginikanan ko, friends, kag sa mga families ko nga nagbulig sa akon, nag-motivate niya makapasar ako. And also sa financially nga ginahatag nila sa akon, pasalamatan tugid sila tanan. Kung wala sang ilang bulig, hindi ako hindi ko malabot ang amoning nga bagay kag hindi ako maka-pursue mag-review. Wow. Para sa board exam.
1: Wow, amazing story. Thank you so much, ma'am. And yes, ma'am. Ano yung mga name? And then, anong yung mga feeling, Subong?
3: Hi, ako galing si Ina Marie. Ang ako nga feeling, ma'am, is very happy kag tanan nga na-pray ko ay natupad na.
1: Wow! Lahat ng pray
3: na ko. Ay, nakapasan ako sa board exam. Yes.
0: And sir, ma'am, no, kay ti ayaw nga, dira pa ka muna sa cloud 9, kumbaga. Dira pa ka muna sa ano eh, sa feeling nga daw ginakilig-kilig ka mo sa pagwasang result, kung paano niya siya first time nakita, kung paano niya siya first time nabalaan, nga ay ti, nakapasar na ka mo. Pero, sang nag-espila ka mo, ano niya sini nga mga struggles bala nga naagyan? Kay ti, di man natin sila madura nga may aragid ka mo sina nga kinahanglan i-sacrifice, may aragid ka mo sina nga challenges nga maagyan. So, Sir Franz, no, sa imo, ano sini ang mga struggle nga imo sini na experience before mo siya nakuha ang successful subong nga nakapasar ka na bilang professional teacher?
1: Oo, sige, no. Medyo late ang pag-salud sa audio naton sa aton nga mga bago nga mga guro.
0: Mga ano sila kay Fejo, ano? Taga-conception.
1: Oo, da. Mga taga-conception.
0: Dumaano, dumaburubudlay.
1: Oo, mga burubudlay ang signal. Pwede siyempre, no? Thankful to Japan. Kitingin tahatagan kita nila time para subong interviewin sila. And yes, ma'am, batian nyo kami, ma'am, on the other line. Clear amon nga voice audio sa inyo.
5: Yes, ma'am.
1: All right. Sige, kay five ko siya.
0: Sige, count lang tanay, ma'am. Just like kay inano sa ato sa amon sini pamangkot, no? Ano imo sini nga mga struggles nga na experience before ka naka ano, nakapasar bilang professional teacher?
5: First, ma'am, sa nag-school na pa ko is pandemic to siya, ma'am. Tapos nagbusong ako. Tapos Papa, hindi ako mag-eskwela, pero nag-pursue ako nga mag-eskwela. Kahit yung pre-pandemic man, tapos best experience ko kin college students. Inadala ko ang bata ko sa eskwelahan while may mga exams, kahit kulang sa bantay, tapos siyempre nabudlayan ka, pero kinanglan mo agwantahon. Tapos gahibi ka per me, kahit time management, kahit may bata ka, tapos may eskwela ka, tapos may ulubrahon ka, hindi mo ma full time ang imong pagkananay pag estudyante, so kinangan maging mag ibaki-baki mo siya. Grabe kita ang struggle isang una nga GB ka kay hindi mo matapos ang libro mo, hindi ka kaabot sa deadline, but still subong naka-survive ka gid sa mga tanan-tanan nga struggle mo. Kag pati kita kay God, kag pray gid kita always sa iya, kay ihatagagid ang tanan niya na pangayo ta, kag bisan wala kita may napangayo sa iya, kag bisan may pangayoon kita, always pray kita sa iya. Ay in times na kinanglan naton siya, aragid siya para sa aton.
1: Tama, very well said. Yes,
0: si ma'am naman, ma'am Ina.
6: So during my time sa college ko, ma'am, nang fourth year ako, nagbusok ako. Kag siyempre, mabudlay man, kay pigado lang kami. Adlo-adlo, ginaisip ko ya kung paano ako maka-eskwela, kay wala ako financial, ng ano bala, ng kwarta. Kag ang akon niya, kabuhi daw, kwan kita, pwede kanya pigado. Pero tanan-tanan ina, ma'am, king kwan ko, ay king kwan ko, inspiration para makatapos ako. Kag thankful ako sa mga tao nga nagkuan sa ako, nagbulig sa akong pamilya, kag sa akong mga classmate, sa paghatag sa akong motivation sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Yes, thank you so much. And saludo na kami, no? Kaya yes, muna lang inagyan. At the same time, na manage nyo nga mapasar ang inyong examination. And then yes, sir, last kay
0: yes,
1: sir.
0: Yes, no, last, no?
1: Imo, kay sir friends. Yes.
2: Hello, ma'am. Actually, part-time, ma'am, since during that pandemic, na-graduate ako sa International High School, senior high school. Then, things fell apart, looking out for that part of the pandemic, na September, actually, sa Nista Conception Campus. So, walang duwa-duwa, nag-take ko sang elementary education. Pero hindi ko na favorite ko nga for 40, pero gi-embrace ko lang ko, ma'am. Then, after that time, during first year, the second year, nag-join ako ng Ekshabirapuku, nag-join man ko just like kay Ma'am Angel, graduate man ko. Then, luckily, mga commission ko para ipang-ipag ko sa studies. Then, after that, tumangarap mo mga TV sa buo sa ako, like participating sa regional radio drama in regional sa Negros that time. Then after that, luckily this time nakakuha mo ko sang nakamagna cum laude. Then after all that struggles, nag-offer ko kay God.
1: Wow, thank you so
2: much.
1: Wow. All right, congratulations ma'am and sir. Kaiti, balaan namon ano kabudlay ang pagkuha sa exam, and pag-review, pag-manage ang time, pag mga behind struggles nyo. Saludo good kami sa inyong achievement. Kaya hindi lang ang inyong family at the same time kami nga mga nga nakakita sa inyong pangalan sa listahan sa mga bago nga mga teachers. Proud good kami sa inyo nga tiyamo na inyo na achieve and of course nga maging future educator sa ato, sa mga future kids, 'di ba ka K5 ka siya?
0: Yes no. And of course no, before kita mag-end no, last na lang ni basta may gusto ka mga i-shout out or message nyo lang na lang bi sa iban pa nga ti may plan man nga mag-take kay ti wala namon nga iban wala pa na sila ka-take K5 Joanne no.
1: Oo.
0: May ara pa na si ba iba nga estudyante nga ti mahaba sila nga asa sunod lang ako makuha. Ano niyo sini nga ma-advise or any nga gusto niyo i-shout out daw mga relatives niyo, may gusto kamo pasalamatan sa inyo nang in journey. Ma'am Charlemagne.
1: Yes.
7: Hello, ma'am. Good afternoon. Mahambal ko lang ma'am sa mga manog ng mga sang board exam. Hindi kita mo pagtulaan sang chance na magkuha kay syempre may ara dang iban nga ng mga wala nakapasar, gakadulaan sila chance nga magkuha liwat. Para sa akon ano gita mo focus gid tapos always pray kay God kag hindi mo papabayaan na kaugalingon mo tapos may ano gina sa aton may time gid nga para sa aton gid kay amagay nang hampag ko kung hindi na pagyatag sa imo ti pasensyahan ta gid hindi gid para sa imo pero kung para gid sa imo ti pasalamatan mo gid taging grante gid ang gid pangayo mo kag syempre hindi man lang na all about kay God about man na sa aton nya nagbakas kita imbakasan ta nga para makapas na kita kag syempre ginhim utang tanan para maging proud sila sa aton especially yung mga familita kag ang tanan nya naga suporta sa aton yes. Amo na naman hambal ko sa ila do your best to become an LPP.
0: Yes. Thank you so much, Gidno, ma'am, no? And of course, ma'am Ina Marie, ang ibo sining mga message or may gusto ka pasalamatan, may gusto ka i-shout out?
8: So, gusto ko lang gali pasalamatan si Magulangon, si Melmar Abian. Kag sa akong partner si Rem Ari, shout out gali na kag sa mga classmate ko sa BS at Filipino da kanday Ken sa ano wala na siya.
1: Ang
8: ako din nga ma-advise sa mga sunod nga makwestiyon LPT so bunga year sa September is be yourself kag hindi ka mo madulaan sang gana sa inyong kagalingon kag pray lang for me kag amo lang na siya.
1: All right. Thank you so much, ma'am. Yes, congratulations ni Watt. And yes, sir.
0: Yes.
1: Ikaw, sir. Yes, ano, sir, ang imo, sir, nga mga, basi may message ka, sir. May patamayawon ka. And then message mo sa mga future nga makuha sa exam.
9: Shout out sa kay mama. And mga cousins ko, especially sa mga
1: Alright.
0: Thank you so much, Gidno. So, thank you so much, Gidno, sa inyo nga tatlo sa pag-share sini sa inyo nga istorya, sa inyo sini nga struggles, sa inyo sini nga tawag sini?
1: Achievement.
0: Yes, achievement no sa ato. No, kay T, of course, no, mayara kita sa mga K5 nga nagpamati. Subong makuhaan nila sa motivation, sa inspiration, especially dira, no, sa mga future nga educator nga nagaplano. Mano nga someday, mangin teacher. Yes, no, para gid ni sa ila. No, at least bala mabalaan nila inyong nga story, ang inyong sining struggles. And of course, no, nga lesson to is, ano, kumbaga, despite everything, no, kay T, since nga ginhambal to nila, ma'am, na meron na sila sa baby. Of course, nga,
1: yeah.
0: yes. May blessing nga nag-abot sa ila, hindi na siya hadlang, no? Kung gusto mo gid sini imo nga i-pursue imo sini nga dream, ang imo sini nga handom, ang imo sini nga career, no? So sa liwat, no, congratulations gid sa inyo nga tatlo. And of course, thank you so much gid sa pag-upod subong hapon, no? Ang na-appreciate na mo ng inyong sini nga time and effort, no? So thank you so much. Gid na again, no? Congratulations. LPT na ka.
1: LPT. Wow. LPT na. Congratulations, yeah. Ma'am and Ma'ams and Sir. Thank you.
0: Yeah. Yes, no, K5 Joanne, no, nabatian na tonto ang ila sini nga
1: stories.
0: Yes, of course. And of course, no, bisan kita ma-inspire man kita bala mamati sa ila sini. Kay tibal anaton nga tagsak estudyante, may ano eh, may kanya-kanya nga istorya, may kanya-kanya nga dalagan sang pangabuhi. Kumbaga hindi kita same path, kumbaga nag-aag, yes.
1: Tama.
0: May ara nga imo sini ginagyan is tawhay lang, straight. May ara man nga damo-damo, kagit may maagyan nga challenge before ka makuha sang success. Pero ang nami lang dira is wala ka na give up.
1: Oo. Yes. Amo man na siya ka K5 kisya, no? Ang life, kaya just like sa previous guest nga si Ma'am Pearl, wala siya na give up. And then, may inabdan gid. So, feeling ko siguro ang yabi sa pangabuhi, kahit hindi ka lang mag-give up. Bisan ano nga problema.
0: Yes. Patayon lang.
1: Oo. Dabok sa kabuhi. Bisan ano dama, imumag yan. Downs, falls, may up and down ang kabuhi mo. So, if hindi ka lang dyan mag-give up sa imong life, dear. Might as well, maging isa ka naman sa mga tawag na palakpakan. Subong, yes. Kagti, ginatingala na subong.
0: Yes.
1: Diba ka K5?
0: Yes, ka K5 Joanne. No? But before, no, antes kita mag-end sa subong hapon, of course, mga K5, no, sa nag-ubusip po ang hilanat, no, hindi kita magkalipat mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C ni Dr. Ramil Uy, no, mga K5. So, especially subong nga tama kainit ang shampoo, kung kaisa ga marami-grami kung kaagahon, no, hindi malikawan nga makakwagit ka sa ubo, sipon, hilanat. So, hindi kit maglipat mag-inom sa Mighty C, no? Para at least, bala, ang lawasta, ano git permi? Resistensya.
1: Yes, tama. And, yung, syempre, since every Sunday, routine na yun na sa mga katagulangan ta sa probinsya, kung sa mga buo sa kalibutan, sa Iloilo, ang magpahunay-hunay sa dalum sang kahoy. And of course, namigit iniis sugpunan or butangan ang paway-huway tala sa dalum sang puno sang kahoy kapamati sa amon sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. And of course, namin na siya itry kasi syempre, makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak maka-boost ang aton energy sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga hilimuan ka K5 Kesha.
0: Yes, no? So, again, mga K5, no, hindi kita magkalipat, no? Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Especially, no, kaina, K5 Joanna, this kita malipat, no? Siyempre, nag-celebrate kita subong sang kaadlawan sa aton sining president kag CEO. And kaina, no, may pa-treat siya sa aton, nagpa-lunch si Doc. So, thank you so much, Gidok, ha, sa imo sining pa-lunch. And bagay, ginang DTX Coffee
1: Yes.
0: Mix. Para at least makapatunaw to now, maka, ano
1: ko. Oo. After sini, mga K5, since mahilig kami sa kape, and then nag-count kami kagaina, mangapi kami sa DTX Coffee Mix para ma-cleanse amon nga tummy and makapabuhin-buhin kagti namigid kay makapabuhin siya no sa aton nga sulod kay ti dapat yung mga detox tawag siya ng mga higko yung sulod dapat ipagwa na siya everyday so makabuligid ang DTX Coffee Mix.
0: Yes, no, so saliwat mga K5, no, thank you so much, Gid, sa pag-upod sa aton sininga Campion Talk Show subong nga hapon. And of course, no, i-shoutout na to ng aton sininga mga live viewers yes. Nga ginupdan, Gid, kita halin ka ina, tub-tub subong K5 Joan. So, shoutout kay Junelle Bobs, friend mo na siya, guru, K5
1: Joan. Yes, Joanne. Friend ko siya.
0: Correct. Speak correct. On it, queen.
1: Queen.
0: Slay.
1: thank you so much, friend.
0: And then, good afternoon, ma'am, kay Ma'am Ramia Panes. Mayong hapon sa tanan, watching live from Taguig City.
1: Wow.
0: Good afternoon gid sa imo Ma'am Ramia Panes and halong gid pirmi.
1: Yes. Good and of afternoon.
0: Course, no, good afternoon man kay Sir Andre 7.
1: Yes,
0: and of Sir Marivon Jawod.
1: yes, and of course kay Sir John Justner Punseran. Our Echo Warrior Angel. Miss Philippines Earth 2026 Pototan Iloilo. Isa ini siya sa mga pageant expert man kay K5 Kesha nga ni nagasupport sa atong mga kandidata nga represent sa national stage.
0: Yes.
1: Shout out Sir Justner, thank you gid sa pag-subaybay sa amon programa.
0: And of course course, no, big shout out man no sa ato amon sininga akon sininga relatives dira nga nakatutok live and of course nagasuporta gid no sa aton sininga programa Campion Talk Show. Good afternoon lang dira sa mga nagapamati sa aton subong sa may Lacadon, Santa Barbara, Iloilo.
1: Yes. Yeah, so and of course, man, since nag shout out ka na, wow. Mm-hmm. Maayong hapon man dira. Good afternoon sa mga friends, relatives ko sa Barotac Viejo, nga mga taga-tinda dira nga nagabantay kag nagapamati sa ako. And of, I hope nga okay lang kamo dira kag ti ngirit-ngirit lang bisan wala may nga bakal ah. Ngirit-ngirit lang japon kay ti dapat happy lang ta per me para maka inhale kita sa good energy. And then malay ta pagkadugdug may mabakal na na.
0: Yes.
1: Diba?
0: And of course, no, thank you so much gid mga K5 sa pag-upod sa aton sininga panibagong edisyon sang Campion Talk Show subong hapon no. And looking forward no next week kita ay naman kita no sa aton sininga kung sino ang aton special guest.
1: Yes, bantayan.
0: So watch out, bantayan nyo gid mga K5. So every Sunday, tutukan nyo gid, alauna sa hapon, diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. And again mga K5, no, hindi magkalipat nga i-like, i-share, and i-follow aton sininga official Facebook page para sa mas updated nga balita, di ba? Kag serbisyo publiko.
1: Wow. Yes.
0: Diba? And again mga K5, thank you so much. Thank you so much gid sa pag-upod sa aton sinisubong hapon. Kita ay kitaliwat sa masurod nga edisyon diri lang sa Campion Talk Show. Kag ako ang inyong alagad ka K5, Kisha Marie Hanaysay.
1: Kag ako naman ang inyong agwapa nga alagad. Wow! K5, Joanne Magtubo. Para sa Campion Talk Show.
10: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myadaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: X10 Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
5: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
5: X10
0: Food Supplement for Men.
5: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
5: DTX 500.
0: Masaligan.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may
5: Physio,
0: yung may
5: D3.
0: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may
5: D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5. 7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 98.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: Mike Puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
0: Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio may D3. Mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katong katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
8: Ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Ganagapanugo
7: sang imo blood sugar.
6: DDX 500.
7: Garantisado,
6: epektibo,
7: Aramis
6: DTX 500,
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
7: X10 Food Superman Roman. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500
9: Masaliga
7: Epektibo
9: DTX 500
7: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio,
7: ang Physio
9: yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay
0: o ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Agro bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina energy?
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
0: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy.
0: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
17: Rentay 2 minutos nang nakaligan sa takna sang alas 4 maayong hapon, Western Visayas.
4: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number 1
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Rentay 3 minutos nang nakaligan sa takna sang alas 4 kag-ari kita sa aton nga palatuntunan, Punto Legal, lupod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo kag aton isa ka component city ang Pasig City. Sa aton nga mga kaupod nga mga probinsya diri sa isla sang Panay, Antique, Capiz kag Aklan. Sa sa isla kag probinsya sang Guimaras kag iya lima ka mga kabanuhanan. Sa aton mga taga palamati diri sa kahanginan kag sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita subong sa aton palatuntunan nga
18: punto legal kaugod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino kag mag-a-updanay kita sa sunod nga 90 minutos. Agud pag-aistoryahan ng mga legal nga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong.
18: Punto legal kaugod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Sa ini nga palatuntunan, mabalaan naton kung ano ang layi. Ano bala ang mga examples kung may paglapas sang mga layi? Ano naman ang ginahamba sang aton nga Korte Suprema? Kag mga examples para malikawan naton ang makalapas sang mga layi. Amara ka ni mga abyan, kung may ara ka mo sang gusto nga pag-aistoryahan yung mga layi, kag kung may mga pamangkutanon ka mo para sa inyo nga mga problema, no, i-comment lang ninyo sa aton nga Facebook nga page. Ang aton Facebook page nga K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Punto legal kaugod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Bago kita mag-umpisa, no, mga abyan, no, akon gid nga ginatamyaw ang president kag CEO sang K5 nga si Dr. Ramel Uy sang happy birthday kag kabay pa nga matagaan gid sang maayong lawas, and may God grant the desires of his heart nga sa pagpadayon naton sa pagpangalaga diri sa publiko, no, nga kung sa diin nga si Dr. Ramel Uy isa ka instrumental man nga person sa pag aton nga pag-advocate sa pagpalapnag sang insakto nga balita and responsible journalism, no. So again, happy birthday sa aton nga president kag CEO nga si Dr. Ramel Uy. Yon. So aton man ginatamyaw ang aton yung mga abyan dira sa probinsya sang Guimaras kung sa diin, no, ginahiwat ang Manggahan Festival. Sang Biyernes nag-imbukada na ang pinakamatamis kunong festival, which is the Manggahan Festival dito sa probinsya sang Guimaras. So ginatamyaw gin naton ang aton yung mga abyan dira, labi na gid ang aton yung gobernador nga si Gobernador Maria Lucille Nava, si Congressman Raman Nava kag ang aton yung mga mayors kag vice mayors sa probinsya sang Guimaras. Yon. Kag aton man gina-remind ang publiko. Malapit na gid ang aton nga 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Nakarehistro na bala ang tanan? May nagapabatsyag na bala para magpadalagan bilang kapitan o kung mga SK kagawad sa inyo ng mga barangay? Ano bala ang imuobrahon kundi magtindog na dira kag mag-register na sa pinakamalapit nga registration center kay tungod ang last day nga mag-file sang application for voters registration for the barangay elections, deadline na buwas May 18, 2026. So no, ang ato niya schedule sa registration of the voters, sa ato niya mga voters for the barangay elections, no, kay matabo ang ato niya barangay elections sa malapit nga November 2, 2026. Hasta buwas na lang gid kamo makarehistro. Amo na mga abyan, no, nga ang pinaka-importante kag very basic nga government unit naton diri sa pungsod amo ang aton nga mga barangay. Ang aton yung mga barangay officials nagapligid sang very important role kay tungod nga aside sa pagpangalagad sa aton nga mga kabarangay. May mga kaso nga hindi gid makalabot sa korte o kung gaka-dismiss sa korte kung wala sang pag-istoryahanay sa barangay level. So mga tandaan natin nga dates, no, last day of voters registration for the barangay election. Kag sangguni ang kabataan elections, tomorrow is the last day, which is May 18, 2026. Kag para sa may mga ambisyon nga magpadalagan bilang barangay kapitan, no, kag mga barangay kagawad, kag SK nga officials, according sa aton nga mga sources diri, no, nga ang aton nga filing of certificate of candidacy mag-aumpisa sa September 28, 2026 hasta October 5, 2026. Kag ang aton nga campaign period kuno mag-aumpisa October 22, 2026 hasta October 31, 2026. Amo na nga matingala kamo kung basi may naga-premature campaigning, ina, that is totally wrong.
18: Punto legal, kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: So tanda nato, no, sa maabot nga eleksyon sa barangay level, no, i-check na ninyo ang inyong mga tupad balay kag inyong mga neighbors dira kay basi siya na ang masunod nga barangay kapitan sang inyo nga lugar. Tandaan, November 2, 2026 ang aton nga election day para sa 2026 barangay and sangguni ang kabataan elections kag ang last day nga mag-register bilang isa ka botante sa indi nga proseso o kon ini nga barangay and sangguni ang kabataan elections, tomorrow is the last day sa May 18, 2026.
18: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Ayon. So speaking of, no, sa aton nga topiko subong hapon mga abyan, wala kita sang guest kundi aton pag-aistoryan ang isa sa pinaka-importante kag connected man sa gid-announce ko amo ang aton nga katarungan pambarangay.
18: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Amo na balang ginahambal naton nga bag-o kita magpakorte, ipabarangay ta kaanay. So ang pamangkot naton, ano bala ang ginatawag nga katarungan pambarangay? Ano nga mga kaso o kunang mga instances nga dapat mag-agi anay sa barangay bago ikaw makakadto dito sa korte kag mag-file sang kaso? Ang ini nga pagwaragwag para gid sa tanan nga tagpalamati kay para ang tanan nga problema mahitso naton sa barangay pa lang.
18: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Tama na gani, no, nga may mga instances kag ang aton nga Biblia diri, kumbaga ang aton nga guide is the Local Government Code of 1991. So sa aton nga Local Government Code, labi na gid sa aton yung mga sections 408, 409, 410 hasta 412, dira gid nakabutang ang mga instances kung sa diin dapat maagi anay sa barangay bag-o mag-file sang kaso sa korte. Kay tungod kung magkadto ka o kung magdiretso ka dito sa korte nga wala ka sang certificate to file action nga magahalin sa barangay, premature pa ina o kung pwede na maging ground nga ba si ma-dismiss ang imo nga kaso.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Tiyan mo na gani kung hindi masunod, pwede ma-dismiss ang imo nga kaso kay tungod nga premature ini o kung kulang sa condition president. So, karon no, pag-aambalon ko sa inyo ang aton nga pinakasimple nga checklist, mga abyan, o kung taugunta ka mo mga kaupod ko sa barangay, no? Nga ano ang cases na sakop sang barangay? O kung ano bala ang mga cases nga may jurisdiction ang mga lupon? Kag ano ang mga kaso nga hindi sakop sang mga lupon? Kag san o ayhan pwede magdiretso sa korte bisan sakop ini? So mamati gid ka mo diri sa konsubong sa Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino. Kag kung may mga pamangkot ka mo, pwede gid ka mo mag-commentar sa aton nga comment section.
18: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: So ang aton nga unang ginapamangkot, no, ano bala ang KP or katarungang pangbarangay, kag sino bala ang lupon? Di ang katarungang pangbarangay, no, isa ini ka sistema sang amicable settlement. Kung baga sa pinakasimple nga termino, no, ang amicable settlement ginatawag naton ini nga areglo. Areglo kung sa diin nga wala sang perdi, wala sang daog, but ang goal ini win-win situation. Kung sa diin nagaintindihan na inalang kita because ini ang gusto naton. Bisan kami nga mga abogado, gusto man namon nga maareglo ang mga kaso kay syempre number one, para less hassle sa aton nga mga kliyente kag sa mga tao nga you don't have to go to court already kung pwede man lang maistoryahan. Kag kung pwede man lang nga buligan man nato ng aton nga justice system nga madiklag taman ang dockets o kun ang mga kaso nga nakapending sa korte. Sunod naman niya, no, ang lupon, no. Pirmina ninyo mabatian, ano bala ang lupon? Ang lupon niya o kun ang lupong tagapagpamayapa, no, amo ni siya ang may authority nga magbitbit sang mga parties or will bring the parties together. Amuni ang mag-areglo sa aton nga mga abyan nga may diferensyahan ay, no? Amo na gani kis ano, mabatian ninyo nga ikaw Ario, wala ka gabayad sang utang mo sa akon, ipabarangay ta ikaw. Ikaw, nabatian ko nga ginachismis mo ako sa Piakbalay nga wala kuya ga bayad sang monthly dues ko diri sa subdivision, ipabarangay ta ikaw kay ginaguba mo ang akon nga dignidad. May manabatayan man kita nga ang ugsaran ni amuni wala iya ginalimpyuhan ang dahon sang iya nga puno ga sailo sa akon, ipabarangay ta ikaw. Samina naton barangay barangay barangay. Amo na gani nga dapat sa maabot nga eleksyon magpili kamo sang insakto nga barangay kapitan kag mga kagawad, kay tungod kung hindi insakto utok ang inyo nga mga barangay kapitan, ano na lang pagsulbar sang inyo mga problema.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Amo na gani tandaan naton nga ang ini nga barangay hindi ini siya barangay court, no, hindi ini siya korte. Ang goal iniya maariglo, masettle, maistoryahan sang matawhay, para bala ang kinalain-lain ninyo sa kada isa, masettle man ninyo kag hindi na kamo maglabot sa kasuhay nga maging madugay pa kag magdalom pa ang inyo nga paglainay. Amo na gani nga ang aton gidya nga ginaatubang diri kis ana ang aton yung mga barangay kapitan do korte man ina kadamo sang ila mga gina-schedule for amicable settlement or tubangay. Nga for example ang boundary disputes o kung kisa ang paghulam-hulam landa sa mga covered gym or pag-inom kag pag-videoke hasta kaagahon o kung nang ginapabarangay mo ang kilid balay mo kay tungod niya nagapark sila sa tunga sang dalan. O kung ginatabunan nila o kung obstruction ang ilang mga salakyan nga hindi man kaagi ang imo nga mga salakyan. Is ginapadala na ninyo sa barangay kay para mahitso ni kapitan kag magsulatan ay kamusang mga terms and conditions para maareglo ninyo ang inyo nga mga differences. Okay, so ang ato niya pamangkot subong, ano bala ang sakop sang barangay para bala nga dalon ninyo ang inyo nga mga problema didto kay kapitan.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Amo ni siya ang pinaka-practical. Checklist naton. Under bala ako sang jurisdiction sang barangay nga pwede bala nga niya mapatawag ako o kun hindi ni pwede dapat mag-agi sa lupon. Okay? So ang first naton nga question no. Sa under section 408 sang aton nga Local Government Code of 1991 no, may authority ang lupon kung ang parties no, if the parties are actually residing in the same city or municipality.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Abi i-check mo ano imo kontra. Ang kontra mo ikaw taga siyudad sang Iloilo, dayon kontra mo taga Guimaras. Ti, ang first requirement, parties are actually residing in the same city or municipality. Ti, hindi ka magpataka patawag. Kay tungod, number one requirement. Amo na, para dupiho, kamo mag-cite section 408 sang ato niya Local Government Code. Dapat, parties are actually residing in the same city or municipality. So kung taga San Miguel ikaw, kag dayon ang imo kontra taga Duenas, hindi man pwede nga makapatawganay kamo kay tungod sa first requirement, dapat the same city or the same municipality.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Tiang next naman naton nga question no, kag ang imo nga next naman nga requirement, ang inyo nga dispute hindi siya part sang mga exception nga nakabutang sa ato nga Local Government Code of 1991. But silingon, ang ato nga mga kaso dapat ara gid sa naka-enumerate sa Local Government Code of 1991. Hindi ka pwede kapataka nga kung ang imo binga kaso o oh, frustrated or basi imo nga kaso ya rape or murder. Hindi man pwede yung kung accepted ina nga cases, dapat dalon mo gid kay CAP. CAP, ipatawag ko si Amuni kay ginbuno ya ang piyak balay nga Amuni. Ti, lantawabi kung nasakop ang ina nga case nga dapat nga ipadala mo sa inyo nga barangay. So first no, ang ano ba lang ang typical nga mga cases nga pwede naton madala sa aton nga barangay, mga abyan no. Kung nagapabati ka muna no, actually gina-appreciate ko gid nga kisa nagasakay ako sa mga taxi no, sa mga radyo nga ginaagyan nakon ginatamyaw ta ginangaton nga mga taxi drivers nga nagapamati sa 88.7 FM no, kay nabatian ta gid nga gapamati sila sa aton nga station kung sa diin nga damo gid sila matun-an. Di ari i-apply ni ninyo mga abyan. Ari, kung tao, laban sa tao, amo ni nga basa aton nga ano no, kung ang imo kontra hindi siya ano, hindi siya ya korporasyon or hindi siya ya government agency or government office no, madalas no, sakop ang kaso nga for example utang kag suktanay.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Naga energize na ini ang mga nagapangutang kag ang mga nagapautang basi buwas mapuno bala ang aton nga mga barangay hall kay ambal ni Attorney Paul Ray Tolentino kung utang gani mapabarangay na kita. O for example, nagulam Jismil, alert alert kung din kwaon, pero pag suktanay, wala nagabayad. Di ang sa barangay, ang target diriya, anong maubras ang barangay? Tagaan ka mo sang payment schedule, acknowledgement, kag-written nga agreement, nga amuni siya o, ano ba lang masarangan mo nga magbayad sa utang mo nga Jismil? Kap, pwede man ako kabayad, anay sang 5,000, anay subong, kag magbayad sang installments sa aton nga mga next few months. Kagang ato naman nga next nga example, no? Ang mga away na bala sang mga kapitbahay o kon away sang mga tupad balay. Ina bala ang mga naga-video ke? Kapitbagid kong mga libagon pa ng tupad balay mo? Okay lang ya kung nagakanta sang Regine Velasquez alas do sa kaagahon pero kaya yaman ang tono ni Regine Velasquez. Kano na lang ya kung sulumpaan ng ano, siyempre pa barangay mo gidman. Di pala may arang nga instruction subong aton nga DILG nga hasta alas gis na lang gid sa gabi ang aton nga mga KTV no or mga karaoke liog lang gid no nga hindi man kamo mang inawat da sang inyo nga tupad balay kay basi ipatawag kamo sa barangay. Amo na magahod. Naga video ke. O kun may mga sinapa o mga sapat kamo da bala nga gapangguba sang tanom nami, tanom mo to sang mga rose mo kag mga orchids mo to, taguba pa sang ido sang tupad balay mo. O kung may mga parking issues kamo sa tupad balay nyo, nga bala nagabakal kamo sang salakyan nga wala sang parkingan, nagapark sang sa tubang sang balay mo, iniya, pwede ini ipadala sa barangay.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Na yan, nagapasalamat lang ako yan nga ang mga neighbor namon sa amon nga subdivision niya nag-iintindihan na ikagulat na kami gakalabot sa barangay. Manuktok na saga mga yuk balunggay o sige puksi ka lang da balunggay. O kun pwede ko nakapark sa tubang sang balay nyo, attorney, pwede gid, wala gid yaga mo.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
17: Kay mga abyan kanami man bala mag-star sa isa ka community nga wala sang gamo kag ikaw mismo dapat matawhay man nga tupad nga balay. Kaya muna na yung aton pagka-istoryan, bago kita mag-commercial break mga abyan, no? Kag aton ginaistoryahan subong hapon ang katarungang pambarangay. Kag magabalik kita after sang commercial break naton diri sa aton nga palatuntunan nga punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
18: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DTX 500 ka na!
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
21: na nagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: mo! DTX 500!
23: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
24: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
23: Mm.
24: Impotence kag kining tawag lang nga sterility.
23: Mm-hmm.
24: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
23: Mm.
24: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
23: Oh.
24: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
23: Grabe.
24: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo, antioxidant nga pagkaon.
23: Uh-huh.
24: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
23: Mm.
24: Or palainom ka DTX 500 kagmaitisi. Mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
23: Wow.
24: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag may disease.
1: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
5: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
5: DTX 500.
1: Asalrikan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause ng defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, correct na. Lantawabla ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage ang kan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mitesi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mitesi kadadlaw.
8: So wala pa ba discoveryan sir GP ang DTX 500 kag Mitesi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Aha. Juices.
25: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si Mrs. mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mitesi para mayo ang imo performance no sa ka, kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mitesi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mitesi.
1: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
20: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
26: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
2: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: You my Vizio.
10: Ang Vizio.
2: You my D3.
10: Mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
10: DDX 500.
2: Garantisado.
10: Epektibo.
2: Aramis
10: DDX 500.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Lindis, mas mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpambasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gin himo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong akomendasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanuna.
7: DTX 500
9: Masaligan
7: Epektibo
9: DTX 500
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: 11 minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 5 kag nagabalik kita sa
15: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Mayong hapon liwat sa aton mga tagpalamati diri sa 88.7 FM kag nagabalik kita sa aton nga palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino. Aton ginaistoryahan subong hapon amo ang katarungang pambarangay o kun ang barangay justice system. Ano bala ang mga kaso nga dapat mag-aagi anay sa barangay? Ano bala ang mga kaso nga dapat pwede mo mapatawag ang ininga tawo sa barangay hall? Pero labaw sa tanan, sino ayhan dapat ang maging barangay kapitan sang inyong barangay sa maabot nga 2026 barangay and sangguniang kabataan elections?
15: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Reminder lang no sa aton nga mga tagpalamati no. Ang aton nga last day of registration of voters para sa aton nga barangay elections. Last day na lang gid buwas, which is May 18, 2026. So dapat magparehistro na kag magpartisipar sa aton nga barangay elections sa maabot nga November 2, 2026. Amo na nga hindi kamo sagi ka reklamo kung wala man kamo naga-interest sa proseso sang eleksyon mga abyan. You have to participate.
15: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Sa pagbalik naton diri sa aton nga palatuntunan no, bago kita nag-commercial break aton ginistoryahan no, ang mga iba-iba nga mga kaso nga pwede pagadalon sa jurisdiction sang aton nga barangay. Well, to be honest, no, ang ini nga barangay nga system hindi ini siya korte. Ang goal lang gid sang aton nga barangay is to have an amicable settlement o kon areglo sa aton nga lingwahe.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Amo ni ang aton nga local government code labi na gid sa aton nga Section 408 sang aton nga Local Government Code of 1991. Ano bala ang subject matter for amicable settlement kag ano ang mga exceptions? Amo ni ang ginahambal sang layi. The lupon of each barangay shall have authority to bring together the parties actually residing in the same city or municipality for amicable settlement of all disputes but with exceptions. Ang isa ka exception nato no kung imong party o kun ang kontra mo diri is the government o kun any subdivision o kun instrumentality. So for example, ang imuya kontra mga LGU o kon ang imo nga mga government agencies or instrumentality, hindi ni siya pwede pagadalon sa jurisdiction sang barangay. Kagda yon ang aton nga isa naman ka hindi mo pwede madala sa aton nga barangay, amo ang kung ang isa ka partido o kon ang imo nga kontra isa ka public officer or empleyado sang gobyerno. Kag ang imo nga ginareklamo sa iya are his duties relating sa iya nga performance sang official functions.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So for example, ang imo nga kontra amo si kapitan, kag ang imo nga reklamo sa iya amo ang iya nga pagwala pagresolba sang imo nga ginpasaka nga reklamo sa iya nga barangay hall, sa barangay hall ninyo no. Ang ini nga matter hindi mo madala sa barangay hall kundi sa lain nga jurisdiction. Ano bala ang ginasuggest ko sa akon nga mga kliyente? Unaha anay, pwede ka paka kadto sa ombudsman o kung makatawag sa 8888. Attorney, effective pa bala ang 8888? Yes, effective ang 8888 kay tungod nga kung mapadalan sang reklamo ang imong ang person nga ginareklamo mo kag makabaton sang mensahe halin sa 8888 gapalak ina kay dapat nga sabton nila ang ini nga reklamo within 24 hours I think no, amo na kadasig 24 or pila lang gidaya kadlaw dapat makasabat sila with explanation nga abala na ubra nila ang imo nga ginareklamo. Okay, ang next naman niya no, ang kagina gani na istorya naton nga for example ang imo nga kilid balay nagabidyoke nagauwang hasta alas 10 sa gabi pwede mo ini ipabarangay. Pero kung nami man lang ang iyang tingog, maduwa-duwa ka man kisa mo kung ipabarangay mo man ina.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Amo ra gani mga abyan no, kisa tagaan ta man sang maayong konsiderasyon kay for example birthday man sang tupad balay mo, hindi man lang permi kada gabi na gabi dyoke, pasugti na lang kay tungod nga kaisama na ang birthday sa isa katuig. Amo na gani ang next naton yung nga gina-target diri, like for example, ma-settle naton sa barangay ang mga quiet hours, mga boundaries, maistorya naton nga magpangayo sang pasaylo sa imo nga neighbor para magmayuhay man ang inyong relasyon. Amo gid ini ang goal sang barangay justice system.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Ano naman ang aton nga ginaatubang ang pwede naton nga mapadala dira sa barangay kung ginaistoryahan naton ang aton nga mga panimalay, real property, especially mga disputes, no? Kapin pagid kung sino ang tag-iya sang paho kag sang bunga sang paho. Kasimple man lang tani nga problema pero kisa ang imo nga kapayas anom ang iya bunga pagkabuwas apat na lang. Kay tungod nga may naglabay nga piyak balay mo

0: mga ginaatubang sang aton nga mga barangay kapitan, pati inyo nga mga kapayas, inyo nga mga balunggay, pati inyo mga manok, problema manakisa ni kapitan ninyo.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Subong storya naman aton kung aton ginaistoryahan ang mga real property disputes, no? Sakop man sang aton nga barangay justice system ang mga disputes involving real properties. Pero may ara kita sang rule diri mga abyan. Kung ang real properties ara sa different nga cities or municipalities, hindi sakop. Unless both sides nag-agree nga mag-submit sa lupon.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na nga mga abyan, no, pagkatandaan ninyo ang mga pamangkot diri. Usual nga mga problema naton sa barangay, right of way. Attorney, ginapalabay yaman ko disang sano, pero ginsirado ya ang gate ya. Ginsiradahan niya gidang duta, yati wala na ko may maagyan. Issue of right of way. Yes, sa barangay, madala ninyo ang ini nga mga problema. Kagdayon, ano bala ang anon? Nagpatindog ka sang imo nga kudal. For example, attorney, ang piyak balay kung nagpatindog sang kudal, pilagid kadangaw ang nakuha ya. Pwede na ko kadiritso sa korte o kung mapabarangay ko anay. Ang sabat dira, mapabarangay ka anay. Kagato naman nga water drainage disputes, no? Mga disputes ninyo, for example, nang laba ang piyak balay. Nang laba ang piyak balay, nalingaw sa kapang laba, bilog nga barangay, ginlabhan niya na. Ang iya nga mga tubig naglalapaw dito pakadto sa akon nga balay. Di kundi nagsululod, di ba si bala magkalaitlog tong mga lamok, dinggi. Pwede bala ina nga mapabarangay? The answer is yes. Pwede mo na ipabarangay ang tupad balay mo.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Paragraph C sang aton nga section 408 sang aton nga local government code nagahambal nga pwede kita kapadala sang all kind of disputes. Ang isa ka exception naton diri, ang offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000 pesos. Meaning, for example, ang mga criminal offenses, no? Minor criminal offenses, no? Dapat tandaan ninyo, kung more than 1 year ang penalty nga imprisonment, no? Hindi ini siya sakop sang aton nga barangay justice system. So for example, kisa nagkasulod sa aton nga mga barangay justice system amo ang slight physical injury. So depende man sa circumstance, like threats or harassment nga nubo lang ang penalty, pwede mo mapabarangay. Pero tandaan mo, liwat, no? Kung ang aton nga imprisonment is more than 1 year ang penalty o kung ang fine would be more than 5,000 pesos, hindi na ini siya sakop sang aton nga katarungang pambarangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kaya mo ni nga nga aton nga ano liwat, no, nga review, no, kumbaga kailangan mabalaan inisang tanan para hindi man kamo kapaawat-awat dito sa barangay hall o kung makapaawat-awat dito sa barangay o kung sa aton nga hall of justice kay tungod ang inyong nga kaso naga-fall sa jurisdiction sang aton nga katarungang pambarangay. So tandaan ninyo, ang first is that hindi ka mo kapabarangay kung ang kontra mo is ang gobyerno o kung ang any subdivision or its instrumentality. Hindi man ka mo makapabarangay kung ang imo nga kontra isa ka public official kag ang ginareklamo mo connected sa iya nga public nga duties. Kag hindi man ka mo kapabarangay kung ang offense nga ginareklamo mo is punishable by imprisonment exceeding 1 year or may fine nga naga-exceed sa 5,000 pesos.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ayon, so

0: ang pwede naton nga matandaan diri sa aton nga katarungang pambarangay justice system, no? Basi may mga pamangkot kayo dira sa online. Ano ba lang ginatawag naton nga condition precedent rule? O kung hambal nila nga madismiss gid ini nga kaso kay wala nag-agi sa barangay. Nakabutang gid diri sa aton nga section 412, no, sa aton nga Local Government Code of 1991, which is conciliation. Nakabutang diri nga no complaint, petition, action, or proceeding involving any matter within the authority of the lupon shall be filed or instituted directly in court or any other government office for adjudication unless there has been a confrontation between the parties before the lupon chairman or the pangkat and that no conciliation or settlement has been reached as certified by the lupon secretary.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: It is very instructive, mga abyan. Section 412 sang aton nga Local Government Code nagahambal nga kung ang inyo nga kaso dapat mag-aagi sa barangay, hindi pwede magpasaka sang complaint, petition, or any action within the authority of the lupon kung wala ka mo nag-agi sa conciliation dito sa barangay.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tinong epekto, Attorney, tinong epekto kay tungod wala kami to naglabay sa barangay hall. Nagsakay na lang kami sa sikad, nagdiretso sa amon nga Hall of Justice kag nagfile sang complaint. Ano ang epekto? Tiyang ambal diri ano nga hambal sang Korte Suprema naton nga dismissible ang complaint for failure to comply with a condition precedent.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa mga nagapamati ha, may exam kita karon. Pamati ka mo. Kay basi magsala ka mo, hala ka mo ka-file dito sa Hall of Justice kag ma-dismiss ang inyong mga complaints. Mismo na gid ang Korte Suprema nagahambal nga dismissible ang complaint for failure to comply with a condition precedent. Amo gini nga generally all parties must first undergo barangay conditions before filing in court when none of the exceptions apply, meaning dapat kung wala man kamo nagakaigo sa exceptions. For example, ano gani mga exception naton? Example imong kontra gobyerno o kun imong kontra public official nga ang imo ginareklamo in connection sa iya nga mga public duties, or ang imo nga kontra you are not residing or tinir sa the same city or municipality, no, meaning kung wala dira nagakaigo sa amo na mga instances nga exception, dapat maagi kagid sa barangay justice system.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ano naman niya ang instances, Attorney? For example, nga pwede na kuya kadiritso sa korte. Excited ka gid. May abogado ka na nga gin-hire. Kag ready ka na ya mag-file. Attorney, ano ba lang instances nga pwede kita kadiritso sa korte? Amo na, ini bisan sakop ka na sang katarungang pambarangay, may mga urgent kita nga instances ka pwede na ikaw kadiretso sa korte o kon sa aton nga prosecutor. For example, ang akusado is under detention o kon sa custody na sang aton nga mga kapulisan kay nakadetain siya, pwede ka na kadiretso sa korte. Next is na deprive ikaw sang imo nga liberty, imo nga freedom. Kag daga file ikaw sang case of habeas corpus. Habeas corpus meaning literally to show the body, no? Syempre ang ini nga mga habeas corpus cases hindi man niya ma-resolve sang aton nga barangay justice system o kun mga barangay kapitan. Natural ini ang isa ka instance nga makadiretso ka na didto sa korte. Kung may ara ka bala sa mga actions nga may provisional remedy such as nagapa-injunction ikaw, nagapa-attachment ikaw, or nagapa-deliver sang personal nga property, which is replevin o kon support pending action, pwede kaniya kadiretso dito sa korte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sige, mamangita kita bisang mga examples naton para may ara man kita nga retention sa aton nga mga viewers kag sa mga tagpalamati naton nga ano bala ang mga cases nga pwede naton dito sa barangay kag ano ang mga cases nga pwede na kadiretso kita sa korte. Example number one, no? Utang sang tupad balay mo kag parehos ka mo diri sa syudad sang Iloilo. Pwede bala nga mag-agi anay sa ato nga barangay? The answer is yes. Pwede kita nga makadiretso anay sa barangay basta wala ikaw sa mga exceptions, no? The same city or municipality. Isa naman ya ka example, no? Nga what if attorney ang akon kontra isa ka korporasyon? Kontra ko si ABC Corporation, pwede ko bala dalon ang bilog ng korporasyon dito sa barangay? The answer is no. Kitungod nga dapat individuals, so one versus one, not one versus corporation. Amo nang pinakasimple naton nga take away dira. Nasakitan ka. Kada yun ang imong kontra o consuspect na ka detain sa presinto. Isa ini ka example nga pwede ka nakadiretso dito sa prosecutor o kung sa korte kay tungod nga ang akusado na detain. O ari, pagitang isa natin ka example no nga ang property ara sa ano, real property ang ginaistorya natin. Attorney, what if ang property ara sa Quezon City pero ang isa ka property ara sa Caloocan, pwede bala sa aton nga barangay justice system? Ang sabat diri outside ini sa aton nga barangay justice system o kung sa katarungang pambarangay, unless ang both parties ang tag-iya nga ara sa Quezon City kag ang isa ka property nga tag-iya sa Caloocan, mag-agree nga pwede sila kasubmit sa katarungang pambarangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Yon. Ginatamyaw ginato nang aton yung mga tagpalamati diri sa aton sa aton yung live diri sa Facebook live naton sa K5 News FM. Subong ginaistorya nato ng ato nga katarungang pambarangay system. Kung sa diin nga dapat mag-aagi kita na sa barangay kapitan naton o kung sa barangay bago mag-file sang kaso sa korte. Subong ato nga pamangkot no nga ginaistoryan subong no bago kita mag-tapos mga abyan no. Na pamangkot naman naton nga ano ang proseso sa katarungang pambarangay kag kung wala sang settlement san o balayhan nga may ara sang certificate to file action. So ara sa aton nga layi no nagahambal kita sa Local Government Code of 1991 kailangan anay nga may ara sang confrontation o kun istoryahanay sa lupon o kun sa aton nga punong barangay no. Kag kung wala kita settlement nga na-reach dito sa aton nga barangay kapitan, mga abyan, dira na kita may ginatawag nga certificate to file action.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Usually, ang ginaubra na dira, di ba la, ma-file ka na isang complaint dito sa barangay. Ipadakit mo dito, ipatawag ang imong kontra dito sa barangay. Kagdayon, may ara kitang ginapatawag ang piyak nga partido sa pamaagi sang summons. Kag kung maabot na ang summons, dapat magpakita kamo kay para makaistoryana, kay basi pa man lang maareglo ninyo ang inyong problema. Di karon sa gabi, kung mag-uwang kag mag-videoke naman ang imong tupad balay hasta alas 11 sa gabi, buwas ipatawag mo, ipasumon mo, tubangay ka mo sa barangay kag para makaistoryahan ay. Kay tungod nga kung hindi ka mo makasettle mga abyan, dira na ma-issue again ang certificate to file action as proof sang condition precedent nga na-comply ang pag-agi sa barangay.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Attorney, what if hindi magkadto ang akon kontra? Pwede ko bala ka pa-issue warrant of arrest sa aton nga barangay hall? The answer is wrong. The only person who is empowered nga maka-issue sang warrant of arrest amo ang aton nga mga judges nga ara sa MTC or RTC, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: It is only the judge who has the power to determine whether there is probable cause nga maka-issue sang warrant of arrest. Ayon. So, hindi mo pwede mapahambal nga kay attorney, wala nagkakadto ang ako niya kontra, ipawarant ko na, hindi pwede. So ang sabat naton diri no, kung what if hindi magsipot ang aton nga respondent o kunang imo nga kontra, i-dokumento man lang inis ang aton nga barangay ang non-appearance. Kagdayon, ang pinaka-importante diri, nga requirement naton sa layi naton nga maipakita nga nag-undergo kita sa confrontation process. Kagin na try man naton kag wala nag-workout, kundi pwede na kita kapa-issue sang certificate to file an action para maka-file na sang aton nga kaso sa korte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Again, no, ang aton nga pamangkot, ano naman ang matabo kung ang nag-file kaya sa korte nga wala ikaw sang required barangay conciliation. Again, kung sakop ini sang lupon ang imong kaso, kag wala ka nagpaagi dito sa barangay conciliation, ang imong resulta ma-dismiss ang imong kaso for failure to comply with a condition precedent.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang marakanin nga kung sakop gid man, no, dapat tandaan ninyo ang section 408 sang aton nga local government code na nagahambal nga subject matter for amicable settlement, ang aton nga section 409 such as the venue, no, the venue of sang aton nga pag atubangay sa barangay, kag ang aton nga section 412 sang aton nga local government code nga kung diin ginahambalan gid nga condition precedent ang pagtubangay sa barangay. Yun. Do medyo athag na tani, no, mga abyan. Nga abala kailangan magboto kamo sang insakto sa maabot nga barangay elections. Kay kung magbutang kamo dagani sang mga tawo nga hindi man kabalo magsettle kag mismo problemado, paano yapa masulbar ang inyong mga problema? Imagine mo, no, amo na gani, the role of barangay captains are very important, mga abyan. Ang inyo man niya lupon, tanan niya mga opisyalis sa barangay, hindi lang yung naiyahawsyaw ng mga opisyalis, kundi very important, kay siyempre kung may ara ka sa mga asunto sa imo nga mga piyakbalay, sila ginang una nga makaresolba. Gani, mga utang, no, may utang ang imo nga piyakbalay sa imo o kung may utang ang imo nga neighbor. Again, if on the same city or municipality, pwede mo ina mapatawag sa barangay. Mga gahod, harassment, kag nuisance, pwede mo ina mapatawag sa barangay kung the same city or municipality kamo. Mga nasira nga gate o kung bala ang imo nga mga tanom na guba sang sapat sang imo nga piyakbalay o kung mismo ang piyakbalay mo nga nakaguba, pwede ina masettle sa barangay. Kag mga other disputes such as harassment, no, right of way, amuna kaimportante ang mga barangay officials naton.
1: Punto legal. Kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani mga abyan, pinakaimportante ibutang gid ninyo sa inyo nga mga huna-huna kag sa inyo tagipusoon nga buwas na ang last day para magrehistro sa aton nga barangay and aton nga sangguniang kabataan elections, which is May 18, 2026. So dapat magparehistro na kamo sa pinakamalapit naton nga mga registration centers. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Ang katarungang pambarangay isa ka pamaagi nga nagapakita sang kusog sang aton nga komunidad sa pag-ayo sang aton nga mga abyan diri sa syudad kung sa diin man diri sa Pilipinas, mga abyan. Diri naton ginapabaskog ang pagbinuligay kag pagrespeto sa tagsa-tagsa agud indi na maglabot sa korte ang mga problema nga mas maayo pa nga masulbar man naton sa barangay level. Sa katapusan, mga abyan, ang hustisya hindi lang magahalin sa aton nga layi, hindi lamang gina-instruction sang aton nga Local Government Code of 1991, kundi ang hustisya dapat mahalin man sa aton nga kaugalingon, sa aton nga konsensya, sa pagpaghangup naton sa tagsa kaisa kag isa, kag pagrespeto sa isig katawo. Mga abyan, padayon kitang magpangabuhi nga may kalinong pag-intindi kag pagbinuligay labi na gid sa barangay level kay tungod dapat matawhay kita para wala gid sang gamo. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa akon sumunga hapon sa pagtalakay sang isa ka importante nga legal nga konsepto kung sa diin ginistorya nato ng aton nga katarungang pambarangay under the Local Government Code of 1991. Madamo gid nga salamat Western Visayas kag sa mga tagpalamati naton diri sa kahanginan sa 88.7 FM kag sa aton nga FB Live ang K5 News FM. Saliwat, happy birthday sa amon nga President kag CEO nga si Dr. Ramil Uy. We wish you a happy birthday kag more blessings to come, no? Kag nakaselebrar gid ang bilog nga K5 family sa imo nga kaadlawan. Saliwat, ini ang inyo nga alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magkitaay kita liwat sa sunod nga semana alas 4:30 kada Domingo sa K5 News Iloilo 88.7 sa aton palatuntunan.
1: Punto legal. Kaupon si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

Mukbang Iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Hat.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 dirilang sa kampiyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
9: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo
12: kaga kontrolar
15: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masalikan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Philippine Standard Time, 14 atakda, alas 5:55 sa gabi. This time check is brought to you by Cali Pop, a Cali para everybody, every bubbly.
3: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali para everybody, every bubbly.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: And the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi, Pilipinas. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Domingo Adlao, Mayo 17, 2026.
22: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo. Tag sa ka mga FM dial. Makitan ka mabata man kita worldwide. Pinaagi sa ito official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Okon, K5, Warren Friends.
22: Kaka ko naman si K5 Jenny Kauyunan.
2: Sa dorsling ang mga pangulong dinilaan sa balita lokal, 2,000 nga posta kag manok kumpiskado sa anti-illegal gambling operation sa tubungan.
22: Ginaligar pangayaw ginlampusan sang tubo sang pamatanon sa Desamparados, Haro.
2: Iloilo Police Provincial Office ginapahanunduman ang publiko batok sa modus sang termite gang.
22: Ginpahayag empleyado sang Ilocos 1 na kuryente sa Banuas sang Pavia.
2: Balitang lokal. Kagkaroon sa aton sini na nagapangunang mga balita, una kita sa aton sini nagapangunang o kung sa dugang pagin naton sini nga mga balita sa balita nasyonal sa aton sini nga headlines, PBBM nagpromesa nga padako ng pundo para sa socio-civic project sa 2027.
22: Pasay City Chief of Police ginpanginwala nga nag-escort sila sa pagwaas ng isa ka salakyan sa Senado.
2: Sa balita nasyonal, PBBM nagpormesa nga padako ng pundo para sa socio-civic project sa tuig 2027.
22: Pasay City Police Chief ginpanginwala nga nag-escort sila sa pagwaas ng isalakyan sa Senado.
2: Samtang sa ato naman nagapangunang balita international, 8 patay, 25 pirason matapos nagbungguan ang trend kag bus dito sa Thailand.
22: Sa balitang sports, NBA iga-anunsyo ang maging MVP sa Lunes.
2: Samtang sa ito naman sila nagpagunang balita sa entertainment, Sue Ramirez handa nga magpabusong na sa iyasni nga partner.
1: Balitang Lokal.
2: Kakaroon sa kanta na sa nga itong sinigapaunang mga balita, una kita sa itong sining balita lokal. Preso subong sa custodial facility sa Tubungan Municipal Police Station ang tatlo ka suspetsado matapos malapas ang Presidential Decree 449 o kon Philippine Cockfighting Law of 1974. Sa operasyon gaging patigayon sang kapulisan sang Tubungan, takna alas 3:30 sang hapon sang nagligad lamang, narecover sa motoridad ang duwa ka bayong, tatlo ka manok, kag kwarta nga pusta. Ang mga nagkaladak pa na musanday alias Jojo Kagraki, nga mga tumandok sang nasambit man nga lugar, kag si alias Jem, nga taga-probinsya sang Antique, nga lunsa ilegal ang pangidaron. Ang mga arestado na talana nga pagpasakaan sa nagakaigo nga panumbungon matapos makonfiskar ang ilang illegal nga pagpasampok sa mga manok sa Igpaho, Tubungan, Iloilo.
22: Samtang ginaligar gintripingan sang isa kalalaki ang pangayaw sa Barangay Desamparados Haro pasado alas 2 kaina sang kaagahon Mayo 17, 2026. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM team, ginaligar ginlampusan sang tubo nga salsalon ang lalaki, wala sang tanod sa lugar nga nagaroving sa amo nga inoras. Ginatinguhaan sang K5 News team nga makuha ang pahayag sa natungdan sa barangay kag kapulisan.
2: Sa dugang paginaton nga mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo, hugot nga ginpahanumdom sang Iloilo Police sa Provincial Office o kon IPPO ang publiko batok sa modo sang Termite Gang. Ang Termite Gang ang isa ka grupo sang kriminal nga nagapangkutkot, nagapangbuho sang dingding, salog, kanal o kon drainage system agud nga makapasulod sa o kon makasulod sa mga bangko, pawn shop, convenience store, warehouses kag iban pang mga establisemento. Nagbanda mga IPPO batok sa mga gang nga nagagamit sang tunnel kag iban pang mga pamagi sa pagpangawat sa mga establisemento. Sulod sa kapulisan, ginpangabunayan sa mga kriminal ang pagrenta o kung paggamit sa mga bakante nga building agod nga makahimo sang tunnel nga makasulod sa vault room o kung mga restricted areas. Kinatarget man nila ang CCTV alarm system kag electrical lines antes mag-atake kalabanan sa tagsa sa kaagahon, holidays o kung weekend. Ginapahanom daw sang IPPO ang publiko nga magbantay sang mga makaduluda nga tunog sang pagpangbarena kag pagpaniltig sa tion sang kagabihon, masami nga pagsulod pagwa sa mga construction materials kag mga tawo kag hindi autorisado nga mga tawo sa restricted areas. Bilang paglikaw sa krimen, ginarekomendar sang kapulisan ang pagpasiguro sa mga locks kag bolts kag pag-install sang high quality CCTV kag intrusion alarms, regular nga inspection kag drainage kag sewer lines kag pagpasanag sang palibot sang building. Ginadusuman ang koordinasyon sa barangay kag kapulisan para sa regular nga visibility patrol kag mas mabaskog nga seguridad.
22: Sa dugang pa nga mga balitang lokal na kuryente ang ginpahayag empleyado sang Ileco 1 sa Barangay Ungka Pavia 1 subong adlaw Mayo 17, 2026. Ini ang ginkumpirmar sang Pavia Municipal Police Station. Posible may ginkayong alinya sang kuryente sa poste ang lineman sa ini nga sang ini ang nakuryente. Gindala ang biktima sa Iloilo Doctors Hospital kag giara na sa estable nga kondisyon. Padayon ang imbestigasyon sang pulis kung paano nakuryente ang biktima.
2: Sa iba pagkidaton nga mga balita lokal, nagapanguna ang Dumangas Municipal Police Station sa may pinakadako nga balor sa mga nakonfiskar nga ilegal nga droga sa bugos nga probinsya sang Iloilo sininga bulan sang Abril. Level 1 nga gipasidunggan nga mga istasyon sang medalya ng kadikilaan kag pagpanguna sa pagpanguna sang ilang hepe nga si Police Major Ken Albert Lipsia kadungan sang flag raising ceremony sang Police Regional Office Number 6. Nagdangat sa 100 gramos ang kabugaton sang suspected shabu nga may balor tanan sang 680,000 pesos.
22: Sa ulihing nga balitang lokal, nagsapol ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo kaupod sa mga opisyal sang probinsya subong man ang tiglawas sang national government sang Damnanglag kag ila gintutukan ang pagbabaskog sang seguridad sa pagkaon kag paghatag sang suporta sa mga mangunguma subong man ang pagbulig sa vulnerable sectors sa probinsya sang Iloilo. Ginhatagan pagtamod ni LMP Iloilo President Mayor Suzette Mamona ang importansya sang koordinasyon sang mga LGU kag ahensya sang gobyerno Agud masabat ang problema sa probinsya ilabi na sa agrikultura, nutrisyon kag development sa sosyudad. Ginasorihan man sa pagsinapol sang programa sang DILG ang Local Government Support Fund Program, subuman ang pagpatuman sang sagip sa kaaksang FFEDSI program sa Department of Agriculture Region 6.

0: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Kakaroon sa countdown sa atons ning Balita Nasyonal. Nagpromisa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madugangan pa ang pundo sa Socio-Civic Projects Fund o kon SCPF sa tuig 2027 kon mangin madinilagon ang implementasyon sa programa. Ginpahayag ini sa Presidente sa tong Biyernes sa turnover sa SCPF Financial Assistance nga ginpatigayon dito sa Tugigaraw, Cagayan. Sulo kay Marcos, kung mangin maayo ang pagpadalagan sa programa, kagbas madamo nga lugar ang makabenepisyo, sigurado nga magdako pa ang pundo nga ighatag sini sa masunod nga tuig. Kinpahig man niya nga padayon nga handa ang gobyerno sa pagbulig ukod sa pagpamati sa mga problema kag kinahanglanon sa mga pumuluyo. Kasunod sini, gininganyo niya ang mga presidential scholars dito sa Cagayan nga magpaninguha sa ila pag-eskwela agon makabulig hindi lamang sa ila pamilya, pati man sa ila komunidad, kagsumuman sa pungsod.
2: Ginpanginwala naman ni Pasay Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto nga ila gineskorta ng isa ka itom nga van nga nagwa sa compound sang Senate of the Philippines sang kaagahon sang Webes. Suno kay De Sesto, wala nga ginpanginwala nga siya nagsakay sang puting nga police patrol car nga nakita ang nagwa sa Senado pala pasado alas 3 sang kaagahon. Apang ginpahayag niya nga wala sila nagserve bilang escort kun convoy sang bisan sino nga personalidad. Dugang pa niya lain ang direksyon ng ilagin likuan pagwa sa lugar. Madumduman nga naglapta ang mga istorya matapos makita ang pagwasang itom nga van ginasundan sa police patrol car sa parehong oras ginaligan na kagwa sa Senado si Senator Ronald De La Rosa.
1: Sa iba pagidaton dugang nga balita national, nagpangayo sa nga panibago nga fitness review sa International Criminal Court kung ICC ang bagong abogado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginfile ni Attorney Peter Hines. Ginpangabay niya sa korte nga usaysaon liwat ang kondisyon sang lawas sang anay presidente agud may buluan kon makaya sini nga magtambong sa mga hearing. Suro kay Hines, iya mismo nakita nga padayon nga nagaluya ang kahimtangan sang anay presidente. Ginpahig man niya nga kon makita sang korte nga may nagakaigo pa nga kusog si Duterte para makatambong sa hearing, importante nga tagan sila sang nagakaigo nga oras agud nga makapahanda sang ilaga depensa. Madumduman nga una nga ginbasura sang ICC ang motion sang kampo sang anay presidente matapos ideklarar nga mentally kag specifically fit ini para sa pagatubang sa pre-trial proceedings. Kun madumduman, isa na katuwig nga yara sa kustodiya sang ICC ang anay presidente bagod sang kaso nga crime against humanity nga may gangtanan sa iya kampanya batok illegal nga droga.
2: Sa dugang pagin nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sang Korte Suprema nga nagsumeter na sang komento ang Office of the Solicitor General o kun OSG angot sa petisyon na ginfa sang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa kopya sang sabat sang OSG, ginpamilit nila nga mahimo ipatuman ang ehekutibo nga arrest warrant sang International Criminal Court kun ICC batok sa Senado sa idalom sang Republika ka number 9851. Sunod sa ahensya, hindi kinahanglanon ang separado nga warrant gikan sa local court o kung anuman na courted diri sa Pilipinas agud mapatuman ng arrest warrant sang ICC. Ginatagan pagtamod sang OCG nga nasaad sa kasuguan nga may duha ka opsyon ang gobyerno kung isurrender o kung extradite ang isa ka akusado sa International Criminal Court kung diin ini may kaso. Gintawag man sang OCG ang senador bilang pogante o kung sa diin hindi nila pwede gamiton ang parliamentary immunity agud malikawan ang salabton.
0: Balita International. International.
1: Kakaroon sa aton sinig pagunang balita international ang aton sigatak na Philippine Standard Time 8 minutos sa kaligad sa atak ng alas 6 sa gabi. Patay ang 8 ka persona kag 25 naman ang nagkalasamaran matapos nagbungguanay ang tren kag dipampasahero nga bus dito sa Bangkok, Thailand. Bagod sa mabasog nga impact na sunog ang nasambit nga bus. Naulamin man sa sunog ang pila ka maslakyan nga nakapark sa higagid lamang sang dalanon. Madasig naman nga nagresponde ang mga rescue workers agud luwason kag napagwa ang mga pasahero halin sa mga salakyan. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang kabagdanan sa nasambit nga aksidente.
2: Samtang patay ang United States kag Nigeria, ang isa ka mataas nga leader sang Islamic State. Ang nasummit nga leader amo si Abu Bilal al-Manuki nga ginakabig ni US President Donald Trump bilang ikaduha sa pinakamataas nga leader sang Islamic State sa bugos nga kalibutan. Natabo ang operasyon sa Lake Chad Basin, isa ka dako nga rehiyon nga napalibutan sang katubigan kag ginatunga sang Nigeria, Chad kag Niger kag Cameroon. Ginatudlo man siyang isa sa pinakaaktibo nga terorista sa kalibutan. Suno sa mga report, ginbago sa Islamic State ang ila prioridad kag subong mas ginatutukan nila ang Sub-Saharan Africa sa diin ila subsidiary sa Nigeria amo ang pinaka-aktibo. Ginkumpirmar man ni Nigerian President Bola Tinubu ang ila operasyon upod sa US. Nahibaloan nga si Al-Minoke ang gindeklarar sa US ang 2023 bilang specially designated global terrorist.

Balitang Sports. Sa atong sining balita sa patag sang sports, iganunsyo sang National Basketball Association o NBA sa Lunes nga adlaw, May 18, isakadlo ante sang Game 1 sang Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs kung sino ang most valuable player o kung MVP. Si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander nga reigning MVP ang isa sa mga tatlo ka finalists sa sining award. Upod kay San Antonio Spurs center Victor Wembanyama kag Denver Nikola Jokic. Apisar si sino man ang magdaog ininang ikawalo nga sunod-sunod nga season kun sa din ang nakakuha sang MVP trophy ang ginbunag sa luwas sang Estados Unidos sa tuong tuig 2019 kag 2020 nakuha ini ni Giannis Antetokounmpo sang Greece. 2021 kag 2022 ang nakuha naman ini ni Nikola Jokic nga taga Serbia. 2022 nakuha ni Joel Embiid sang pungsod Cameroon kag sang 2024 nakuha naman iliwat ni Jokic kag sang 2025 sang nagligad lamang nga tuig ginkuha ini ni Shai Gilgeous-Alexander sang Canada.

0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Kag para sa aton showbiz balita, madugay na nga handom sa actress nga si Sue Ramirez nga magbusong. Kag aminado siya nga luyog niya sang dako nga pamilya. Bangod sini, handa na siya nga magpabusong siya boyfriend nga si Dominic Rookie. Nagapati man siya nga mangin isa kamaayong amay si Dominic.

0: Pilipinas, sa muyato ka bugusahan nga pagbalita diri sa D3 Bayo Evening News kasubog adlaw sa Domingo.
1: Sa liwat mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makitan ka mabata makita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page ang K5 News sa Familia Iloilo 88.7.
0: Ini ang inyong mga tagbalita. K5 Warren Frank.
1: Kagako naman si K5 Jenny Kauyunan.
0: Standby sa masunod nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito?

Kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus, ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa.
Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi

0: ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapapanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos, kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Hesukristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, Hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin, sa kasalanan natin natapos ng pinatawad ng Diyos. Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa-alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa-alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa-alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya'y ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo, dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, Siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin, magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

0: Apple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung ikaw na, imo panulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lang. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: K5 Kalingawan sa Barangay.
17: K5 News FM.
16: K5 Kalingawan sa Barangay.
14: Maya Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katul katul,
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Gortez!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
24: ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
24: kag kontrolar
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio,
16: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
16: ang PCO
3: yung may D3.
16: Mga butika
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio,
16: ang D3 Bio
3: yung may PCO,
16: ang PCO
3: yung may D3.
16: Mga butika
14: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Pamatingin ako sa K5 News FM kay damo gid ako natun-an ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow.
28: Kag News FM kita mo gid ako natun-an ng
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5
30: News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow!
33: Mike Kumso!

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipan yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 6.57 ang oras. Builog ngang iradulong sa inyo sa kalwansang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Taliwat, mayang gabi sa aton ng mga pinarangga ng mga taga Pramati, mayang gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayang gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton si Rad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandaryo, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa atuman tanan ng mga taga Pramati, isa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kaga Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kagsakutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kaga international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan mga ikaw po naman karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. E kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kod naton karon sa patrol ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga ikaw po naton karon iban pa nga mga balita kag-information nagikan man sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Kod kay ka-K5 Karen Badilla. And of course, iban pa nga mga information sa iban pa nga mga reporters. Kag sa kinandan mga dragko man nga mga balita national kag balita international, nagikan sa aton nga news center po naton si KK5 Sanipunay and KK5 Juan Magtubo. Partnerya para man si KK5 Kisha Maria Naisay. Damos lang. Kamu alis lang duwa. Kaya pangimbitara. Kaya ko celebration na gamual niya. Ginakaon lang yung celebration nila yung sa birthday ni Dr. Ramil. Oy, mong ni boss mo. Antes kita magsugod sa ato sila nga pagtalakay sa mga dalagko nga mabalita kay information mga KK5. Ginakuha na to ng oportunidad nga nag-uyat sa mikropono subong kag naghambal sa mikropono. Sa mikropono sang boss namon nga mong tag-iya sa sining K5 News FM Iloilo nga nagahiwat sa iya kaadlawan subong nga adlaw. Happy birthday sa kay boss Doc Ramiloy. Damo-damo sa mga ginpanglipay naman ng mga empleyado sa bilog nga Pilipinas. K500, no? May panyaga. Tapos may mga ginpang-promote. Believe, no? Amon ang the best. Ang kaadlawan ng mga K5 sa amon nga boss, no? Si Doc Ramiloy, is March 70 or May 17. May 17, 2026. Ang iyang kaadlawan ginhimo yan ang memorable ini para sa iban ka para sa tanan nga mga empleyado sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika de Alternatibong Medisina and Wellness Center. Kay may mga empleyado nga mga ginpang promote, may mga empleyado nga mga may mga ginpang hire, may mga kagadaw halos tanan nga mga empleyado sa bilog nga Pilipinas sing ginpapanyagahan niya ba kana mitor. Grabe. Busog na busog. Mga KK5, no? So, muna ya ka alwan na muna ya ka generous ang amon nga boss. Mga KK5 ni, ha? Muna ya, amon nga boss ya ka generous mong te. That's why, hindi gid. Ha? Hindi ginamon makuan, hindi ginamon malikawan nga magpasalamat sini siya. Mga KK5, sa amon sini nga boss. Nga mo ang nagahatag sa amon sang inspirasyon kung paano magpangabuhi mga KK5 nga magtinguha kag ti siyempre mangin honest no sa imo sini nga trabaho bisan wala imo boss Blacky 500 ga trabaho kay sa insakto hindi kay ga trabaho kailan kun ara si boss mo pagkatapos kung way gani si boss mo dai mo kang bayinda way man si boss ah. Hindi Blacky 500. So kun amo ning imo nga boss bisan wala sa kag hindi sa kita si imo dapat trabaho kag kay man nga san way sa kakita si imo kag bisan hindi ka adlaw-adlaw makita mga KK5 mo ang tanan-tanan nga mga pabor ginahatag si imo no kag ang pagpalangga ya siya sini nga mga empleyado amo ni ang boss namon no si boss Doc Ramiloy. Saliwat, happy birthday boss. Pagpuli mo di, dalaan mo kami sa ito sa si boss Ubong Sakwan, no? Sa out of the country, no? Pagbalik mo di, boss, kung nari ka sa Amerika, boss, dalaan mo ka Amerikana, boss, ha? Para nga, hindi ni jacket ang gamiton ko, Subong, oh, Amerikana naman. Anong ginamin yung Amerikana, ang ginapangayo ko man? Abi nyo, tawo, hindi, ah, inang coat bla, ng Amerikana, naman yun ang pangayo kaya kay boss, ya. Para lang nga pag program ko din, naka-Amerikana naman ko liwat. Ayos? O ala, sige. Sa ato sining pagpangaragad mga KK5, nano kira na mga pila ka mga dalagko na nga mabalita kag information. Ato na pagatalakayon para sa subong adlaw. Sa ato sining pagpangaragad mga dalagko nga mga balita lokal. Mga KK5, no? Sa nagligad nga Biyernes nga adlaw. Nagpatigayon no sa pag take out no si Kwan Leko BK5 ba Andre ano yo dini ko kita no yung red doors gapon makita ko yo. Mga KK5 no mga headlines nato ni Plastata karon dugay-dugay pero munuhon tanay. Mga KK5 no, may mga pila ka mga dignitaries nga nagkaladto diri, labi na gid si Senator JV Hercito. Kag kadto diri sa Iloilo agod nga mangin guest speaker sa pag take out mga KK5 ni new appointed inang USEC. Under Secretary sang DILG nga si Yusik Jed Patrick Mabilog, former mayor sang siyudad sang Iloilo, mga KK5. After nga magbalik ini siya diri sa may siyudad sang Iloilo, mga KK5, ini siya ang gin-appoint sa karon bilang Under Secretary sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. So may mga function na siya. So nagaplano sa ganito nung magkanto sa City Hall na ma-share sa Iloilo City Hall para nga maka-istorya sa kay Mayor Raisa at para nga makahinunanon kung anong dapat nga mabulig para sa ka-araydan sa nga to sila nga syudad. Kag mga ka-K5, no? Sa bilong o pungsod may kay Manti Undersecretary siya mong sa nga DILG, mga ka-K5. Ilabi kaglabaw sa tanan ang iya sila nga obligasyon na ang public safety sa bilog ng Pilipinas. Ilabi kaglabaw sa tanan ti siyempre kataga Iloilo sa unahon niya Iloilo unahon niya Ilunggo mga ka-K5. Kag ti siyempre kay ginunahon niya ginang Iloilo. So may mga plano sa nga mga kaayuhan para sa mga kabarangayan kay 500. Under siya ang mga tanod, under siya ang mga barangay kagawad, mga barangay kapitan, mga barangay tanod, tanan-tanan. Under siya iya kag sa lakip na may araman siya nga direktang say no sa mga katapos ang kapurisan kag sang taga Bureau of Fire, taga BGMP, no kag DNR, no damo mga kwan. That's why nga sang ginhiwat ang mga pag take out ni inang Yusek Jed Mabilog dito sa may inang gym sang inang University of the Philippines sa Iloilo City Campus, mga ka-K5. So damo sa mga nagtalambong ng mga regional directors, ang regional director sa BGMP ara no si Director Montero, ang regional director sa Philippine National Police no si inang Police General Ligan, ang City Director sa Iloilo City Police Office, mga ka-K5, si Police Colonel Parilla Raman, and ang Regional Director sa Land Transportation Office, si LTO Director Inang Gaudioso Inang Didoy Hiruspan, and sa DNR, no? Madamo pa, kag-iban pa. Director sa DNR, Director sa Bureau of Fire Protection, kag BGMP, kag-iban pa gin, mga ka-K5, no? Ang nagtalambong sa sining ginhiwat nga inang ceremonial at oath-taking ni Yusek Jed Patrick Mabilog. So lang taon ta kung ano mga programa niya sini para sa aton nga mga pumuruyo diri sa bilog nga labi na gid diri sa aton kay ordong ating opisina sini dito sa Manila kay man ti Yusek siya pero ti laban-laban di man na pwede nga di guro pagpuli-pulian na diya no kun mga mga ka-K5 siling isang reaction sa akong amigo siling nga pare niya kung mga hindi undersecretary sila yung appointment ni Kwan, ni Yusek. Kung mga hindi undersecretary sila yung sang DILG. Niya, DILG. Kung mga hindi Yusek sang DILG sila niya ang appointment ni inang former Mayor Jed Patrick Mabilog, ni Yusek Jed Mabilog. Niya ilaban-laban subong ba si kung may rekomendasyon ng inang i-Kwan mong? Nga i- ano niho kakason kag ilisan bag-o nga city director ang pulis kada kanto nga daan to laban-laban base kon ginparilib na siguro matyag ko sila niya ang kwan mong base niya laban-laban base ginparilib na sila niya ang city director sang Iloilo City Police Office mo kon mga hindi Yusek sang DILG sila nga si Yusek Mabilog ang iyang appointment. Kali kay Yusek mong ti under siyang PNP niya ti alang-alang hindi mo palapit. kung mga kwan laban-laban amo man ang regional director. Yung mga regional director sa Philippine National Police sila nga si Police General Ligan. Kung parang litan sila yung mga hindi lang Yusek sang DILG si inang Yusek Mabilog ang iya sining kwan nga appointment. Laban-laban may kung mapapalapit mo to sila nga si General Ligan ay. Dungol gining migo ko. Damo ibra sa mga nasipla. Tadamo siya sa mga kuan sa mga side comment. Natural eh. Lang-alang na hindi sila mapalalapit. Hindi sila mag na full commander pag ani si Yao. Alang-alang na sila hindi magparalapit. Kailan sila ni magkalanto. Dahil kay Manti, sige na tawag nga government agencies nga under sa pag kuano sa idalo mga kakipab sa ngayaha isang undersecretary sa Department of Interior and Local Government mga kakipab. Pwerte daw. Te, siling sa ako nga kilala naman bago lang nagkilakuan nag-istoryan ay kamikina sa Migo ko to sa kuano sa Robinson Dablao. Sa tupad pala sa klinika de alternatibo medicine and medicine center kundi Robinson na Daharo at Tukotogina antes ko magkanto sa estasyon dito ko halin kaya istoryan ay kami sa Migo ko to. siling niya pare niya laban-laban siling niya amat-amat ni init kaga alsang buli sa mga barangay kapitan. Lingko araw-araw kamantimo man. Way manakwan, way manasang pressure sa ila, no? Kay ti basta kun magtuman man lang na sila sang mga ipa-implementar nga mayo in good governance mga kakipab sang inanga day LGT. Abing kahangawaan mo man? O hindi bla? Oh. May gabi lang na kanaga pamati. Nagamonitor ato sini nga mga followers. Paliog, like and share sa ato sini nga Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang June Kapulot News Live. Kalantaw subong sa June Kapulot News Live si Shen Tansilia, si Tokayo ko John Silva Luhiro, si Ching Maluhubag kag si Rampark Mendoza. Ka monitor kag si Pareko Biboy Cadiz dasang barangay East Baluarte Smulo bla. Adlaw-adlaw ni aga pamati, adlaw-adlaw galantaw na, way ni aga kwan, way ni aga untat. Way ni aga, ano ganini, way ga ba absent. Si kumpari ko, B-Boy Duran Cadiz. Dira sa may barangay East Baluarte, sa distrito sa nga Mulo. Ayos! Sa ato sini nga pagpangalagan mga kakay-5, dili kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Iloilo Police Provincial Office ginapahan umdom ang publiko batok sa modos sang termite gang. Subong na nga. Tatlo na kakaso ni. Damo-damo na sa mga nagkalabiktima ni sang modos sang termite gang na ang pamangkot na to na muna ay ang party sa modos sang termite gang ang pamangkot may identity na kamo sa mga taga termite gang. Sino ni sila? Taga diin ni sila? Kung hindi ni sila taga diri sa aton sa Iloilo, sa aton sa probinsya, taga diin ni sila, kahit sino mga kontak nila ng mga tao diri sa Iloilo, hindi mo na pwede nga magpasaga-saga sila kadto diri sa aton sa Iloilo kung hindi gima sila taga diri, kung mga pangayaw gima sila, hindi mo na sila mapasaga-saga-saga kadto diri sa Iloilo, kung pananglitan, mga kakay-5 nga wala sila sa mga kontak diri sa aton, sa lokal, hindi ba? Hindi man na sila mapasaga-saga kadto di kun wala sila sa mga kontak di. Hindi man na sila magpasaga-saga kadto di kun paranglitan nga wala sila sa mga connection diri sa aton sa may Iloilo. Ina kun hindi sila taga diri sa Iloilo. Yung problema sini kay ginahambal sa aton nga pulis nga kinanglan na inang bantayan kag inang uloaligmaton lang kuno ang ginahimo ng mga mudo sa termite gang. Pero me until now, mga kakay-5, why kami kabati kung sino ang gimisyonar nila ni nga mga taga-termite gang ni kung mga taga-diin ni sila? Anong identity nila ni? Sinong hari-hari nila ni? Dapat gani supposedly sa mga amo ni nga mga bagay. Mga kakay-5, di ba dapat ginmisyonar na ni isang aton nga Philippine National Police? Kung sinong leader sa sining termite gang nga ini? Kung bala, ano ni siya organized sa crime group na ni sila, ining termite gang nga ini? Ano ni sila, di ni sila ga-operate bilog ni nga Pilipinas o kundi rin nga sa mudos na sa Iloilo? Hindi bala mo na dapat supposedly naman nga kakifay, pero until now, way gani sila sa maging misyonar kung sinong leader-leader, sino nag-create sini? Sino naghimo sa termite gang nga ini? Ano nga klase kaputahi ini? Ang termite gang nga ini? Kwetak Balusyon leader na pilakbilog ang mga miyembro nila sini. Amon na ihambal naton, paano umdumon na ang publiko? Batok sa mudo sa tirmat kang, paano umdumunta sila? Ha? Oh? Kakalipat ka mo gani nga mga pulis nga mo na ubranyo. Kami pa amon iyan nga mga publiko. Nga amon siya ginapaminsan. Eh kung paano kami makakaon? Kung paano kami makatrabaho para nga makakaon kami? Kung paano kami makapanamit sa nga mo sini nga pangabuhi? Kung paano kami iya makasulbar sa nga puwerte kapigaduhon nga pangabuhi ta? Kaya nga ito subong nga daan nga gobyerno na wala man pulos. Ang gobyerno ito subong na wala pakialam sa mga pigado na ito nga mga pumuluyo. Titinguha naman lang kami gani yan nga mga pumuluyo. Kami naman lang ang nagatinguha. Kami nalang nagamatomato para nga mag ahon sa amon sini nga pangabuhi. Kaya nga ito nga gobyerno na wala man subong konsentrasyon nga daan subong sa gobyerno. Tayang kwanto? Ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ta, si Sara Duterte, ito yung mga Duterte, ito yung ginabira nila kasi Bato de la Rosa. Oh. Pero ay kaway takabati sa mga programa sa gobyerno. Ta, bila ilabi na gitin yung grabe nga pagpamigado sa aton nga mga pumuluyo. Dari, tingatinguha naman lang gani kami. Tapos pahanumdumon nyo pa kami parte sa sining mudo sa mga taga-termite gang. Paano na mo na kung mapahanumdum kag mga dumduman niya kaiga? Oh? Sako kami amon niya siyang pangita sa hindi ako paano kami mabuhi ni Skalibutan? Oh, bangon siyang gobyerno, tanga inutil? Oh, hindi ba? Oh, mumala na nga amon, sini. Tapos pahanumdumon niyo kami? Kakalipat ka mo gani nga kamo ang pulis kamong otoridad? Kakalipat ka mo gani kung paano niyo pang dakpo ni kaga panilagan eh? Intel niyo subong na pigado? Ano, why kwa na, why budget sa intelligence pan? Mga kaki-five? Istoryan, trakero mga kaki-five, diri sa ato siling nga paga, pangalagan diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, kay ibang pa nga mga information, ibang pa nga mga headlines. Comelec, Iloilo City, nagapanawagan sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Ilabinigin diri sa mga taga Iloilo City. Mga kaki-five, nga magparehistro na para sa ulihing adlaw sang voters registration buwas nga adlaw. Bot silingon ang pinakakatapusan nga adlaw sang voters registration sa

po sa kay ka K5 Jenny Kauyunan sa aton nga Kumilik City Kumilik mga ka K5. Samtang sa iba peraton nga mga balita iban pa nga mga headlines, Iloilo City Government maghatag sang padya sa mga atleta nga makapauli sang medalya sa palarong pambansa. Balita pa na abla. Oh? Dapat amugin man na eh. Galing may nagakwa nga impormasyon, may mga pila ka mga balita, ka may mga pila ka mga reklamo diri sa aton. Way pagani ninyo mahatag ang iban nga mga budget kag iban nga mga allowance sang aton nga mga atleta sa ginhiwat nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Tapos mag-commit pa ka mo sang inang kwan sang mag-commit pa ka mo sang padya para sa mga atleta naton nga magdaog dito sa kwan sa palarong pambansa. Yoga! Nagngasal naman kamo sang kwan nyo. Oh. May mga impormasyon kita nga nabaton nga. Ang iban nga mga atleta, to gantos, galalain sa itong nagdigad nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang mga taga-Rua Cities, Capisto, bisan wala sila masyado damo medal. Pero bastante sila mga uniforme nila na minami. Ang ilang nga mga allowances ang nagdulong sa ila personal mayor nila mismo amo nagdulong si Mayor Ronnie Dadiba sa mga taga-Rua City. Ang ilang nga gobernador si Governor Castro. Mga kaki-five amo ang para sa mga probinsya sang Capiz. Griya sa aton sa Iloilo City, aha, Iloilo oy man. May mga pila ka mga impormasyon itang baton. Nga igo niya na natapos ng Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang iba naton niya mga kaki-five nga mga kwan nga mga atleta to. Ah, why payaka. Ang iba niya igo na baton nilang iban to. Ah, mga kaki-five na mga tapos na mga binula na yan natapos ang Western Visayas Regional Athletic Association meet. Kung ay panagreklamo, ay papinanghatagan. Ah, mga kaki-five. Oh, tilang taon tarabi karon kun anugin man. Kunusto gi man ang ambal ilang atay sila padya. Ah, yogs. Ilik sang ilik ya. Yo dapuga. Oh. Storyan tra kero mga K5 diri sa ato siring nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kag iban pa nga mga balita sa mga balita nasyonal mga K5. Oh. Ano nang latest? Oh, tunga subong ang istorya kagang kuan ng ang statement karon sa ato sini nga mga kwan sa aton nga K500 nga mga maalam nga mga tao katulad sa mga abogado. Tunga subong ang ila nga mga kwan, ang ila nga mga opinion may kang tanan sa sining kay Bato de la Rosa bla. Tunga ang opinion, may ara nga nagahatag sa opinion nga mga abogado nga kuno siling nila bangod kay ginhimo ini sang Senado ang ginatawag naton nga protected custody. Ang hambal may ara iban nga mga naghambal nga sila nga tikwa na ng inang obstruction of justice na. Tapos ang iba naman nga mga abogado naghambal man sila nga paano mag obstruction of justice kay wala man siya sang inang warrant of arrest halin sa local court. Kung may warrant of arrest gid man siya, natutuod gid man ang iyang warrant of arrest halin sa ICC, okay, 500. Tindi man ay local court. Paano siya mangin fugitive by law? Paano siya mangin isa ka wanted or amuna hindi bla? Kay paano ang Senado mag obstruct sa justice kay wala man saya sang warrant of arrest halin sa local court. Ang warrant of arrest siya kung may ara gid man, pero bisan pa mga ka-K5 si DILG Secretary John Vic Rimulya naga-confirm saya mong gambal sa sini nga wala ya kami sa DILG, sini nga wala kami sang may nauyatan nga original nga copy sang warrant of arrest ni Ronald Bato de la Rosa bisan halin pa sa ICC niya wala. That's why nga damo gani nagambal sila nga ba niya ang kwan gurot na base ang iya siguro na nga inang warrant o baris halin sa ICC base himo halin sa recto bla. Pariho man to sang ginhambal bala ni Matibag bla, dumduman yung hambal ni ina kwan ni Direktor Matibag sa NBI mga ka-K5
nga nga ila kuno nga

0: dala nga 75 million nga kwartabla to para sa pag-entrap sa kay kuan blato sa taga Midyaba kuan blato vlogger blato maka K5 niya gawang rikto to. Wisit no, taga NBI sila tapos nagpahimo sila sang piki nga kwarta dito sa rikto, wala pa nila pagdakpa ang nagahimo sang piki nga kwarta nga NBI sila. Kita mo lang ni K5 Andre ginago no. Oh, gambal ni si Matibag sang yang statement pero way na panumdom nga siya galing NBI director. Gambal yang ginimuan nila sang piking a kwarta nga halin sa rekto. Mga ka K5 bot chiringon, gintolerate mo ang paghimo sang illegal. Amo nang rason. Mga ka K5 kun nga ang sang illegal nga may inadlaw, may ari diri nga ginpangdako pa yo. Nga nagapamakal nga mga lalaki nga pamakal sa iya sang piking a kwarta ginagamit niya. Oh, mga ka K5. Muna siguro ginimo si Rikto to. Nga nga naglaptana kay pinabayan ni Matibag kay gintolerate pa ni Matibag. Mga kakifay. Diyan muna yung hambal ni John Vic Rimulya. Sila ni DILG John Vic Rimulya. Sila niya wala isang kwan. Wala sila niya isang direkta nga makita kami nga may hawit kami isang warrant of arrest ha? Ni Bato de la Rosa ilabin agad isang warrant of arrest. Nga halin to sa ICC. Nga halin sa International Criminal Court. Wala kami sa may nakita mo na rason. Nga tingala kita nga nga dakpo nyo ninyo si Bato de la Rosa. Ah, kaya ang inyo nga ginalantaw mga kakipay mga base blakon. Inang ginauyat-uyata niya ni Kwan ni Trillani siya nga warrant of arrest halin sa ICC. Base blakon na pike. Halin na maluwat ginimo na maluwat sa rikto to. Tapos ang bal nila niya araw may ginpagwang statement sila niya ang taga-ICC ang spokesperson sa ICC naghambal nga gin-confirm nila na may ara nga warrant of arrest mga ka-K5 si Bato de la Rosa. Pwerte subo ang mga AI generated K5 Andre hapos di ba? Pwede nyo man yung magamit yun itong spokesperson nga naghambal nga himuan na yun sa tinaga AI generated nga ginag-confirm nga si Bato de la Rosa may warrant of arrest. Hindi kayo mo kita sila nga warrant of arrest mga ka-K5 nga ginapakita ni Trillanes ne. Damo ang hambal niya himo sa rikto ne. Amo na gani. Kaya naghambal ganito si Matibag ng ila ganito mga kwarta nga entrapment. Halima sa rikto. Hindi yan may posibilidad. Nga ining warrant of arrest ganito ginawiyatan ni Trillanes. Kag nga siya mo uyat. Nga siya mo uyat sa warrant of arrest. Sino ni siya? Ano ni siya? Oh, siya ang kwan? Ang secret agent sa ICC? Ay, napo, gabilik sa ngilik. Naka K5. Oh, hindi ba? Oh, so, ginapasibangdan ka ginahambalan sa iban. May mga ara, iban nga mga hatag reaction. Nga ang Senado dapat filan sa obstruction of justice bangod kay ginpaidalom sa inang kwan? Ang kustudiya sang kwan sang Senado si Bato de la Rosa hasta nga sang ulihi mga after 3 days makakipan si Bato de la Rosa na gulpe lang ng indulaan may pagkakwan isa kung sa mga pelikula pa black K5 Andre ang kalimbawa yan daw si kwan si sino gani ni nang gadula-dula blang kwan nga tawo blang kung hindi siya magsuksok bayo. Yung baho niya bayo, eh, hindi siya makita. gulpe na dula yan si Kwan mo. Gulpe na dula yan si Bato de la Rosa daw. Kaya nga isang asong, isang asong na dula mo. No? Baka K5, gulpe na dula. Tapos, kin pa si Bangdan pa nila nga ang nagmaniubra para nga magkapalagyo si makahalin sa Senate si ang iban ng ginagamit lang na term nga nalagyo kuno si Bato de la Rosa sa Senate. Pero ang ambal naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, yeah, do not use escape. Sila kay nga wala man niya sila niya hindi man niya priso sang Senado si Bato de la Rosa. Tinga ma escape siya but sila ngon he's free to live. Libre siya yung makahalin diri sa Senado kay hindi man siya kwan, hindi man siya hindi siya pugante kay hindi man siya priso sa Senado. Kaya nga hambalo niya nag-iskapar. Huwag siya mag-iskapar ha? Libre na siya nga makagwa. Galing kay man nalutsan niya lang mga taga-NBI nga nagabantay sa atuba. Ay, kakifal. Oh? Eh, so subong yawa naman sila pangita kay Bato, kundi subo si Bato. Oh? Ara, may gablag-blag si Bato. Ara sa sakwan, galuto-luto si Bato. Huwag ka mo kita siya. Oh, hindi bla? Oh, mga kakifal. Nan istoryahan tara karon ha kay may tapos latest pagina sa sinet naman ng Japan. Gambal sila kuno nga pag mag-opisa indi bla sa pitsa 18 sa buwas. Mas makuana makonvene ng Senado para sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte na mga KK5. Makonvene ng mga senador, may mo sila nga mga judges. Mga KK5, may nabatian kitang impormasyon, ginapagwa nilang impormasyon nga may kudita naman kuniliwat sa leadership sa Senado. Kay mailis na maliwat kuno sang administrasyon or sang ila sini nga leadership. Kakakaso naman kuno nila si Cayetano. Question, sino? Sino pa ang mabuto ka maupon sila nga grupo? Ano mabulubaliswa naman sila? Mga KK5? Muna nga aton nga balantayan buwas nga adlaw sa pag-convene sa mga senador. Mga KK5. Kag! Nagpanawagan si Senator Alan Peter Cayetano. Mga KK5 nga kinahanglan. Ipadayunon, K5 Andre, mati ha? Padayunon kag in-iron na ang pag-imbestigar sa flood control project anomaly. Kay siyang Senate President, 18 ka mga Marines, upod sa atong una bala to nga nagpungko nga taga Marines man to, kag may posibilidad nga si former congressman, reside congressman Saldico, ipatawag sa Senado sa Senate Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon, may posibilidad ibalik sa kay Senator Marco Lita. Sadyan na eh. Kag gina-report nga ang speaker, former speaker nga si Martin Romualdez, ipatawag man sang Senado, ilabi na sang Senate Blue Ribbon Committee. Sadya na ni. Amuning balantayan. Ay, ni Blackie 500. O, sadya na ni. Ina, kung wala sang kudita nga matabo, mga ka-K5. Kuryatra, kiron drisato, sila yung pagpangalagad rin lamang sa K5 Nightwatch. Kag-reaksyon, karon sa aton nga mga pumuluyo. Anong nalantaw ninyo? May dibergi mabala ang ICC nga magkuha sang mga tao diri sa aton nga makadirekta lang sila nga magpangdakop sa mga tao diri sa aton sini nga gobyerno nga wala gani mag wala gani sa kun ano-ano mga KK5. May dibergi sila lang nga magpangdakop diri sa aton. Ay plasta tara karon mga KK5 diri sa aton sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Nightwatch. Ang iban pa nga mga balita kag sa aton mga tagpalamati sa aton nga mga pumuluyo. Sa mga gusto, maghatag sang reaksyon. Comment lang sa comment section sang K5 News FM Iloilo 8.7 o hindi gani sa June Kapulot News Live naton nga Facebook page. And please, like and follow sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo kag sang June Kapulot News Live. Ang mga balita, ang inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500 at Superior Antioxidant kag sang Mighty CD Alkaline Base ng Vitamin C. Ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy, mga KK5, na kinahanglano na ito nga mag-inom gin sa Klinika DTX Pabarika KMITC. Bangod amo ini mga KK5 ang nag-abulig para nga magpabiling nga healthy ang ito nga lawas, kinahanglano ito. San wala na kita kwarta, importante, hindi kita magpigado mga KK5. Sa ato sinimbisan pigado lang tablay, kundi magpigado ang ito nga pangabuhi, ilabi na ganyan ito sinin nga ikayong lawas. Kung nga kung pakilala, sila niya, if you lost your money, you lost nothing. But if you lost your health, you lost everything. Hindi, Blackie 500? That's why, kinanan ng health is wealth. Kinanglan inom sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ng mga produkto. Katulad sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagsang Mighty C. Tungod mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 ang puno ini sa anti-carcinogenic properties. Lagod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas na. Mataas kang masaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngahalin sa disugar sugarcane extract sa DTX 500 batok sa pag-develop sa cancer. Ang Mighty C naman, isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani hindi nyo na pahulat tapang nga magtubo mga bukol sa lawas ta protection ang aton kaugalingon kontra sa mga nagkalain nga mga balatian, high blood, hypertension, diabetes, cancer kag iban pa nga mga komplikasyon nga mga klase sa mga balatian. Proteksyonan nato na aton kaugalingon klinika dito sa Pamerica MITC ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Preparen a funten fuego. Preparar. Ano ang ginahambal ko sa inyo nga preparar? Preparar ka mo dira sa mga taga Banwa Sangsara. Ha? Mga kaki 5 buwas nga adlaw pizza 18 sang Mayo. Mag-open ang bag-o nga klinika di Alternativo Medicinan Wellness Center ni Dr. Miloy dira sa may Banwa Sangsara. Dira lang gid na mga ka-K5 sa tupad sang Sara Public Terminal. Dira ka mo kadto. Kay dira na ninyo makuha kag wala labot sila. Makakuha ka mo sa mga 60 o sa mga percentage discount. Makakuha ka mo sang diskwento sa mga produkto sang Klinika de Alternativo. Kag madamo pa nga mga freebies ang inyo nga makita kag matilawan. Kanto ka mo sa opening boss nga daw. Makakay-five dira sa may Banwa Sangsara. Ang bago nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. See you tomorrow. Bye. Isa sa mga previous nyo, abin nyo ko na, no? Magkapapicture ka mo sa akon libre. Kapabagay kalainin. Ayos! Para sige! Ang aton nga oras, alas 7.43.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overtake? Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Kayo may D3. Mabuti ka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500!
8: Garantisado!
10: Epektibo!
8: Aramis
10: mo! DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
10: Garantisado!
8: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas na ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka,
14: dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
14: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
6: Eye Care Gold Capsule.
14: May aras ang lutein,
6: vitamin A,
14: vitamin E,
6: vitamin C,
14: zinc,
6: kag bilberry extract.
14: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
6: mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
6: Mighty
12: C! Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. El Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
12: Pabalik naman kay K5 Drisato, siling ang pagpangalaga. Dato nga oras karoon, nakalabor kita sa alas 7.52.
13: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
12: Sa ato siling ang pagpangalagad mga KK5, prover kita magkuha sa mga balita na kang information. Halin sa ato siling ang mga KK5 patrol reporters. Check natin yan na yan, mga mensahe nagikan sa ato siling mga followers. Unahon ko na yung mga mensahe rin sa ato siling mga followers nagikan sa K5 News FM Iloilo. Shout out no, sa ato siling mga followers kay Agosto 5. Watching from Kuwait, Idol, ka K5 Iloilo. May gabi na, shout out sa kay Agosto 5 sa Kuwait. Oh. Kay Danny Labrador, shout out man, Johnson Priskinsa or Prikinsa. Johnson Live si Imo Idol sa Bingawan, good evening. Kay Aisha Ahmad, good evening man, shout out. Agosto 5, sila niya Kuya John. Damo kami diri sa building gapamati si Imo. Bisan lain nga lahi, galantaw si Imo diri sa Kuwait. Agli ka, grabe ba? Ah? Te intindi mo sila akong ngambal? Wakal ko, intindihan man nila? Kung nalang da, kwan, ikaw nalang da, interpret sila. Kung anong, kwan, anong akong nga ginahambal din. Ambalo mo sila na itong regards ko, no? Sa mga tati na. Sa kay Robin Molina, good evening, Idol John. Pa-shoutout sa lapos kag batang 90s energetic dancer. Kay Fred Pasgala, Joe Campo, dancer. Thank you, ha? Thank you. Kay Romeo Sobere, good evening, K5 Idol John Kapunot. Happy Sunday. Kay Fred Pasgala, Joe Campo, shout out, sir. Kapita, bawo. Ako, nantis ko magkanto din, nagkapin ako nga daan. Kay Marilo Sasuebo. Good evening, K5 John, watching from Pavia. Kay Rimia Panes, may gabi sa tanan, watching live from Taguig City. Kay Lani Palermo Vlaar, shout out sa tanan-tanan ng mga taga-Irilo. Kay sa mga K5 watching here from Australia. Shout out po sa mga taga-Australia da, may gabi man. Kay Banks PSJ, may gabi man, shout out. Arnel Bolido Baldomero, say shout out man. Kay Chris Buiko Almohen, K5 John, Nak, good evening. Shout out to senior citizen of Zone 5, Takas Harof. Thank you so much, Idol. Maming gabi man, si kay Nanay Crisilda. Kaya Cherry Lapating Branya, shout out man. Kaya Rose Simpas, good evening. And shout out, Idol June Kapoy sa tanan-tanan ng mga nagapamati. Kay Verna Salvilla, shout out man. Ria Capanas, shout out. And siling ni Ria Capanas, siling ay good evening. Maninoy Guapings, June Caps, shout out na sa kay Ria Capanas. Sa ato naman ng mga followers, nagikan sa KFA, sa ato siling Facebook page sa June Kapulot News Live. Sa kay halin sa ibabaw, kay Shen Tansilia, shout out. Kay John Silva Luhiro, shout out kayo. Kay Ching Maluhubag, good evening everyone. Ram Park Mendoza, good evening man, shout out. Kay Utay Osorio, shout out man. Edelberto Orenzi, good evening Idol John. Good evening man. Leo Ricto Matiliano, good evening and shout out. Norbing Sopinia, mayat nga gabi Idol John. Ayan Kumpanya, good evening Kuya John Kapulot Alohado. O shout out kay Kuya Ayan Kumpanya. Kay Kate Lopez da, shout out man. Peter Standarte, shout out man. Kay Salting Alfon, good evening Idol. Diri sa Benedicto Haro. May gabi da sa mga taga Barangay Benedicto Haro. Sweet Shell Duterte, shout out man. Kay Cesar Cabalong, Idol, pa-flag ako. Glass Aluminum Fabrication, Barangay Mariao, Leon, Iloilo, Branches, Tacloban, Leon, at Talakwan, Leon. Tacloban. Shout out na sa mga taga Talakwan, Leon. Sa mga Glass Aluminum Fabrication sa Barangay Mariao, Leon ko, no? Iloilo, may branches sa may Talakwan na Leon man. Florinda Cadabero, shout out man. F. Cormida, good evening Idol John Kapulot, stay safe and God bless. Hernani Molino, tama kagid Idol John Kapulot, nahingabot gid nila si Bato. Oh. Ilang takan gani ni si Bato labalaban tunlon niya gid ang Bato. Kaya F. Cormida, silinga Bernas Alvilla, good evening. Vicinta Villanueva Latigo. Very good. Good evening, Idol John. Kay J&J. Idol John. Pariog ko tamyaw sa kay Nanay Lorle. Kag sa Gardusi family. Thank you and good evening. Kay Amoroso Glenn. Thank you for listening. Renato Bindita. Good evening, Idol John. Kapulot sa balay. Naman si Bangag. Sablay naman si Bangag. Sang wala nila madakpan si Senator Bato kag si Trililing nagapapapil siya nga DOJ kag NBI agent Idol John. Kay Samuel Villaluna, good evening Idol John, happy listening to your program, God bless po Idol John. Kay Richie Magos, shout out man, good evening. Kay F. Cormida, thank you for listening. Robby Provido Galio, good evening sir. I'm always watching from Jeddah. Sir, God bless you. Mayang gabi na sa mga taga Jeddah, Saudi Arabia. Armando Amorsulo, mayang gabi Idol John, watching from China. Kay Ira Andrade, mayang gabi Idol John. Pag-greet ko lang sa Triple J. Dingkong and Andrade family, sang Mulo, kag Arribalo. Madamo gid nga salamat Idol John, palihog gid. Halong Gid Permi, Boss Jasil Mapa. May gabi da, no? Kay Victor Villaver, John, ang obra nila, pipe? Ang obra nila, pipe na bala sa harap, pipe, gid man. Ang obra nila, pipe na bala sa haro, ginkot-kot nila, tapos, pagbalik nila, siminto, damo na lubak-lubak, kag bukol-bukol. Hindi na maglubak-lubak, kag bukol-bukol ang siminto nila kay substandard ang mga buhisit nila nila. Ambot ano ng ubra na, iyan asang kwa, no? Iyan asang inang Metro Pacific Water District. Sigihan nyo, Gidnoy. Mugi man ang ginaubra sa mga bilik sang ilik nila na da. Ikot-koto nilang dalan pagkatapos malubong sila sang ilang mga kwanda, sang ilang mga pipe, sang ilang mga tubo. Da, pagkatapos pagbalik nila, simintohon nila. Pero ang siminto nila substandard, kundi lubak-lubak. Dasig magkalapudpud. Mga kakifay. Tampok-tampokan lang, matyagan lang ginatampokan nilang dalan daw. Inang dalan lang alagyan sang tawo, hindi alaka o bisan bisiklita, ganiga. Sa bisiklita ang mag-agi na kung kisa nagakaratong o nagakarawasdak ang dalan. Kay Ralph daw sa Luntown, yung may gabi, pare, tik-tik. Dapuga, 2 months na lang si iyo, pare, kay mga pita. Bawa, lapit ka ng ilikapuli, di ati ba mayugit. Sige, kay makwanta, malagaw ta, mapadumaraw ta. Kay pangitaon, tatong idol ta, nga si tik-tik. Idol na mo ni Parida, ni Parirap da sa Luntaw kay 500. Si Kwan Bla, si inang may sang tik-tik bla. Ay, di na ito nga kung nga gina. Ay, di na ito man, nadulaw. Ari. Idol na mo ni Parirap da sa Luntaw, si may tik-tik bla sang kapis na kay 500. Idol na mo nga duwa. Di mapuli na sa halin sa may aman din na si gani man sa aman mong sa kwan sa din gani pare sa din gani sa man sa aman blamo pagpuli edi halin to sa may kwan sa may UEA sa may United Arab Emirates sa may dito sa aman pag abot siya di mga 2 months na kunong puli sa di ti mga pay kami, pero magpangapay kami, dapat hagaron namon si may tik-tik sang kapis. Ngayon kapit-kabit sa balayan, lang nagpagwa sang dila, ibla kay 500. Sige, preparar ka, puli tadi. Si kay Mark Anthony Branya Tabion, good evening idol, mati naman ko tasimo ah, okay ah. Thank you. Kay Mimya Lumibaw, good evening sir. Gabi man, okay? O iban pa nga mga kuano, iban pa nga mga followers na to, no? Kuan na kamuda, bilin na kamo. Bilin kamo sa inyo sining mga comments sa comment section sang kuano, sang ato sining Facebook page ang K5 News FM Ililo kag ang 88.7 K5 News FM Ililo kag ang John Kapulot News Live, okay? Matag tanay commercial kay 500. Matag kami anay commercial diri sa ato sining pagpangaraga. Then after that, pagbalik naton magka-K5 upo na naton ang report ng impormasyon na gikan sa ato sining mga patrol reporters. Kagistoryahan naton karon ang party sa ato sining mga balita nasyonal. May kang tanan karon sang sining plano karon nga pag-imbestigar ngang matutuod nga imbestigasyon. Matuod-tuod nga imbestigasyon. May kang tanan sa flood control anomaly. Mga ka-K5. You know, ladies and gentlemen, kung sino ang asawa ni Kwan, ni NBI Director Inang Melvin Matibag, Kipay Bandre? Ang asawa niya is a congresswoman na involved man sa flood control anomaly. Atik mo na. Kaka-K5 ba? Basta tracker on sa ato siling apag pangaraga diri lamang sa K5 Night Watch. Kag ang mga balita lokal, kag mga information halin sa ato siling mga ka-K5 reporters. Ang mga balita ang inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement na ginihimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may mayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gidbatok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 nga rin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas in tumologlycerides kay isa na din natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga paribot mga ka-K5. Kinapanami man ni isang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain na triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nilawas mga ka-K5. Sa diin, isa ini ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami pagid sang distribayong absorption sa mineral nga calcium naman nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga malikaw ato sini nga lawas nga sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue mga kakefan. Lalabot sina iban pagid nga mga balatian, mga komplikasyon sa ato sini nga lawas, mga sipon hilanat ubo trangkaso, balik-balik nga sipon, balik-balik nga ubo, gabalik-balik nga trangkaso mga kakefan sinon virus sina. So ining cave ining Detribayo, isa ini ka viral and bacterial infections. Bangod sa kanamiton, sa iyo sining inang ingrediente, katulad na bisang virgin coconut oil, mga KK5, kag 1,000 milligrams, mga KK5 plus vitamin D3, nga may 200 international unit, mga KK5, nga ginbutang sa soft gel sa kada capsule para nga makapanamit git sa inyo tanan-tanan. Kung mga ginagakatultutunlan mo bangod sang inang kuan ba rin panawag no ng allergy no kun may allergy ka katultutunlan mo so bo chilling may allergy ka may virus mga K5 ang lawas mo ang imong tutunlan iusapan nyo ang D3Bio sigurado tunlon yung iya sining duga blana no pag yun yung sa tutunlan nyo sigurado kamo kibot kamo nga ang gakatul sa tutunlan nyo madula mga kakefan. Nga ginambal ko na sa inyo, gininstruct ko na sa inyo kay amo nang ginahimo ko. Ha? Na pila na nakabeses nga mag-agi sa aton mga kakefan. Bang amo sila nga klase sa pamaagi. Pagwas nga magkatul tutunlan ko nga daw kita ko madong may mga nagsulod nga mga bakterya o kung virus na sa ato siningalawa. Ha? Mga kakefan, sigurado tunla nyo lang pinagi sa kwano paagyan nyo gid ang unod bala na sang soft gel sang D3Bio iusapon nyo sa o pwede man nga suyupon yung iyang butangan nyo buslot gamay ang iyang kapsul o nga soft gel kag suyupon ang iyang unod paagi pakatuon nyo paagyon sa inyong tutunlan mga KK5 sigurado patay ang mga virus kag ang mga bakterya. Ang aton nga oras alas 8:07.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
17: Ang D3Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba? Kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3Bio.
14: D3 D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nabuyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
17: dapat
18: sa lawas
17: dapat hindi gidya
18: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
17: kagaya sa atay,
18: atay no
17: kidney
18: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
19: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
17: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhaw.
14: Masi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
20: Garantisado.
14: DTX 500.
20: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy, the official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies. Kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gin.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
0: Ang Physio
12: yung may D3.
0: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
0: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
6: Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5, dari sa aton nga pagpangaragad oras sa aton karon kalabor kita sa 22 minutos na nakaligad sa alas 8. Perfect na, 6 ang oras, no? Wala mga balaan mga K5, pero tapos ang program ta alas 9. Oh, shout out na sa aton nga mga followers. Before na aton kuha na ato, sining nga mga follow, ato sining nga report na gikan kay ka-K5, Jenny Koyunan. Kay Mimay Lumibaw, shout out Ivan Galagatida. Good evening, shout out kay Arnel. Kay John Arnel Padura. Shout out man kay Mary Ricabar. Thank you so much sa pag-greet sa kay boss Doc Ramil Oy. Sila niya, happy birthday Doc Ramil Oy. Kay Emeline Dumadaog Karil, shout out man. Mga ka-K5, this time check na natin ang report na kaga information nagi ka na kay ka-K5 Jenny Koyunan sa sininga mga tinayo. If K5 Jenny sa party ni sa kuno ang kumilek naton mga K5 mo magin kuno may panawagan na kag pahibalo na sa ato sini nga mga kag nagremind na sa ato sini nga mga pumuluyo. May mga panawagan ng Commission on Election Iloilo City. Kani nga panawagan sa ato sini nga mga kuno sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga inang new voters naton no mga gusto nga magparehistro. Nga mga butante naton ang iban nga mga gusto mag-silo. O, oh, botchilin nga mag-silo sa ila sini nga mga voters sa inang registro mga kakay-five. Hindi ni sila nga barangay masilo. Buwas mga kakay-five, muna yung tiyempo katapusan na or deadline. Katapusan sang registration sang Commission on Election. Kaya check na to na report information kay iban pa nga mga balita. Kita sa patrol with KK5 Jenny Kauyong. Kay Jenny sa Kampyon nga report standby.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
3: KK5 June buwas nga adlaw Mayo 18 ang last day sang pagparehistro o kun ang voter registration sang Commission on Election KK5 June. In line with this nagapahanugdom ang Commission on Election Iloilo City sa mga Ilonggo nga wala pa bala KK5 June nakaparehistro sang ilang boto o kun wala pa nakapa-activate sang ilang mga vote sa KK5 June kung 3 years sa sila o 3 elections sa sila nga wala naka-boto, may luyag magpa-transfer sang boto. Bika K5 June, nga buwas nga adlaw ang deadline nila. So tomorrow ko K5 June dito ang area abi ako na lugar kung din pwede sila makapadulong kinahamtang ang Commission on Election sa May Robinson's Place City proper ka K5 June umpisa sini alas 8 sang aga ka K5 June until such time.
16: Go ahead.
3: Natansay, no, ang election officer o kung ng assistant election officer sa Comelec Iloilo City, ang ilan ni Tani is supposed to be nga, kumbaga deadline is ma-start sila 8 a.m. until 5 p.m. ka K5 June. Pero kung makita sa Comelec Iloilo City nga, for example, bus nga adlaw, temprano pa lang ka K5 June, napuno na ang ilang area dito sa Robinson's Place, ang cinema ka K5 June, napuno na nila ang maximum nga 1,500 to 1,700 yung mga magaparehistro, mag-cut off sila ka K5 June as early as 9 a.m. o kung 10 a.m. ka K5 June for as long as na fulfill o kung na damo na o kung nalabot na nilang ilang target ka K5 June. That's why nagapahanumdom si Mr. Sinos Tanan nga luyag mag-hingabot mula ka K5 June nga agahan pa ang pagtila dito sa May Robinson's Place kay 8 a.m. magabukas na sila ka K5 June. So with this, gina-anticipate naman sang Comelec ang pagdugok sang mga luyang maghingabot sa deadline kay K5 June. That's why nag-asa sila sa assistance abi sa atong kapulisan kag sa Bureau of Fire Protection agud nga ma-maintain nga organized kag systemic kag madasig ang pagproseso sang voters registration naton kay K5 June. So sa overall kay K5 June base sa report sang Comelec Iloilo City from ang total number of registered voters naton diri sa Iloilo City more or less naglabot na sa masobra 300,000 kay K5 June. Kag sa pag-umpisa sa voter registration sa October 20, 2025, yara na sa 20,000 na registered sa Comelec halin sa October 20 until March 30 ka K5 June 2026. So ini mas mataas na sa gina-expect nga target sa Comelec Iloilo City ka K5 June. So bus nga adlaw Mayo 18 last din na ni ka K5 June, wala na sa extension nga ihatag ang Comelec. Kung hindi ikaw makalabot kay K5 June sa bid deadline o registration, which means nga hindi ka na makalabot

0: Jenny?
1: Ang Sara Makaboto ka kay Fab June sa SK, kung ikaw ang 15 years old,
0: 15.
1: Antes ang election sa November 2 until 30 years old, pwede ikaw makaboto ka kay Fab June para
0: okay.
1: sa sangguniang kabataan. Kung ikaw ang 18 years old to 30 years old, automatic, makavote ka naman para sa regular nga barangay election.
0: Pwede ka kaboto sa regular from 18 to 30 years old. Pwede ka kaboto sa regular. Kag the same time makabuto ka or qualified ikaw nga makabuto sa SK.
1: Yes, yes. Pero kung ikaw 15 years old, way ka pa kalabot 18, ang pwede mo lang maboto isang guni ang kabataan.
0: Isang guni ang kabataan lang. Kung 15 years old ka lang hasta sa 17.
1: Yes, correct.
0: So edad mo 15, 16, 17, botchilingon, you're minors. So, ang butuhon mo SK lang gid, hindi kaya pwede ka buto sa barangay kapitan kag barangay kagawad.
1: Yes, amo na kay Fab June, correct.
0: Okay. Now, ikadua nga pamangkot, ang mga kuan ang mga gusto mag-transfer sa ilang voters registration, like for example, gusto na mag-transfer sa lain nga barangay, butante sila sa isa ka barangay, allow pa subong sang komisyon on election?
1: Tamagyan na kay Fab June?
0: Like for example, ara ka halin sa barangay, like for example, sa isa ka barangay, dra ka nagabuto, kag-active ka naman nga daan nga nagabuto dira nga registro sa amuna nga barangay, kag gusto nimo nga mag-transfer sa isa naman ka barangay nga dito kaya magparistro naman sa amuna nga barangay, pwede gyapon ina, batunon ina, ikumudaron ina sa aton nga kumilek.
1: Yes, si Kay Fab June, i-cater na sa nga kumilek naton for as long as mag-present ka lang sa mga required requirements sa komisyon ng election na Kay Fab June.
0: Okay, now, sunod nga pamangkot, inang like for example pila ka bisis kang wala nakabuto kag na delist na, like for example no, kaya ang impormasyon do tatlo ka bisis nga wala ka nakabuto sa tatlo ka mga eleksyon abinoway ka nakabuto daw gin delist na ina kun gin erase ang imo nga ngalan bilang registered voters kag indi ka na pwede makabuto. Then pwede sila subong, no? Pwede na sila subong. Like for example, no? Pilagin man ka kwan, pilagin man ka beses nga nakabuto ikaw o wala nakabuto, kag i-delist ang imong ngalan sa COMELEC bilang registered voters sa K5 Jenny.
1: Tatlo na ka K5 June sa election. For example, wala ka naka barangay election, wala ka naka midterm, kag wala ka naka national ka K5 June, automatic ginadelist ka na sa listahan sa Commission on Election, and that's the time kung balaan mo ikaw mismo sa kaugalingon mo nga inactive ka na for 3 consecutive elections. Amo na ang pag-apply mo nga i-reactivate ang imo nga voters registration ka K5 June.
0: Okay, so ang reactivation sang imo sininga kwan nga voters registration, pwede bisan diin na nga lugar kung diin ka naga-star.
1: Yes, okay, from June, for as long as open pa ang Commission on Election, magbaton sa imong application ka K5 June. Pero kung ikaw, Abby, for example, voters bago lang ikaw kaboto, nagpa-reactivate ikaw, o kung nag-transfer ikaw sa imong voters registration, natin sa sarili ka K5 June, automatic, i-grant na sa Commission on Election. May mga process pa na ka K5 June, ipaidalo pa na sa election, electoral board hearing ka K5 June, where dira ang Commission on Election, ang members of the barangay, ang Department of Education, kag pila pa ka mga concerned agencies nagang hearing na sila ka K5 June. Kaya kung imo ang abing application makapasar o kung hindi. Nga, for example, nag-transfer ikaw sang boto mo o kung nag-pareactivate ikaw sang boto mo, kag may nag-complain ka K5 June nga hindi ikaw pag-i-allow sa barangay, tendencies are hindi sa gihapon mag-push through nga makabuto ikaw liwat this election na K5 June.
0: Okay. So like for example, amo na ning isa sa mga pamangkot naton nga like for example, ari ko sa may barangay Luna, no? Masaylo ko to sa may barangay San Isidro. Kuan ako nang active man ako nga registered voter, no? Ano ang mga requirements, no, nga gamiton nga idalon sa COMELEC para nga makapa-transfer ako sa akon nga registered voters from barangay nga amo ni to the other barangay? Anong mga requirements sa COMELEC kay 5 Jenny?

0: Una ka K5 June, personal ka nga mag-visit sa
1: Comelec.
0: opisina sa Comelec ka K5 June
1: Okay.
0: o kung sa ilang designated satellite registration site ka K5 June diri sa Iloilo City. Kay diri sa
1: Okay.
0: siyudad ka K5 June, mayara kita sa mga satellite nga mga registration. Like for example, nagkakadto sila sa mga barangay-barangay ka K5 June sa una. And subong sa mga malls naman naton ka K5 June. So una mo i-transfer mo ang imong dahil lang ka K5 June na naton di nga no, i-submit mo ka K5 June ng imo nga mga required documents to so may
1: Okay.
0: i-fill out ka dira nga form from the COMELEC tapos ma-present ikaw sa imo nga any valid ID ka K5 June then i-capture ang imo nga mga biometrics like imo nga fingerprint ang imo nga picture kag ang imo nga pirma ka K5 June then ang personnel sa COMELEC ka K5 June may issue na sa imo nga receipt as proof nimo nga application ka K5 June nga ma-transfer ikaw sa amo na nga barangay.
1: Okay. Why na kinahanglanon sa barangay certification halin sa barangay like for example ari ko ale diri kita aton nga barangay ni kuni barangay Luna ni no Haro so ma transfer ko dabi sa may barangay L98 dira lang sa may Piak Plaza on sa ngaro na no why na kinahanglanon sa barangay certification halin sa barangay kapitan nga nagapamatuod nga dira ka naga star sa amo nga barangay para nga mga magparehistro sa sina nga barangay o ma-transfer sa sina nga barangay K5 Jenny.
0: Based diri ka K5 June sa registration, wala naman sang other requirements. Ang kinahanglan mo lang gid nga i-prepare ang imo nga valid ID o kung wala ka sang valid ID, imo nga birth certificate sa K5 June. Amo na dayon makadto ikaw sa opisina sang COMELEC kag mag-fill out sang mga appropriate nga application form. Dayon liwato naton nga ma-undergo ikaw ka K5 June sang biometric, i-capture ang imo nga fingerprint, ang imo nga picture kag ang imo nga pirma nga digital ka K5 June ukon nga imo nga i-sign, then mayara ka na sa acknowledgement receipt ka K5 June nga halin sa COMELEC mismo kag maga-confirm sa COMELEC kung naging successful ang imong registration o kung ang pag-transfer nimo sa imong nga boto.
1: Okay.
0: Other than that, wala na sa may na-mention, abi diri nga iban pa nga mga requirements ang
1: okay.
0: COMELEC ka K5 June.
1: Okay. Ginpamangkot naton ini K5 Jenny kay mga nakuha na to, nakita na to, kag na-anticipar ang ginatawag nga flying voters. Nga ang maghambal kita nga flying voters. Like for example, no? Sa sini nga barangay, sa nagligad nga eleksyon, na pierde ako. No? Ang ako nga pierde, abi, ang kalabanan subong nga inkwentrohanay sa mga barangay, ang ilan ang nag-anay da kung kaisa mga tag-tatlong buto, mong limak buto, pulok buto, hindi ba? Sa barangay, kaysa gani, tagduhan ng buto, kaysa gani, patas pa, tos coin pa, no? Muna yung barangay mong. So, kay nakita ko nga ang napirdihan ko sa kontra ko sa nagligad ng eleksyon, mga pulo lang kabuto, no? Makwa ko abi karon isang pulo katao ng mga parinte ko tuon magkilala ko to halin sa iban nga mga barangay sa mga kabanuhanan like for example halin abi sa kwan sa Dumaraw Capes o halin abi to sa Bacolod ni Gross. Dalon ko di siya sa akon nga barangay kag iparehistro ko saya sa sini nga barangay, no? Ako magbayad sang ilang nga mga registration pretty nila pakanto pakari akong bayad tanan-tanan, no? Amo abi. Hindi na kinahanglanon ang mga requirements like for example nga barangay certification nga nagapamatuod nga dra sa ga-star sa barangay nga ina kundi batunon lang dayon automatic sang ato sini nga COMELEC kun nag fill up lang siya sang form nga pilil apan niya nga nagpa-transfer sa iyang nga voter sa registration na K5 Jenny.
0: Yes, sa K5 June, no need na ining imong na-mention nga mga required barangay certification na K5 June. Actually, nakabutang dari no sa may COMELEC research naton. Ang mga prohibited documents, the following items are strictly not accepted by COMELEC as valid proof of identity for registration are, una, company IDs, barangay certificates or sidulas, kag police clearances o kung NBI clearance sa K5 June.
1: Hindi pwede.
0: Ang mga...
1: Ano na siya? Valid na kung invalid ng mga IDs? Ang mga
0: invalid.
1: Invalid.
0: Not accepted by the COMELEC.
1: So hindi accepta, hindi ni sa akseptado sa COMELEC na mga mga barangay certification, mga sidula, mga police clearance, mga NBI clearance. Hindi na pwede.
0: Hindi.
1: So ano lang ang pwede? valid
0: ang mga lista, a list of mga valid IDs nga batunon sa aton nga COMELEC, ang mga valid government issued nga mga IDs. For like example, imo national ID,
1: national ID,
0: Philippine passport, imo nga passport,
1: passport,
0: driver's license,
1: driver's license,
0: SSS,
1: SSS,
0: DSIS, UMID ID,
1: UMID ID.
0: Kung PRC license mo, if PRC. Kung mayara ikaw.
1: TIN, pwede, hindi.
0: Come again?
1: TIN o kung TIN, Blana? BIR, TIN?
0: Actually, kay K5 June, wala siya di nakabutang. Ang mga TIN, nakabutang lang di. Postal ID, student ID or library card. Kung ikaw ay estudyante, kay K5 June. PWD ID o kung senior citizen ID, kag indigenous people's certificate o kung ini niya IP certificate na K5 June.
1: Bao grabe. Sadya ginihinakutay ka kuan daw. K5 Andre. Sadya ginihinakutay mo niya. Sadya pwede gali ari mo ay makuha tatubla mga tao at mga ate. Sige maras bla kay paristro tadabla sa. Sadya ginihinakutay. Oh, hindi bla? Oh, may may tendency hindi bla K5 Gen eh?
0: Yes.
1: Oh, flying voters ngina sa wag de perte sadya sadya ni. Eh. Laban-laban grabe naman eh. Oh, gastuhan ay naman imo ni inang hakutay sang na inog paristro amo na gani. Ang ambal ni pila-pila ang gina kuan ang gina ginaexpectar ni inang COMELEC assistant ano ganing position ni Jonathan Saino?
0: Assistant COMELEC officer kay K5 June.
1: Assistant COMELEC officer ano pilang gina expectarya nga maka kuan nga maparistro boss sa mga 1500 na expectarya nga crowd.
0: Ang minimum pa K5 June sang open occupy sang ilang satellite office dito sa Robinsons.
1: Ang diraang sa sinima nga kuan do ano na sinihanda.
0: Yes.
1: So ang ginaexpektarya ang minimum yung mga maakupa makaakupar da mga 1500 ka mga kwan ka mga inang tawo.
0: Yes, amo na kay K5 June 1500 to 1700 kay K5 June.
1: So kung mapuno na sa sang mas timprano pa, ano ipasirado yan na dayon?
0: Yes, amo na kung for example, actually ang deadline is 5 p.m. Pero kung as early as 9 a.m. pa kay K5 June, kung alas 3 sa aga, napuno na ang cinema sa Robinson's Place sa K5 June, automatic asirado na o kung makat-off na ang COMELEC.
1: I-cut-off ya, pero tapos amo na ikomodar nila hasta matapos ang registration sa 1,500 o 1,700 tanan kabilog.
0: Correct.
1: Tila, for example, abi may mag-abot pa?
0: Hindi na nila kasi K5 June pag i-cater. Ang i-cater lang nila, ang yara na sa ilang listahan bala ka K5 June o kung nakaabot sa ilang cut-off.
1: Within sa premises lang?
0: Yes, correct ka K5 June. Okay. Actually, ka K5 June, balikan ko lang nimo atong imo bala ka concern nga subong nga may mga flying voters bala ka K5 June.
1: Dako chansa ang matabo na kay Manti. Ang requirement niya, valid ID lang mo.
0: And before na ka K5 June, no, amo lang inhaban na ton, hindi pa na sa automatically, ikaw ang magiging registered voter sa K5 June.
1: Like for example, kung may mapetisyon.
0: Yes, may mareklamo ka K5 June.
1: May magreklamo.
0: Amo na nga mayara kita sa ERB o kung Election board. Registration Board hearing sa K5 June. Di na gina-cater, ginalantaw ang mga list of applications sa K5 June. For example, amo na yung lantaw nila nga bag-ulang ni, i-check pa nila ni sa barangay kung pila ni katuig ni Gatineldiri nga bag-ulang nag-pa-register o kung dugay na blanin nag-star diri ka K5 June. And of course, mayara man sa abi mga vigilant ng mga taga-dira ka K5 June sa may barangay na pwede gin makareport sa COMELEC. For example, nakibot sila nga aming mga bago o kung mga new faces sa ilang barangay na nagparehistro sa ilang boto ka K5 June. And of course, na-mention mo na ito kay Ina na kung magpa-transfer ko sa boto mo, kinahanglan na K5 June ang imo nga mga biometrics. I-sign, imong photo, imong ano pa niya, ano naman siya, itong gina, imong
1: Bochilingon, personal mo, ara gina.
0: Yes, amugita na imong detalye ka K5 June. So makita na sa COMELEC ka K5 June kung ikaw ang nagatry nga mangina flying voters sa amuna nga barangay ka K5 June.
1: Ari ang kuan may nagpamangkot diri no si Alpha pamagalantaw sa Facebook page ta no. Siling niya good evening niya Sir John. Bata ko siling niya ma 18 sa November. Paano? Mm. Siling niya paano? Tiway. Ti ko November 2 gid mismo ang iyang ako lang masabat no. Ko November 2 gid mismo ang iyang birthday nga mag 18 siya. Bot silingon pwede na siya kabuto sa regular nga mga kandidato halin sa barangay kapitan, pagkanto sa barangay kagawad, pagkanto sa SK chairman, SK kagawad, amo na pwede mabuto. Pero kung mag-edad siya 18 after sang November 2, mas pwede pagid. Pero kung mag edad siya sang 18 sa November 1, hindi pa siya pwede. Kay 17 pala na siya sa November 2, hindi ba? November 2 nga election, K5 Jenny?
0: Yes, sa K5 June. Makaboto kung
1: makaboto siya sa SK lang. Makaboto sa SK lang kung ang edad. For example, November 1, hindi pa saya mag 18, no? Kung November 1, for example, November 2, ang iya birthday, abi, November 3. Muna abi, ang birthday, November 3. Para mag 18 siya. So, pag-abot sa November 2, nga election time, hindi pa saya makabuto sa regular, kundi ang iboto, SK lang, halin sa SK chairman, pagkato sa SK kagawad. Ha? K5 Jenny, klaro?
0: Yes.
1: Muna siya?
0: Mm-mm.
1: So, pero kung ang birthday sang bata mo, sa November 18, may mo na siya nga 18, hindi masagapon makabuto, galing ka 17 pa lang siya, hindi ba?
0: Mm.
1: Nan. So, pero kung mag-birthday sa gali sa November 1, pwede na sa gali makabuto pag kay Manti ba 18 na sa November 2 mo, hindi ba?
0: Bisa November 2 ang birthday ka kay 5 June.
1: Pwede gyapon.
0: Pwede gyapon.
1: Pero kung November 17 ma-birthday ang bata mo sa nga mag-edad sa 18 sa November 17 abi tindi pa sa pwede kabuto sa regular SK lang butuhon niya panaog.
0: Yes, ang mga SK chairman, SK kagawad kay 5 June.
1: Oh, okay. So klaro, klaro Alpha. Okay, ang iya kuno nga bata makuan mong ma 18 kuno sa November. Te ang pamangkot kung ano nga pizza kung maglapaw sa November 2 hindi siya pwede kabuto sa regular halin sa kapitan pagkato sa kagawad pero kung ang birthday niya pero ang iyang birthday mga November 1 sa mga birthday o kung November 2 mismo ma birthday siya nga mag 18 siya pwede siya kabuto.
0: Yes.
1: Nan, amo na siya ha. Okay, so klaro klaro amo man lang ang pamangkot yun siguro dali lang iyan ni Ralph Dasaluntaw siling niya sadya ni pare kay kun magpadalagan kaliwat kunsihal pati ate hindi magbuto si imo kay mabayaran na ay kalainin. Oh yeah. Hindi na imo. Parang gay eleksyon ni istoryahan tadi mga kunsal mi. Pati ang mga ate kuno ba bayaran. Okay ah, so at least klaro na, ah. Ang sa tanan-tanan nga magusto nga magparehistro buwas sa inang lan aga pa kamo kay ma start kita open alas 8 sa aga kag magaklose sila alas 5 sa hapon kon hindi mapuno ang ilang kwan ang ilang inang office pero kon mapuno sa mas timprano pa i-close nila dayon kon mapuno ang ila sining office kag maglapaw sila sa mga 1,500 to 1,700 K5 Jenny, klaro?
0: Yes, kay K5 June. Actually, i-clarify talaga kay K5 June, no? Bago lang nagsunod ang final nga data.
1: Final.
0: Halin sa October 20 until March 31 kay K5 June, nakabaton sa 17,443 ang nagpa-register sa Commission on Election kay K5 June.
1: City na, city. Iloilo City.
0: Iloilo City alone lang ni kay K5 June.
1: Dumudamo ba? This is City, Mel? Mga bago na nga mga ano na kun na nang sari-sari na may SK may mga kabataan kag asta sa mga new registered voters kag ang iban nagpa-transfer.
0: Yes, tanan nga gin cater sa Commission on Election the 5th of June.
1: Ang kabataan gin separate ni o kon dalana sa 17,000?
0: Dalana ni sa 17,000 the 5th of June.
1: Ang mga iskena nga mga from 15 to 17 years old dalana na.
0: Yes.
1: Okay. Ate dapat masiparar, dapat makwata ang datos sang mga kabataan kung pila ang minors nga from 17 to 15 para nga mabal-an ta kung pila ang regular kag pila ang mga kabataan bla nga 4K lang gid sila ya nga mga kabataan bla K5 Jenny.
0: Yes, sa K5 June probably makuha ni naton ang data tomorrow no after kung sa Tuesday after na nga matapos ang aton nga voter registration sa K5 June.
1: Okay, sige.
0: Sige ka K5 June, ini nga balita ang nandunong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka Detox Kapa Report, nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Dibisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
1: Oh, klaro ha, klaro. Oh, tarason ni si Pari Ralph Dasa, luntaw. Kaya ginambal ko bala nga siling ko, mga tabla siling ko, mga ate, halin sige marasto kag sa mga taga-barutak, viejo, bla, kay paristro tadi sa sudat sa Iloilo, kay pwede mong, no? Kapag gusto, kaya mong, basta ang paristro lang. Hambal ya, siling ate, niya laban-laban niya siya, hindi ka naman na mabuto, sinasinin sa mga ate, nga na, kay pwede sila mabayaran. Mayo pa ganun mga ate, kami panindugan na, wain sila yung baton bayan. ang mga balaklon di ha, ang mga taga Iloilo City, nga abi mo mga formal sila kag mga kwan sila, mga educated sila, abi mo mga educated sila kay mga taga Iloilo City sila, mga taga syudad sila, amo pa na ang balaklon, pero mga taga mga kwan, mga ining nitibo ni, mga taga umani, mga inang makita ni mga daw halos gamay-gamay gawa mga tinunan nila, amo pa na yung hindi pwede mabakal. May mga prinsipyo pa ni sila, K500, kami mga panindugan. Pero sila mo mga educated, eh? Asis! Damo ko kilala, damo ko na atubang ang mga educated nga. Kanto ka sila nga mga barangay to, mamba sila nga, niya, kwan ko, ni mo to, na oh. Niya, pero kung sino magkahatag sa ako, nung nabutuhon ko. kung kilala to sa may barangay, may isa ka, kwan sa isa ka banwal, bla? Ang ginay mo, yaki pa bandre mo niyo. Ang mga ate sa ilang lugar, naubos niya kadto pang paristro. Ubos siya paristro, tanan-tanan. Pag-abot sa eleksyon, narkodako, ban siya, skuntra mo. Ay, happy birthday oh, sa kay Mibilen Perez sa Pasuryaw sang barangay Bagakay Pututan. Ay, happy birthday! Te, anong handa tara? May litson pato daw. May litson pabo daw. Sa liwat sa kay Mibilen Perez sa Pasuryaw, happy happy birthday sang barangay Bagakay Pututan, Iloilo. Ayos! So, sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5 this time, check na ito na report kay informasyon na nagikan kay KK5 Karen Badilla. Inimay katanan sa report ng Iloilo Provincial Police Office, ginapahanumdom ko ng publiko batok sa mudo sang termite gang. Hanumdom man lang ni sa inyo, na-remind ka mo, balog ka mo, ti mga pulis na subong busy. Busy subong mga pulis ta. Pwede ka balog kung anong ginabisi-bisihan nila sa IPPO. KK5, busy subong si Rasalan. Ambot na nung ginabisihan ni Rasalan. Check na to, report kay informasyon nagi ka na kay KK5, kay KK5 Karen Badilla. KK5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby!
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 June, ginapahanumduman sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO ang publiko batok sa modus sa termite gang. Kung mahibaluan nga ang termite gang, isa inika grupo sa kriminal nga nagapangkot-kot, nagapangbuho, isang dingding sa log, kanal o kung drainage system agud makasulod sa bangko, pawn shop, convenience store, mga warehouse K5 June, no? Kagiban pa nga mga business establishments. Suno sa IPPO, ang modus operandi sang amuyang nga gang, amo ang magrenta o kung mag-usar sa mga bakante nga building, nagahimo sila sang tunnel sa idalom sang duta o kung kanal. Ginabuhuan ang pader, vault room, o kon sa log, ginapangbaklas nila ni ang CCTV, alarm system, kag electrical lines, nagapangatake sa kagahon, holidays, kag weekend, then nagapakuno-kuno ang mga ini nga construction worker o kon maintenance personnel kay 5 June. Kag suno pagid sa IPPO, ang mga dapat ninga tandaan sa mga sang public, amo ang tunog sang nagapangbarina o kun may nagapangkutkot sa kagabihon, pagrenta sa kaiping nga establishments nga wala sang klaro nga rason, masami nga pagwasulod sa mga construction materials, gulpyada nga paglitik, pagbuho, pagamat-amat nga pagusmod sang duta, then ang hindi otorisado nga tawo sa restricted areas. Kag ang mga safety tips o kon precautionary measures, amo ang siguruhon nga mapag-on ang locks, vault, kag access points. Install gid sang high quality nga CCTV nga may night vision kag backup storage kay 5 June, no? Magbutang sang motion sensors kag intrusion alarm. Regular nga pagpatigayon sang inspection sa drainage, sewer lines kag sa idalom sang building. Siguruhon man nga masanag ang palibot especially na sa kilid sa kaglikod sang building. Magbutang sang 24/7 nga security personnel kung kinahanglanon. Magbutang man sang emergency hotlines kag quick response protocol, then i-secure ang construction tools kag heavy equipment kag mag-coordinate gid sa barangay kag kapulisan para sa regular visibility patrol kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
1: Nabatian mga ka K5 report kag impormasyon gikan kay ka K5 Karen Badilla, no? Ang inang estilo mga ka K5 sang reminder sa ato sini nga mga pulis. Permi ko no i-check ang mga drainage. Ano ganito mabutang CCTV. Tanan-tanan to mga muni mo to mga high definition nga mga CCTV. Tapos i-check ko no permi kay 500 ang mga drainage. Matyaga nyo tag-iya ka mga sang mga establishmento ni mga engineer nga. 500. Nagagwa lang inadira nga ang instruction ninyo nga mga pulis. Nagagwa lang inadira nga tamaran kamo. Kamo ang mga matamad. Inyo ubrana. Wai man yan sa mga tao, may na sa mga pumuluyo. Yan maalala magsuhot na sa mga drainage. Da? Inyo niya trabaho. Dapat hire kamo sa mga tao, gamiton yung intelligence fund nyo. May intelligence fund kamo. Hire ka mo sa mga tao nyo, eh, ngayon mo nga mga pariyo sa kay Kwan Blato, pariyo sa kay Mary Grace Piatos Blato. Yun yung Black 500. Hire ka mo sa isa ka Mary Grace Piatos. Kagbayaran nyo, tagan nyo sa intelligence fund nyo, confidential fund nyo, para nga magbantay sa sining mga kinahambal ninyo ni nga mga miyembro sa termite gang. Hindi kasuguon nyo yung tao, although nga ina sila. Ginapriparahan man nila na. Kaya ang inyong instruction na nagapakita na nga tamad kamo ang pagtinamad nyo nga arak mo da. No bra ni pare mo da kwanaw ni pare mo da bayani. Imuno. Mga ka K5, mabarita nyo na ba tanang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga-detox ka pa. Katatlo na ko mga pe, halinggina sa nga gasta, subong. Mga ka-K5, karamiton sang kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. Ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa karwan sang extend food supplement for men. May maka ka-club, was kang regabulig para sa paghatag sang extra energy sa aton nga lawas. Kag nagapanami isang blood circulation sang ato siningad lawas. That's why, kung nami ang blood circulation, manami man mga ka-K5 ang ato sining lawas kag hindi kita dali-dali maigo sang stroke o kon sang high blood hypertension. Klinika Extend Food Supplement for Men. Mga ka-K5 kag Klinika DTX Coffee Mix. Pagitaan nyo lang na, lagaw-lagaw kamo sa mga butika, sa mga pharmacy, Labi kag labaw sa tanan nga mga klinika de alternatibong medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Para nga maka-avail kamo sina mga ka-K5. Pwede kita tiyempo dri sa ito sila nga pagpangalagad siya nga sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
5: Ano na yung intruder ba?
2: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Itong ihanta ka ron. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
9: Palainom ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
9: Correct, Doc Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
9: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
9: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
8: Avocado subong.
9: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
9: Ay,
8: na,
9: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano ba mapapahawa yon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500. Inom ka na may TC or PRC agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
12: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
9: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
8: Agoy.
9: Untat, inom alcohol.
8: Agoy.
9: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
8: Ngrustan. Palahubog.
9: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
8: Kabalos?
9: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
9: Milig siya tagoay.
8: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
13: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
12: Kampiyon ni
8: McPage. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
12: Maligo. Basic gina yan.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap,
14: gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow.
15: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
16: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
8: Dapat lang.
16: Oo, oh, hindi pwede nga.
8: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
12: para mabares na may pares.
8: Si siyempre, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
8: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
12: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akige ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
16: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
12: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
16: Nakapangapi ka na.
8: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
12: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
18: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
12: Pwede sa diabetison.
18: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh. No, may protection ka na sa kagaw.
12: May protection
18: may
12: pa.
18: May antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
8: Kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
12: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo-blocks ni lipids.
8: Di kong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Pamati sa aton.
8: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
19: Uy, anak na. Anak na, glutathione.
8: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato selula,
12: may ga-repairman.
8: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
19: Uy, kampiyon.
8: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
18: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
19: Correct.
18: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: Oh, pero pina itong batian sa una, no? Kaon mani.
18: Kaon mani. Oh.
8: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
19: Oh, layo lang.
8: Layo, gidya. 100 times.
9: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
18: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
19: Nerve cells, no?
18: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
19: No? Namunag natang sa D3 bio.
18: Para hindi mag short circuit. Amuman na ang aton nga...
8: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
18: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
19: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang iya mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gaditay bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sa imo selula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Doc Ramil. Mm.
8: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
19: Mm-hmm.
8: Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm-hmm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na, permi naman ang balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
19: Every 8 hours.
8: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
19: It's all natural.
8: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA, nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
8: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo sulalog. Nimo nga may mga sulalog na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
19: Uh-huh.
8: It's also virus no? Kinanglan inom D3 bio.
9: Abisan dinggi gani inom ko.
8: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
8: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria.
8: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 bio.
9: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
1: Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo,
5: happy kanunay,
4: DTX-500.
5: Masaligat,
4: epektibo,
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX-500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX-500.
4: Masalika DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakala ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakala sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: K5 News FM, KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extel!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
6: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
5: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masalika,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
5: ang PCO
6: yung may D3
5: mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may D3.
5: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Makatas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yumay D3.
5: Makakas mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
9: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
9: Mag-Eye Care Go.
12: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo, rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C!
16: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman.
26: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo nga tay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang nagatilo sa imo
0: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
29: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
29: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
29: D3 Bio, ang D3
0: nga may Physio.
29: Ang Physio
0: nga may D3.
29: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
29: D3 Bio, ang D3
0: yung may Physio.
29: Ang Physio
0: yung may D3.
29: D3 Bio,
0: mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Pamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Pamahang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar.
4: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5. 7 Hey 5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: for you. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
3: gamay Visio.
5: Ang Visio
3: gamay D3.
5: Mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
7: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, Mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

Tag sang kasadyahan kagpapremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Nortes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO,
6: ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?

Transform Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Transform Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masalika.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: E3 Bio.
5: With BCO.
10: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may Visio,
8: ang Visio
5: yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow. Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tao.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas tindo ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
18: Yung may VCO!
19: Ang VCO!
18: Yung may D3!
19: Makakas mga butika!
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
5: mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My family history ba nakamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
3: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pa Pasko. Kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga rekomendasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dalaong magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
5: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
6: Abaw.
5: Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman
7: for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika
10: DTX 500.
9: E3 Bio.
11: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
9: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
4: D3 Bio,
9: ang D3
4: yung may Visio,
9: ang Visio
4: yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabangang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problem, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: E3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabagal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabagal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galao magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3
7: mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3
7: mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies, kagmadamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness.

0: Bio.
1: You might PCO.
0: Ang PCO.
1: You might D3.
0: Mga buti ka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Aramis
3: mo. TDX 500.
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag TDX 500 na.
2: Ang DTX X500
3: my powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami ikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa mga butika.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
7: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
6: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
7: Eye Care Gold Capsule
6: may aras ang lutein,
7: vitamin A,
6: vitamin E,
7: vitamin C,
6: zinc,
7: kag bilberry extract.
6: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
7: mag-inom sang Eye Care Gold.
6: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
0: Mighty C!
1: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay
12: Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon.

0: E. Lopez Street sa Kilid, San Robinson, Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa La Paz. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa

Kamay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri, ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi diri sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkatabo, mga kakugmat na nagkatabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagi na siya pagkalipatan, mga kaabyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Mag-obda na gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mo na. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mo na giyapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halin na sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kagpagpasalamat, kagdakukid, kagkalipay sa Dios. Nang malipay siya ng mga tipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agod nga kita, mayara perme nga protection. Ang aton anghel nila gwardiya. Munang aton gwardiya sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna ang magbantay. Tige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagtanan nga mga aton nga ginasiling nga mga pagpakamayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudurog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patumbay at gabay sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rufemin Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at kaming lahat nawa. Kami ang karapat-dapat sa paglingkod sa inyo. Lalago ang aming parambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisyos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung basahon ta ang balaan nga kasulatan, dinhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Na? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kay nga man, bangod nga ang balaan nga kasulatan nagklaro gina sa aton sulo nga aton mabasa kung masahon taman ang Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man. Hamal rin o? O Ginoo, tubto.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
4: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
4: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
6: Mas no.
4: Ano tayong interval?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
5: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Ang sang gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
9: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali, 2 times ati.
5: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
9: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: O carrots da, orange apple, da, mga orange. O, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
5: Mm-hmm. Sir Kevin?
10: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
11: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
11: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
12: Dising ko, no?
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18 pala ito mo. Huwag ka 19, ha?
12: Kampiyon ni
8: Magpich. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
11: Oh, maligo, basic gina yan.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
13: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
13: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
14: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
8: Uh-huh.
5: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
8: Uh-huh.
5: Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
5: Ah, wala magtaas.
11: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident.
10: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
5: Mm-hmm.
10: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
10: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
8: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
10: Mm-hmm.
8: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
10: Natural sugar.
8: Natural sugar.
11: Stevia. No? That's why healthy ginikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
10: Kay engineer yung pampabakod, extend.
8: Iba na yung pabakod niya.
10: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa supporta, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang fat boy,
11: uh-huh.
5: Hindi man tanan nga fats lain. Ha?
11: Correct.
5: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
11: Mm-hmm.
5: Kagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
8: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy,
8: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
11: Uy!
8: The work hand in hand, Sir Boy.
11: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo post plan.
8: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
16: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
16: covering.
8: Dapat may cover para di, ano,
10: hindi maglaktan,
8: wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kaya ga amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
10: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka di Tribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
16: Uy,
8: in
16: God,
8: short,
16: you know?
8: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
16: Dementia.
8: Dementia. Once nga ipalainom ka D3 Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
16: Kampyon.
10: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
11: Mm-hmm.
10: Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-D3-bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
11: Kampiyon, paano ba lang ginihimon ni D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
17: D3-bio with Physio.
18: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3-bio.
19: Ang D3-bio.
17: You might Physio.
19: Ang Physio.
17: You might D3.
19: Mabakats, mga butika.
17: D3-bio.
20: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
17: D3-bio.
19: Ang D3-bio.
17: You might Physio.
19: Ang Physio.
17: You might D3.
19: Mabakats, mga butika.
14: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
5: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa ismail, wasak. Nga, ha? hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo ko ginom ka D3bio sir boy. Ang immune system pamuyong lang.
0: Kalma lang.
5: Ang D3bio ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay sir boy.
0: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
5: sa
0: D3bio.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
8: May ara kang ito ang import immune system.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong abalatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
0: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
5: Ang D3
0: yung may Physio.
5: Ang Physio
0: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: D3 Bio.
13: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:39 sa gang oras. Ginadulong sa atas karawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

0: A las 4:41 sa aga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga kaka-K5 sa ato sa inyong pagpangalagad diri sa itong palanuntunan, Balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Happy Monday mga ka-K5. Today is May 18, 2026. Mayo 18 kita sa bulan sang akon sa tuig 2026 mga ka-K5. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Ginaabi-abi tanang inyo sini nga presensya. Sa mga taga Quinto Distrito, ilabi na gid sa Banwa sang Sara, kilita ay kita dira karon sa grand opening sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy dira sa may RGM's building malapit sa may Sara Terminal. Kadto ka mo dira, kamay mga dlagkuan ng mga diskwento sa aton sini nga mga ka-K5 kaga may mga mystery prices sa mga mabakal nga may ara sang minimum purchase of 1,000 pesos. Alas 4:42. Waon ta na report ni ka-K5 Alira apin mga ka-K5 sa iya sini nga yum yum yum in the morning. Anong iya sinigang pinapanindahan kaganong iya sinigang preparar sumong sa aton nga aga mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. Manayanayang aton sini nga aga ang aton nga morning as of 2 a.m. today, May 18, 2026. Wala sang low pressure area kung LPA ang namonitor sa may sulod sang Philippine Area of Responsibility. Suno naman sa DOST Pag-asa. Alas 4:43 na mga ka-K5. Ka-K5 ba Alira Apin, kamusta ang imo siniging panindahan aga pa? Ano ang yam-yam-yam in the morning naton sa aton mga tagpalamati? Ka-K5 Alira?
1: K5 Ray, aga pakita na ninda no sa La Paz Market. So subong nga aga mahigop naman kita sa manamit nga pamahaw kag sabaw. Ang aton subong nga menu mga ka K5 amo ang creamy, very creamy gid nga sopas.
0: Mahilig ka sa mga creamy creamy ah. Wow, sopas. Walay budlay no tuo na mo subong ang menu mo ah.
1: With hot dog. Kay dito ka dugay naman sa aton nga wala kita nakahigop sa nga sabaw-sabaw sa pamahaw ah.
0: Sige.
1: So sa aton ingredients mga K5 of course kina hangla naton sang chicken. Ang manok naton mga K5 ang nagapresyo sang 190 tubtob 200 pesos no per kilo. And ang kinahangla man naton sang elbow macaroni. Ang elbow macaroni mga K5 ang nagadepende sa brand no apang ang Del Monte nga brand mga K5 ang isa ka kilo sina ang nagapresyo sang 75 pesos. And ang kinahanglan man naton mga K5 sang mix nga veggies no ang pang bihon inabalang mix sang carrots kag cabbage no ang nagapresyo ina subong sang 20 pesos per pack. And yung kinahanglan man naton sang evaporated milk. Ang evaporated milk mga K5 nga 400 grams ang nagapresyo sang 48 pesos. And yung kinahanglan man naton sang hot dog. Ang hot dog mga K5 ang nagadepende man sa brand apang ang manami nga brand no nga tender juicy ang nagapresyo sang 60 pesos. And yung kinahanglan man naton sang onion and garlic. Ang onion and garlic naton mga K5 pwede kita makabakalya sang tag 30 pesos nga panggisa lang no. Apang ang presyo sang onion ukon Bombay per kilo ang nagapresyo sang 100 pesos. And then sa garlic naman naton no ukon ahos no ang nagapresyo ina sang 130 per kilo. So sa mantika naman mga K5 kinahanglan man naton sa mantika makabakal man kita sang tag 30 pesos nga panggisa lang apang ang per kilo subong sa mantika mga K5 ang nagapresyo na sang 116 pesos. So nagtaas na mga K5 sang 6 pesos. And then kinahanglan man naton mga K5 sang margarine. Ang margarine mga K5 igamiton man naton panggisa no para mas maghamot no. May ara na ina mga K5 sa mga naripak na balangadaan sa mga gagmay nga cups. Ina ang nagapresyo sang 20 pesos. And ang kinahanglan man naton sang seasoning no o kung salt and pepper. So salt and pepper naton mga K5 nagapresyo ina sang 10 pesos o kung tubtob 20 pesos per pack. So sa balor no nga 453 pesos no, makahimo na kita, makabakal na kita sa atong sa kilo nga pag nga manok no, pang panakot naton kag isa ka kilo na ina sa, equivalent na ina sa isa ka kilo nga elbow macaroni. So para naman sa aton cooking procedure mga ka K5, una no, magpainit kita sang mantika kag i-melt naton ang aton nga margarine. After sa mga K5, pwede na kita kagisa sang aton nga onion and garlic and then ang aton nga manok. Ang ibang mga K5 bag-o nila igisa bala ang manok no. Gina-boil nila anay kag gina-shred para nga masapos sa kanon no kag wala na sang mga tul-an. So once mga K5 nga mag-start na sang browning o kon ma-yard reaction ang aton nga manok, ibutang na naton ang aton nga hotdog. Hulaton naton anay aton nga hotdog nga ginbutang mga K5 nga no magpalamanog bala. Dumaghabok-habok na siya antes natin ibutang ang aton nga elbow macaroni. And then i-mix lang na siya naton mga K5 until ma-well combine na ina naton. After sina mga K5, magbutang kita sang madamo gid nga tubig no. Ang bastante lang para nga makaboil sang aton macaroni until mag-al dente. Ang al dente mga K5 ang hindi tama kalata pero ang saktuhan nga maluto siya. So once mag-al dente na mga K5 ang aton nga macaroni, dira na naton ibutang mga K5 ang aton nga evaporated milk. After naton butang butang sang evaporated milk mga K5, dira na naton i-season ini sang salt and pepper. Depende sa inyo nga pangdamel mga K5 no, i-adjust nyo lang kung maalat o kung matabang pa bala no o kung malasay. After sina mga K5, ako mga K5 personally nagadugang ako o kung ginabutang ko ang mixed veggies ko kung pinakaulihi na no, para nga hindi bala siya matam-an kalata o kung na mag-mix man sa imo nga macaroni nga malata man. So ibutang na naton sa pinakaulihi ng aton nga mixed veggies nga carrots kag cabbage and then pwede nyo na i-remove sa heat and then transfer, serve and enjoy.
0: Amo na ang macaroni soup ni ka Kay Pabalera apin nga permigi na serve sa piyesta. Tapos sa din ka mga ka-K-5, sa din pag hindi ginaserve, alam mo kung sa din pag hindi ginaserve?
1: Din.
0: Ha?
1: Din.
0: Oh, magpamilasyon kaw. Pero dapat gatong kaw, kay kuway ka gatong, kuway ka sang macaroni soup, kuway hotdog ang imo soup, kuway unod, puro sa macaroni, kuway manok.
1: Actually, K-5 Ray, pwede man ini ipapamahaw sa Flores, no? Ga-Flores ka man sa una.
0: Flores de Mayo?
1: Mm.
0: Oh, eh.
1: De Mayo.
0: Malugi kapot ko sang arko-arko sang muse, nagsang skorte. Sabi mo, skort ko, aw. Ikaw ga Flores ka, aw?
1: Kaagi bala ako, Reyna Elena.
0: Tara naman, takay aga. Pag ani, lunes nga lunes, nagabinutig ka na naman.
1: Ay, kaagi ako, Reyna Elena.
0: Sige, sige, te. Kamusta?
1: Te mo na ang gipapamahaw namun, ano? Sopas. Is ala nga pribilehiyo.
0: Kasi may mga sopas ang una, tiba yun na yas ang creamy-creamy. Butakan lang sang
1: gatas.
0: Gatas, di mo na ino. Sige, so okay man niya. Okay man na nga tawag ni. Nga pamahaw ah. Datong sini nga mga ka-K5 ang creamy macaroni soup ni ka-K5 Alira Apin. Hindi nyo matilawan, bisan diin. Owen Bolivar, Canenuela, good morning, Jackie Paclian, good morning, Ed, Teresa Alconada Redunda, good morning, Ma'am, Tere! Si Ma'am Helen Pagaypay, mayong agagid sa imo, ka K5 Fred Pasgala, ang aton nga president sa Fans Club International Chapter 2, ka K5 Fred! Fred! Kakipay Fred! Pasgala! Ronnie Cortona Lopera, good morning kakipay Fred. Umalay, good morning. Happy Monday sa imo. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, thank you Lord. Thank you God for this beautiful morning. Waking us up every morning is a great blessing. Lord, sorry for some time that we forget to say thank you, but you still reminds us that you were always with us, even in our lowest days. Oh, thank you Lord. Salamat gid. We need you, Lord, to change us because without you, we are nothing. Because of your mercy, Lord, we can face everything. Thank you for our safety and for all the blessings you have given us. Please bless us each day and for all the people around us that makes our lives meaningful. May you also provide for their needs A blessed Monday morning sa imo, ka K5 Riomalay and ka K5 Alira Apin. Amen. Halin sa kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba. Every gising is a
1: blessing.
0: Mga nga dapat pabungtaw na pa salamatan tagid ang mahal nga makaako, Ma'am Rim Yapanes, no, for giving us another day. Saton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Ryan Likuran Francis Imulaga. Shout out lang sa Riruan Igbaras Idol. Advance happy fiesta Igbaras sa May 21 to 22, 2026. Hoy, happy fiesta dra sa mga taga Igbaras. Luto kamo da sang creamy macaroni soup ni Kakipay Balirapi. Wene Freda Sarmiento, good morning gid, Ma'am Wene. Nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagan. Wag kakipay Fred Pasgala, ma-meeting kita bala kay tagaan amon kamo sa gitawag daton sini nga business opportunity. Ano gani? Liwat?
1: Business opportunity. Na.
0: May ara kita sa mga business opportunity sa aton sini nga mga K5 Punch Club International. Basta suki gani sa K5 amo gina. Kermigid naga power share. Nagapamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka K5. Alas 4:52 na sa aga sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Ang aton gali subong nga mga reporters, they are bound to palaro 2026. Ka K5 Alira Apin, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para i-cover ang aton sini nga mga atleta diri sa Western Visayas, ilabi na gid mga ka K5 sa aton sini nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang ginpadala ta didto, ang ginhaboy ta didto mga ka K5 sa palarong pambansa 2026. No, sa aton sini nga mga ka K5 bala mo kundiin sa Agusan del Sur amo si ka K5 Karen Badilla. So malawig-lawig ni gawang hindi ko pods ka K5 Karen Badilla sa aton ka K5 Alira Apin, no? Ini tungod mga ka K5 nga ti didto siya sa May Agusan del Sur agud magcover sang mga dalagkuan nga mga balita mga ka K5 may kang tanan sa palarong pambansa 2026. Mga bay pang mamulas time, no? Nakabasta gani palaro, nakaagi kita once bala I think champion, tapos naka first runner up kita, no? Last year the first runner year. Up kita ka K5 Alira Apin, no? Ang Region 6, no? Kay pag abot sa mga ball games, no, hindi man kita ya magpa-perde. Saton sini nga mga ka K5 ugaling lantawon tani kung mas ma-retain sang Western Visayas sang Region 6 ang pesto bilang first runner up sa palarong pambansa kay tungod nga ang Negros Island Region nagsiparar na, no, ang Negros Occidental, no, to be specific nagsiparar na sa aton kay sang una ang Negros Occidental including Bacolod City is also part of the Region 6. So kay nagsiparar na sila, nahimo na sila nga NIR, Negros Island Region. So lantawon naton kung makayanan gapon sang Region 6 nga mag first runner up or and hopefully mag champion. Pero galing suntok sa buwan ng champion ni Mamuti. Alaan mo naman when in terms of number of athletes, lugi gikitaya sa NCR. National Capital Region o kung sa NCR. Sige lang ah. Bato lang Iloilo. Bato lang Western Visayas ah. Okay, pabalirapin.
1: So balantayan gid K5 Ray, no, ang mga nagkalain-lain nga hampang sporting events sa palaabuton nga Mayo 24 tugtog Mayo 31.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Alira Apin, halong sila kay ang heat index subong May 17, 2026 sa bilog ng Pilipinas ang may pinakamataas nga temperatura sang mainit nga panahon na record sa May Sangley Point, Cavite, no? Dangerous ni sa nga kategory na. Ara na naglabot sa 45 degrees Celsius ka K5 Alira Apin. So always gid mag-inom sang madamo nga tubig, always gid ka magtiner sa balay kung wala man lang ka K5 Alira Apin sing importante nga pagkantuan. Diri sa Iloilo City may mga gitawag kita nga cooling station. Pero ang mga cooling station nato nami tani kung bag-o man ang mga aircon. Kaya karon ano man natawag nga cooling station kung dugay-dugay gaguba ang aircon kag nagadula ang lami. Muna kisa nagataas naman ka K-5 lirapin ang mga pra, ano ni, ang kuryente. Tungod sa tuman ka grabe nga init sang panahon. Kasi ang mga balay naton, no? Halin sa aga pandaron mo gid ang electric pan, no? Kundi aircon, kaw aircon. Muna nga gataas ang presyo sang aton sini nga mga bill sang kuryente mga ka K-5. Sige. Drink water always, stay hydrated, inom sang Mighty C, the alkaline base ka vitamin C para malikawan ang mga balatian kasubong sang heat stroke ka K-5 alira apin. Kapin pa kung medyo taas ang cholesterol mo, no, hindi ka gid fit, no? Yung medyo overweight ikaw. Na isa mga prone ina sa mga ka K-5, sige tawag ng heat stroke, no? So dapat gidya halong gid ka K-5 alira apin. Kapin pa kung bulubog at na ikaw. Ay, kadlaw ka gidaw. Hindi man ikaw yung ako din na tumod, ah. Yung nagsiksi-siksi ka na gani, kaya ito pala inom ka na sa klinika DTX Coffee Mix, eh. Di ba?
1: Mm. Galing ang pares natin sa klinika DTX Coffee Mix, tatlo man ka pandisal.
0: Abaw. Malunggay pandisal, gali ang tirada mo, ha? Alas 4:57 mga ka K-5 oras natin sa di kapagpangalagan. Salamat gid ka K-5 alira apin.
1: Sige ka K-5 Ray, gikan sa kusina sa K-5 News FM Iloilo. Inisi ka K-5 alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kung matamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum in the morning, Sir Francis Imulaga. Shout out from Riruan Igbaras. Good morning! Laura Subagaysay, Ronnie. Cortuna Lupera, blessed morning sa imo ka K-5 Ray Umalay. Nagpamatigi kami always sa imo sa balitang K-5 sa umaga. Salamat kid! Happy happy fiesta sa Barangay Purog Pototan. Ara kita dito kagabi ba o gasararakit? Marangaton sini nga chan kakadlaw sang ila sini nga plagwaon. Alas 4:58 mga kabiyanan. Sa pagbalik naton, kaunta ang mga balita na sa aton sini mga Unit 12 reporters. Sitwasyon sa palibot kag syudad sa probinsya sang Iloilo upod kay K-5 AJ Cordoba kag K-5 Makoy Espeha. Yari ang mga balita nga dapat naton bantayan sa aton sini nga pagpanumbalik. Sa mga balita, mga ka-K-5 balita, lokal Dumangas Municipal Police Station ginpasidunggan sang Iloilo Provincial Police Office. Habal-habal driver estado sa ginkasang drug buyback operation sang PDEA sa Banwarman sang Barotac Nuevo. Sa dugang mga balita, mga kabiyanan, delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur. Comelec, Iloilo City nagapanawagan sa mga maparehestro para sa uling adlaw subong sa voters registration. Oh, hingagaw, hingagaw ha, sa mga newly voters. Ininang tsansya kag tion nyo mga ka-K-5 nga makapili sa insakto nga mga lider sa pungsod Pilipinas sa bawi kamo subong nga 2028 sa mga ginpang boto nyo sang 2020. Ano itong eleksyon? 2022? Oh. Subong, lantawa nyo. O ano nga klase sang gobyerno may ara kita? Oh. Gobyerno nga puno sang drama. Grass fire nagluntad sa Banwas ang Balasan samtang magutod nga pangayaw kag menor nga natripingan sa ila distrito sang aro natalana nga magatubangay sa barangay. Mga menor, hinablos pa sa mga barangay opisyal. Alas 4:59 mga ka-K-5 sa mga balita nasyonal nga to sinipagatutukan si Senate President Alan Peter Cayetano mga kabiyanan. Yon, nagpagwa na naman sa iya sining mensahe sa iya sining live Facebook live. Kag nagsiling, I am not protecting any senator here. I am protecting the integrity of the Senate. Aba! May mga speculations kaguring-huring nga base pananglitan subong adlaw sa pag-convince ang senator bilang impeachment judge. Mga ka-K-5 sa sining article of impeachments, mga ka-K-5 natalana talakayon sa sulod sang Senado na tuhoy sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. May mga sugilanon nga sa pag-convene karon sa mga senador, base may silent kudeta nga matabo. Silent kudeta, no? Kumbaga, may nagaplano nga islan na naman sa pagka Senate President si Alan Peter Cayetano. Kag kung matabo ini mga ka K-5, abaw! First time in the history sa Republic of the Philippines nga may senador nga nagpungko lang siyang pila kaadlaw bilang Senate President. Do ka kaladlawan man? Ay, kaladlawan. Sa aton sini nga mga ka K-5. Patian ko ng ay, kaladlawan. Kay tungod sa mga reliable sources nga mga kapwa senador man ni Peter Alan Cayetano, lantawon ta niya if may ara gid man nga kudita, sino ay han sa Magic 13 ang matiwalag mga ka-K5, especially sa pressure subong sa mga pumuluyo sila. Kay ang hambal sa iban nga mga senador nga nadismaya kuno sila kung paano ging handle ni Alan Peter Cayetano ang nagkahilitabo lately sa sulod sang Senado. Now, in the absence of Senator Bato de la Rosa, no? Kati, dumdon yung mabalik pas Bato sa may Senado. Senado, how? Amo na tong hunting siya sa NBI, mabalik pas, ha? Sa atong sini nga mga ka-K5. Now, kung may kodita, kag wala si Bato de la Rosa, aba, lama-lama, delikado, ginman matuod ang pulungkuan ni Peter Alan Cayetano bilang isa ka Senate President. Ina, huring-huring pa lang, ha? Kay may aras sa mga senador nga nagaplano nga islan siya. Kay didismaya sila sa pagkapot sini sang isyo sa sulod sang Senado sa natabo lately, mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Now, kung islan siya, ati kulang na, out of numbered na sila. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Lantawon ta na, no? If there's something to do with the impeachment, tawag ni, no? Complain against Vice President Sara Duterte. Good morning, guys. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang oras, alas 5:03 sa aga. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Magbabalik kita mga kabyanan. Matapos gidamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Malakas, mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500!
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Gabalo bala ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris.
8: Lymphoma.
7: Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas.
8: Mostly sa mga tigulan
7: o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS.
8: Retinoblastoma.
7: Cancer. Nga halin sa retina
8: na mostly nagapektuhan sini ang mga bata.
7: Protektahan ang aton mata.
8: Mag-Eye Care Go.
7: Capsule.
8: Adlaw-adlaw.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon.
8: Para sa manami na eye health.
7: Mag-inom sang
8: Eye Care Gold Capsule.
7: Kaupod
8: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Adlaw-adlaw.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Ragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katong katol,
10: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman.
7: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Saka K5, Dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatindlo sa imo atay.
3: Basta tindlo ang atay.
4: Happy kanuna.
3: DTX 500
4: Masaligan
3: Epektibo
4: DTX 500
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan
4: DTX 500.
3: E3 Bio
4: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
3: ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio,
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
3: yung may Physio,
4: ang Physio
3: yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: May puso!
13: Alas 5.13 oras sa aton sinibarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga kuturan, welcome na sa aton sining pagpanobalik. Ginadulonggan sinyo si Kalwan sa Klinika D3 Bio. Sa ubot rang kaso si Pony Lana at manginom sa Klinika D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist. Nga sa nagin makabulig sa pagtapda kag pagpatay sa mga kagaw kag bacterial infection sa aton sining lawas. Sa tanan nga mga ginahilana at rang kaso ubo si Pon, ilabi na gid sa mga kabataan subong. Kung hindi sila katulon sa aton sining kapsula, pwede nyo ginibuslutan kag putuloon ang duga sa Klinika D3 Bio. Matinsa na ini mga kabyanan kay napamatud-an na ini. Hindi lang ni nagapatay sang kagaw ka bakterya but also nagapatay man sa mga fungal infections sa aton sininga panit, no? Sa aton sininga mga kuturan, tistingin nyo bala butangan ang inyo ido nga may katol-katol, madula kung tuluan mo sang Klinika D3 Bio. Nagpakita lang ina kung ano ka-epektibo ang Klinika D3 Bio nga himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Kaya gani, sa mga kasimanuan naton, untatin nyo ng pagbakal sang vitamin D3 lang. Kung nagbakal ka mo, nagainom sang vitamin D3 lang, untatin nyo na, dapat ang inyo ginainom nga vitamin D3 may extra virgin coconut oil. Ang suplemento nga dapat baklon kag pangitaon sa mga butika kag sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy, mo ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa may mga pneumonia, TB, no? Sa aton sining mga ka-K5, inom ka mo sa Klinika D3 Bio. DTX 500 sa nagataas nga dugo kag blood sugar level, mag-inom sa Klinika DTX 500. Nagapanami sa aton sini pananawan, may ampalaya kag di sugar cane extract kalin sa panit sang tubo nga sa ragin baka K5 baka detoxify sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 mga ka-K5. Available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Dr. Ramil Itang Uy sa Haro Branch na Tondra. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, mayara kita free consultations mga ka-K5. Tagsapasi, mayara kita free consultations kada Webes. Sa Kalinog, mayara kita sang free consultations kada Martes, kag Biyernes. Sa Miag-aw, mayara kita sang consultation kada Domingo. So, tanan-tanan na nga mga Klinika de Alternativo na ton, mga ka-K5, may free consultations, libre, wala sang bayad. Sa Sara naman, magabukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mel Itangoy, Subong Adlaw. Kita ay kita na karoon las 9 sa aga. Sa aton sa mga pinanangga ng mga taga-Palamati, no? Ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch ang nagatanyag na sa mga produkto ni Dr. Mel Itangoy para sa aton mga pumuluyo dira sa Quinto Distrito. Alas 5:16 sa aga, oras sa aton sa mga pagpangalagad. Naka-standby na sa linya si K5AJ Cordoba sa mga natipon sa mga balita Subong aga. K5AJ sa report, go ahead. K5AJ.
11: K5 Ray, Dumangas Municipal Police Station ginpasidunggan no sang IPPO sang tinalikdan langon sa din nagtapuan ini sila ka K5 Ray sa bulan sang Abril sa anti-illegal drugs campaign. Kadungan sini sang pagkumpiskar nila sang masobra tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga dito sa Barangay Pulaw sa Banua sang Dumangas. Kagining award sa K5Ray nga ginpasidungog sa ila ginbato ni Police Major Tin Albert Lipsia kag suno sa iya ka K5Ray nga hindi nila inimimo kun wala sang suporta sa mga pumuluyo ilabi na gid ang ila sini nga mayor ka K5Ray. Samtang kagabi ka K5Ray, isa na naman ka madinalagon nga drug bypass operation ang ginkasasang PNP Drug Enforcement Group kunsa din isa diri ang arestado nga nakuhaan sang masobra 700 mil nga balor sang illegal nga droga sa Banua sang Barotac Nuevo. Ang subject ka K5Ray ginkilala kay alias Jan, may kabataan, duha ka kabataan ka K5Ray, sus makaluluoy ang kabataan niya sini kay nga 10 anyos kaga anum katuig, puro lalaki ka K5Ray. So masobra, duha ka semana ang monitoring. Suno kay Police Captain Rogelio de Maisip ang lead, ang head sang pidig ka K5Ray. So sa balor nga 6,000 pesos na baklan ini si alias Jan, kaga ginako niya man ka K5Ray nga kisa magbihayin ni siya sang motor nga balabal, nagasuro sideline ini siya baligya. Kaga aramanin siya sa Badak Lest ka K5Ray sang barangay Poblasyon Ilawod, Banua sang Barotac Nuevo.
13: K5J?
11: K5Ray?
13: Go ahead.
11: So nagpanugyan naman no si Police Captain Dima Isep nga unta to na ang paggamit sang illegal nga droga, kaya may arangadaan yung pagwa sini ang aton nga IPPO kag ICPO nga kung sino makatudlo. Kaga positive nga nagagamit o kung nagaduso sang illegal nga droga ka K5Ray, hindi ini sila magduwa-duwa nga pangdakpon ini ang mga embolbado sa musini nga buluhaton ka K5Ray. Kag sa Subong, nakaunong na sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ang ining subject nga si alias Jan, 28 anyos ka K5Ray. Kaga may arap na hinunano na ton kagabi ang iya sini nga nanay kagang kuno barangay man dito no kag dungol gi man ini kuno si alias Jan ini ka K5Ray. So no ganin sa iya sini nga nanay nga kun mag away ni sa iyang asawa kag hubog ini siya ginatayaan niya sini isang pusil ang iyang asawa sa ulo ka K5Ray. Kag masabad man ini dira sa ilang barangay kay sunod naman kay kap dira ka K5Ray nga masami ini nga nagatambay dira sa gwa sa ginabalay nga nagauba sa tiun sang kagabihon kag nagabitbit pa ini sang red horse kag K5Ray. So kun sawayon ni kap gani ko no mabato pa ini. So mo to nga nagdesisyon na lang si kap nga gin report ini sa pulis pero ginarespond man Japan sang pulis pero wala man Japan ini nagapati. Kag sa dugang naton kag K5Ray nga balita no IPPO kag ICPO mag panda karon sang inventory no sa mga nakumpiskar nila nga mga pusil kag K5Ray kag ang turnover sa ila sa probinsya pag diri sa siyudad sang Iloilo kag K5Ray.
13: Sige, alas 5:20 oras ato sa mga pagpangalagad. Kamusta Subong ang obserbasyon ninyo sa palibot sa may siyudad sang Iloilo? Ang presyuan ay Subong sang gatong medyo back to normal naman no ka K5BJ Cordoba.
11: Yes ka K5Ray. So ang iba nga mga gasolinahan wala pa man sang pagsaka ka K5Ray kay iti maibaluan naton buwas pang adlaw ang nakaschedule nga magasaka sini mga presyo sang gasolina kag krudo ka K5Ray. Samtang paglibot-libot naton ginadiri sa siyudad sang Iloilo matauhay pa ang mga dalanon ka K5Ray labi na sa diversion road pero paglabot naton sa Iloilo Terminal Market madamo na sa mga kautura nato na nagapamalaklon agad nga sa ila sining mga kinahanglanon ka kay Five Ray.
13: Okay.
11: Samtang ang presyo naman sa mga isda ka kay Five Ray, may ara kuno nga gamay nga paghulag sa hambal sa mga binders dito sa sulod sa Iloilo Terminal Market. Kaya ang bangros kay Five Ray sa nagligan ko, no, ara lang ini sa 200 to 210, subong 220 na. Ang bulaw, 220 man ang kilo. Ang panit, 150. Pasayan, ang medium, 360. Gulaman, 40 ang kilo. Bagungon, 70 ang kilo. Kasag na gagmay, 250 ang kilo. Ang crabless, 200 ang kilo. Ang karaho, 140. Ang pisugong, sige-sige, sigisi, 280 ang kilo. Bonito, 180 ang kilo. Ang bansa, 280 ang kilo. Ang lison nga hiniwa, 350 ang kilo. Ang lison nga bilog, 280 ang kilo. Kasag nga dalagko, paborito mo ginika kay Five Ray, 280 ang kilo. Scallop, 200 ang kilo. Pasayan, naman yung paborito naman ni kay Five Makoy. Kapin pa kung butangan sang butter. Dalagko, 350 ang kilo. Pag ang kalkag, 20 ang baso, ginamos, tag 20 ang potos, ang lapu-lapu, 240 ang kilo, galandan, 220 ang kilo, green shell, 100 ang kilo, kag ang tuway, 70 ang kilo, kaki-5 rate.
13: Sige, sa to sining mga kaki-5, kaki-5 AJ Cordoba, sa din na gani nga, no, market, tapos central,
11: or sa Iloilo terminal market,
13: public terminal market, no, sa to sining mga kaki-5, mga presyohan na isubong dira, sa to sining mga pinalangga, nga mga tag-palamati, no. Lunes nga adlaw mga ka-K5 alas 5:22 no sa may mga opisina dira ay matamat na himos no sa aton sini nga mga ka-K5 kag ti subong nagamatamat na balik ang presyo sang gatong do medyo nagga tawag nin makatibatibawas naman ang pila naton sini ka mga tricycle drivers no kay kapon to kita ko to ang presyo na isang diesel nagalabot na lang sa 78 to 79 pesos sa ka-K5 AJ Cordova. No, ang presyo sang gasolina ti nagdumagbalik naman sa gawas sa normal no sa aton sini nga mga kakipay pero kumpara mo ni sang before sang gera no sa Middle East medyo mabras mas barato pa to sang una kakipay ba AJ Cordoba eh, no medyo mataas taas ang inigamay no pero okay naman ni kumpara sa mga nagliligad tong mga presyo na nga naglabot kito sa 3 digits no sa 100 pesos plus sa kakipay AJ Cordoba ang presyo sang gatong o kon mga petroleum products naton ka-K5BJ. So par nagbalik-balik naman sa normal ano. Matulotaway ang palibot kag syudad sang Iloilo sa report ni ka-K5 AJ Cordoba. Subong adlaw sang Lunes. Ka-K5BJ basi may ara ka sang ipabilin ng bahanon sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati. Mamo si ka-K5 AJ Cordoba kis ala ni magbulos kay ka-K5 Karen. No, pero ti malawig-lawig di gawang pagbulos siya kay tis ka-K5 Karen. Ato ina on a special mission sa may Agusan del Sur para mag-cover sang palarong pambansa 2026.
11: Ka-K5 Ray, though amo ginaguro ang talent nga wala sa aton.
13: Biko ga harana ka before. O anong pagarana mo bla sa imo sining nga pinalangga? Ipabati mo dapat na sa mga pinalangga mo man nga mga tagpalamati. Oh, ambal ni ka-K5 Fred Pasgala, sampol. Abi sampol ni sila, abi siyang ambahanon mo nga malipot lang.
11: Ate, sige, ka-K5. Pagbigyan natin ang
13: si Tagalog ka-K5 Fred Pasgala. Pinapakanta lang kita, nagtatagalog ka pa eh. Hindi ko naman sinabi na magtagalog ka. Ang sabi ko, magkakanta ka lang. O sige, pagbigyan mo na sila.
11: This song is dedicated to our CEO, no? Doc, belated happy birthday.
13: Ano naman katahon mo? Happy birthday?
11: Hindi ah.
13: Awa. O sige.
11: From my youngest years, eldest moment here, I've never felt crazy like this before. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of a thousand doves. Baby, you should thank my love.
13: No.
11: Okay,
13: wow.
11: Grabe. Sige na ako matulad.
13: Si, daw si, ano ba, daw si Kayla ang imo boses ma, my love.
14: My
13: love. Ginakilig-kilig, mas kakipay, malira apin sang boses mo.
11: Mas kago gani kaki pebre gina picture out ko nga naga urok-urok din sa kakadlaw sa bangkoy budlay ang bangkoy abla marumpang
13: ang balya manaog na sa ganitani ko no kay mareklamo sa driver sang jeep mamo ko nga ah ang balya duga sa garako nung speaker sang ano ya sang salakyan na sige ah manami ang tiyempo mananaya aging pakanta takaw para at least bala kung swertihon mag-ulan karon mabuin-buina ng init sang kalibutan kakipay BJ
11: hindi lang ay kakipay BJ mag-ulan kay ang balay ko wala pa matapos ka gato
13: ay panday kagali sige ah salamat kid kakipay AJ Cordoba live ganag report dira sa atong sininga 88.7 patrol.
11: Iga kay February ning balita nga nadulong isinyo sa kaluwan sang D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ko po sa patrol si KK5 Makoy SPH. Ako naman si KK5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Alas 5:27 oras ato sa ning pagpangalagad mga KK5 diri sa balitang K5 sa umaga. Subo nga adlaw May 18, 2026, alas 3 karon sa hapon, nakatala na nga magsapol ang mga senador, lakip na diri ang members ng House of Representatives, especially on Committee on Justice, to formally transmit the articles of impeachment, mga kakipay, batok kay Vice President Duterte sa higher house. When we say higher house, mga kakipay, amo ini sa ang Senado. We have two houses sa aton sininga legislative, no? Sa aton sininga mga pinalangga ng mga tagpalamati, sa aton sininga gobyerno. Number one, we have the lower house which represents the House of Representatives or the Congress. The second one is the higher house which represented by the Senate. No, sa aton sini nga mga senador mga KK5. Now, if there are impeachment complaint sa aton sini nga mga KK5, nahambalta na to sang gintalikdan nga inadlaw ang proseso sini. Number one, may ara dapat sang proper complainant, no, against sa mga impeachable officials. Then may ara nga mga sponsor sina sa Congress to tackle that complaint sa Committee on Justice. Then the Committee on Justice will conduct several hearings to determine if that complaint has a substance, no? Sa aton sini nga mga ka K5 to proceed, no, sang ina nga complaint sa higher house, no, sa aton sini nga mga KK5. So buto-butuhan na nila na kung may ara sang tawag ni probable cause, no, ang complaint. So pag buto nila na sang sufficient and tawag ni inform ang ining complaint sa aton sini nga mga KK5, no, dalo ni na sa plenaryo. Then sa plenaryo sa House of Representatives sa aton sini nga mga KK5, buto-butuhan ina kinanglan gid makakuha sang majority or at least sa 3/4, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa plenary sang boto mga pinalangga nga kuturan para matigayon ang pag pasar, no, sang sining impeachment complaint. So once nga matabo ina mga kabyanan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, i-forward ina sa Senado. Tapos ma-convene ang Senado para manging isa ka trial judge. So mga KK5 karon, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati natalana nga magsuksok sang ila sini nga robe kag manumpa bilang mga judges, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang aton nga mga Senado para sa pag-tackle sang sining impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. So after sa Congress, no, ang one-third sang boto, no, mga KK5 sa plenary sa aton sining mga kuturan, no, amo na ang pag-submit nila sang articles of impeachments, no. Then kung nakaboto ng at least one-third sa mga representatives, sa mga congressman, no, kinanglan mga KK5 once ka madala na sa Senate, kag makakonvene na ang mga senador bilang Senate judges, sa aton sini nga mga ka-K5, nga amo ang mag-interpolate, mag-determine sang mga ebidensya nga ipresentar sang prosecution sa Senado, mga ka-K5 versus sa mga ebidensya nga i-presentar man sang depensa sang Vice Presidente, sa mga abogado sang Vice Presidente, mga ka-K5. Now, after that several trial sa aton sini nga mga ka-K5, ma-decide na ang aton sini nga Senado, ang aton sini nga mga senator, and dapat makakuha sang at least 3/4 sang boto sa sulod sang Senado ang mga tawag ni or I mean magka kuha sang at least majority no sang vote mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang Senado para no sa aton sini nga mga kuturan ma-convict or either ma-acquit ang kaso ni Vice President Sara Duterte sa iya sini mga ka-K5 nga impeachment. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.

Oras mga ka-K5 sa ato sini mga pinarangga nga mga kuturan. Nantawon tani no sa ato sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kung di ini asta no sa ato sini nga mga kuturan. Kung makuha bala ni Vice President Sara Duterte ang majority o kung ang two-thirds ang majority sa Senado para makonvict o kung maparemove, mapahalin siya mga ka-K5 sa office. So our senators is composed of or our Senate is composed of 24 senators. 24 ina sila kabilog mga kabiyanan, no? That's why nga every 6 years nagabuto kamo sang 12 ka senador. Kay every 6 years sila mga ka-K5 ang ila sini nga termino. Kung magdaog ka senador, magaserbisyo ikaw sa pungsod Pilipinas, no? Sa aton sini nga gobyerno sa sulod sang anom ka tuig. Then after 6 years mapare-elect ikaw bilang senator sa aton sini mga pinalangga nga mga

Sara Duterte. Now, kung may ara sang siyam ka mga senador, siyama, no? 9 senators sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang magboto nga i-acquit si Vice President Duterte, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, simple lang ina, no? But silingon hindi magdulot ang impeachment complaint batok sa iya. Pero depende ina sa sitwasyon. Kay once ara na gani ang articles of impeachment, kag once mag-umpisa na ang trial sa Senado, ang tanan ngay presenta sa prosecution ng mga ebidensya nga nagatumod sa sining graft and corrupt practices act nga gina-complain batok kay Vice President Duterte bilang isa ka opisyal sa gobyerno kag anay secretary sa Department of Education, no, kag kung may ara nga mapamatud-an, no, sa aton sini nga mga kakipay makita bala, no, tangible evidence mga kabyanan sang pumuluyo, ma-pressure ining mga senador nga gina-identified as Duterte loyalist, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ma-pressured sila mga kabyanan kung obviously ang ebidensya nga ipresentar sa Senado sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati may ara sang basihan. So ang kalulbaan ng diri kag ang turning point diri kung ang mismo nga mga nagasuporta kay Vice President Duterte, no, whether we like it or not, hindi kita magbalat sibuyas diri sa mga senador naton nga mambal ka mo nga we are ano diri patas kami diri na hindi kami diri bias, no, wala kami diya sang any poli entertain nga any political accommodations, no, with the impeachment of Vice President Sara Duterte. Hindi na kita magpakahipokrito, bala naman naton dira nga obviously there are some senators who are really vocal to show their support to the Vice President, no. So amo lang ni galing ang turning point dira. Kung mag-umpisa ining trial dira sa Senado, sa aton sini nga mga ka-K-5, kag makita sa mga pumuluyo nga may mga basihan, ha? May mga basihan. Well, depende na sa defense team ni Sara Duterte kung maproteksyonan kag ma-convince nila ang mga senators, no, nga inosente ang aton nga vice presidente. Pero kung may ara sa mga grabe nga mga dokumento nga makapamatuod sang gina aligar, no, kag gina haboy nga mga isyu kag kaso kay Vice President Sara Duterte, then probably the senators will decide based on the facts, mga ka-K-5, nga nakita nila. Or else, kung hindi, kag maglain ang desisyon nila, kag nakita sang tao, sang publiko, nga ang mga gingpresentar sang prosecution may basihan para i-convict mga ka-K-5 si Vice Presidente Sara Duterte, mga ka-K-5, ti laban-laban, no, ang tao matalandaon nina, no? And probably, base magdumot sa ila kag malama-lama pa ang ila sini posisyon sa pila ka adlaw bilang mga senator. Amo na mga ka-K-5 nga balantayan ini, no. And karon subong nga adlaw, no, May 18, 2026, no, magaumpisa na ang pag-convince ang aton sini nga mga senators sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan o podman ang House of Representatives, no, to formally turn over the articles of impeachment, mga ka-K-5, batok kay Vice President Sara Duterte. Alas 5:38 sa aga sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. May mga ara kita sa mga update, mga ka-K-5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Bantayan dugay-dugay sa aton K-5 kamustahan, no, diri sa balitang K-5 sa umaga. Sa mga wipe kaparigos, gamit na kamo klinika DTX Beauty Sofa. Gina-recommend ko gini sa inyo kay nagapanami inisang kutis, nagapakakasang punggod naton mga ka-K-5, no, kag nagapaputi sang aton sininga panit. Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K-5, may ara ini sang guaba, ampalaya kag papaya. Nga saranggid makabulig sa aton sininga pagpanami sang aton kutis kag pagkakas sa mga katol-katol or fungal infections sa aton sininga panit. DTX Beauty Soap, no? Hindi niya kuon nga mga prehas na sa mga habon nga ginagamit, yung pagipang habon nyo nagapanit-panit ang guya nyo. No? Iniya herbal soap nga himo sa guaba, ampalaya kag papaya, mga ka-K-5. DTX 500 Beauty Soap.

0: sa to sini nga mga ka K5. Alas 5:39. Upon na kita sa K5 Kamustahan with K5 News FM Bacolod. K5 News FM Western Visayas and Negros Island Region. Sa aton sini banwang pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras alas 5:40 sa aga.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balita. K5 sa umaga.
0: Kung lantawon naton mga ka-K5 with all the speculations kag mga huring-huring nga may pagbag-o sang liderato sa Senado, no? Kag pag-attempt subong papungkuon lang sa malipot nga tion si sitting Senate President Alan Peter Cayetano. Kung lantawon naton ang mga nagboto ni sa iya, no? Mamukinanglan man lang sang at least 13 votes, no? Ang nagboto ni kay Senator Alan Peter Cayetano amo ang iautod nga si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, si Escudero, si Estrada, Jinggoy, si Bongo, si Loren Ligarda, si Marcoleta, si Marcos Aimee, si Robin Padilla. Siyempre, gimboto ni Tito Soto ne, pero nagboto man na si Alan Peter Cayetano pabor kay Soto internal lang nila ning agreement, pero buto man gapon ini ni Alan Peter Cayetano sa kaugalingon niya. Si Villanueva, si Villar kag si duwa ka mga Villar, no, si Camille kag si Mark, no. So kung lantawon naton para mabuhinan ining 13, why na ni nga daan si Bato? So madose na lang sila, no? Madose na lang sila mga ka-K5. In the absence of Peter Alan Cayetano, madose sila. Pero kung magboto si JB kag si Migs, no, isa na lang ang duwa na lang ang kuluwaon sang minority para mangin majority sila. Alas 5:41.
2: Sandro Sales, mga ka-K5. Si Engineer Sandro Sales, marang ato ning amigo sa bus group, mga ka-K5. Sir Vic Duenas, may nga galan. Sige! E-check na mga ka-K5, naka-standby na nga itong sininga mga sister stations. Ato lang nga K5 kamustahan sa sininga mga tinion. Nakatabid na ang Iloilo. Unaon na ito ng Iloilo, mga ka-K5, with Sir Ray Espria Umalay, Iloilo. Sir Ray.
0: Gatabid na kami di. Gatabid nga nagatabid gid. Upod ang klinika DTX Coffee Mix sa ka-K5 Babes Gantalaw, kag K5 Robert Pacardo, nga nagayom-yuhom samtang nagatawag siya Suki Subungaga.
2: Dumayog daw ginaulit sa iyang kuano. Sige, salamat gid Sir Ray sa imo sining kampiyon nga signal diri sa mon, mga kakip. Klaro pa sa buton Sir Ray. Ito na ito mga kakipay ang Iloilo. Iloilo ang Ruhas. Ang Ruhas Kapis. Hindi gani antike. Antike, ara kan antike.
3: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Ang energy namon kadya nga gaga parang lapaw. Kay nakapangapiren kami kang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Balik kaninyo diyan mga gwapo.
2: Salamat kay Sir Melmar, pangapihin na Sir Nestor. Katuan na to ng Ruhas Kapis, mga ka-K5, with Sir Jovert Laco. Sir Jovert Ruhas Kapis.
4: Good morning, K5 sa Visayas. Nakatabid na ang K5 News FM Rojas. Atong sining mga kaubdanan, aga pa na ka-Mighty Sina, nagalagumba ng signal sa Bacolod, Sir Babes. Back to you, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Jobert. Katuaman na ito, mga ka-K5, ang kalimo with Sir Michael Celorio. Sir Michael.
5: Morning, Biwat. Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal, ha. Manayanaya ang amon panyempo di sa Banuas ang Kalibo. Naka DTX Premium Coffee na ako, ha. Balik sa imo, Sir Daddy Babe, Sir Robert.
2: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo. Kompleto na ang barkada, ang samahang tunay na aawit sa iyo, mga ka-K5. So, anong mga awit sa Iloilo? Tinguan na ito, mga ka-K5, ang mga latest update sa Iloilo with Sir Ray.
0: Mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakipay, lalaki patay matapos malumos sa banwasang Lamburaw. Dead on arrival ini ang 26 anyos nga lalaki matapos nga nalumos sa suba sa barangay Misi, Lamburaw. Pasado las 3 sang hapon, kahapon ngadlaw, Mayo 17, 2026. Ang biktima mga kakipay, bangging kalalaki John Peter Makilan, residente sa nasambit naman nga barangay. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Vincent Garcia or Garcia, hepe sang Lamburaw Municipal Police Station, iyagin payag nga naglangoy ang biktima upod sang iya abyan kaghimata sa diin nagainom-inom ang mga ini. Lonsay na ka aturos sang agwa di pataranta. Dugang pa sang natungdan nga natalupang na lamang sang iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nila nga gipangita sang iya mga upod kag dito nakita sang iya mga mata si Alia nga si Alia Z nga yara ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Ginhingagaw padala ang biktima sa Dr. Ricardo Ladredo Memorial Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nagpahanumdom naman ang COMELEC Iloilo City sa mga magaparehestro subong adlaw kay subong adlaw ang katapusan nga pagparehestro sang aton nga mga utod para sa palabuton nga eleksyon mga ka-K5 sang mga barangay and SK elections sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Suro sa COMELEC mga ka-K5 last day sang voters registration subong adlaw. Sa payag ni Mr. Jonathan Zaino, Assistant Election Officer, ginalauma nila nga magatimbuok ang mga pumuluyo nga luyag magprestro sa adlaw sang Lunes mga ka-K5. Ginalauma naman sang natungdan nga magabukas ang ila sini opisina alas 8 sa aga kag mga cut-off sa mga hapon mga ka-K5. Kapin 100,000 ang ginalauman nga aplikante nga magaparehestro subong nga adlaw sang Lunes. Kaya gani kung gusto mo nga maisla ng barangay kapitan, kag mga barangay kagawad nyo sa inyo barangay, pagparehestro na kamo subong nga adlaw. Amo na mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Bacolod.
2: Salamat ganda sir eh, mga ka-K5. Importante na mga ka-K5 ang registration ha, subong adlaw katapusan na mga ka-K5. Diri sa amo na muman. Katuan na ito, mga kakaibab, ang tambalang ni Smar sa Antique, tambalang ni Smar sa with Sir Melmar and Sir Nestor. Antique!
3: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, bao kang Biyernes may nadakpan dyan 4,000 tao, tos may banwa ka Balderrama, nagpakuno-kuno nga mga army. Ang daranan da, may mga pusil sa nangakargada kang mga armas. Pero na inasita kang pulis sa dakpan at toka dyan sa lock-up cell kang Valderrama Municipal Police Station.
6: Sa dugang pagit nga mga balita, nakabaton rin kang 5,000 pesos nga cash relief assistance sali sa Department of Social Welfare and Development o kung DS WD6 ang 434 ka mga miyembro kang Jeepney Operators and Drivers Association regya sa probinsya kang Antique. Ang distribution kay diyang ayuda ang ginpanagtag kag nagligad nga Sabado Mayo 16 sa may EBJ Gymnasium. Ang nasambit nga assistance ang kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga miyembro kang transport sector nga naapektuhan kang nagapadayon nga energy crisis.
3: Mga mga balita naman so far dyan sa probinsya. Balikan ninyo dyan, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Salamat kid tambalang ni Smart Santike mga ka-K5 katuhan ato ng Pilar Capiz with Sir Jobert Lago. Sir Jobert.
7: Good morning once again mga ka-K5. Good morning sa ABP kag sa kay Sir Michael nga may media bonus subong adlaw. Mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa Sudan sa Rojas, duha ka nagkalain-lain nga ginpatigayon nga bybas operation ang ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa Pontevedra. May isa ka persona na kuhaan sang armas lutang, isa ka granada, kag 204,000 pesos nga balor sang shabu sang talalikdan lang gid nga gabi. Ining si alias Jeff, 34 anyos, mga ka-K5. Samtang, din naman sa Rojas City, isa pagid ka driver ang nadakpan man, no, mga ka-K5, lalaki ining ginkuhaan man sang armas, kag illegal drugs mga ka-K5 sa may bahin niya sa Barangay 7 or Barangay 2 Rojas City mga ka-K5. si Arias Gari may ara ni kapin sa 102,000 ka pesos nga balor sang drugs, may ara nga 38 kalibre nga armas mga ka K5, kag may ara pagid nga mga paraphernalia nga recover ato mga kapulisan. So pong adlaw kahapon na interview sa K5 News FM si Assistant Regional Director sang COMELEC Attorney Will Arsenio ato sa ding Provincial Director diri sa Roa City. May kapina sa 11,000 ka mga SK nga mga kabataan ang nakaparehistro diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Robert Lago sa Pilar Capiz mga ka K5 gatuan nato nang Kalibo. Sir Michael Kalibo.
5: Good morning, Liwat K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Speaking sa registration, last day na subong diri sa Banwas ang Kalibo kag sa kabilugan ng nasyong Pilipinas. Nagapanawagan ang COMELEC diri sa Banwas ang Kalibo kay Attorney Christian Itulid matapos nga ma-interview natin mga K5. Last day na subong, ha? Kag ang registration, ginasuno kay Attorney Christian Itulid na nakita nila nga ang laban niya nagaparehistro subong, transfer diri sa Banwas ang Kalibo mga ka K5. Ang mga dating nagpa-transfer sa ibang nga banwa nagamat-amat balik diri. Banwas ang Kalibo suno sa iya kay ang justification sa mga nagabalik diri kay ginasugin mga ka K5 nga may ila kuno nga mga business o kon franchise nga dapat ang requirements butan tigid. Oh, that's why nga nagbalik sila diri sa Banwas ang Kalibo mga ka K5, no. Pero sa mong last day na sa registration diri sa Banwas ang Kalibo kag para ma-accommodate ang ginasaligan nga magadagsa ang mga magaparestro ara sila subong ang COMELEC Kalibo sa idalom sang ground floor sa ground floor diri sa LGU Kalibo sa Magsaysay Park mga ka K5. Dugo na yung mga balita, construction worker na dakpan sang homemade shotgun kahapon sa ginpetigayon nga pag-apply sang search warrant ang suspect si alias Rowan 31 anyos sa Barangay Rusal sa Banwas sang Libakaw pero temporaryo nag-i-star diri sa Barangay Puok sa Banwas sang Kalibo. Pagi sa search warrant sang Provincial Police Office gin halughog ang iya panimalay na recover ang homemade shotgun kag lima ka mga bala sa kilid sang pader sa ila kusina pero suno sa iya ginapamalibatan niya ini kay may mga kabataan siya nga lima kabilog puro pa minor de edad. Suno sa iya imposible nga ibutang dirang armas ko may armas gid man ako, no. Kag bisan mismo ang punong barangay naghambal nga wala sang record ang nasamitan nga suspect sa ila barangay sa sulod sang tatlo ka tuig nga pagpuyo sa Barangay Puok diri sa Banwas sang Kalibo. Ano mga balita di ba Kolod? Balik sa imo da di babe si Robert.
2: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region matapos ang 19 ka mga persona nga ginapatihan mga katapos sang New People's Army ang nagkalamata ay sa encuentro dito sa may Banwas sang Tuboso. Ang Banwas sang Tuboso karon nga ang mga residente nagapatigayon man sang ginatawag nga peace rally. Bangod sang sitwasyon kung kaysa nga daw hindi na maintindihan nga daw nagapabilin patob-tob sa buong ang pobya sang atong sining ang mga pumuloyo dito sa may Banwas sang Tuboso. Pero ini tanan mga ka-K5 apisar nga tiyara pa sa priska pa nila nga paminsaron kag nabatsyagan kag ang pobya nga pabilin pa sinabat sa pila ka mga areas mandiri sa may Banwas sang Kawayan ang ining encuentro hanay naman sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army mga ka-K5 nga ginakamatay naman sang lima ka mga persona kag lima ka mga ginapatihan katapos sang New People's Army nga natamo mga ka-K5 dira sa may Banwas sang Kawayan. Suno sa Kalinaw News mga ka-K5 sang Army ginapatigayon ang operasyon matapos makabaton sang report gikan sa mga residente nga may mga rebelde sa lugar. Naka-recover sa encounter site ang matag-as nga kalibre sang armas. Subversibo nga mga materials kung dokumento kag explosive mga kagibay ang mga katapos sang Philippine Army. Dugang pa nga nagpatigayon sang clearing operations kag validation ang 15th IB kaupod ang sense of the crime operatives SOCO Philippine National Police on PNP kag mga katapos sang media para makonfirmar nga halit lehitimo ang operasyon kag ang na-recover nga mga kagamitan.
8: Isa pa ka commander sa NPA din, napatay, no? Samtang na-recover smuggled cigarettes sa barangay Nagbuaw o kung Nagbualaw, Basay, Negros Oriental, sang Sabado, sang gabi. Grabe di sa amon patyanay, kaya ng pike nga sigarilyo, grabe mo nagdapa. Na sunod sa information, ngayon mga smuggled cigarettes, halin pa sa Sambuanga City nga nagtabok sa Negros Oriental.
2: Amang mga balita, alam mo rin sa Negros Island Region, kagsunod sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sinuway kita panahon, mga kakipay.
0: Oras mga ka-K5 na 5.54 sa agas aton sininga pagpangalagad. Salamat gid sa mga ka-K5 na itong nagupod gid sa aton sininga prontura sa bunga lunes sa Balitang K5 Zomaga, Mayo 18, 2026. Bantayan doon ang mga impormasyon, balita nga dapat bantayan kagtutukan sa pila naton sini ka mga public affairs program sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ninyo kinandan, alagad ninyo sa kanginan, kaupod ninyo sa tagsakaga. Ako naman si ka K5 Reyes Peha Umalay. Kita'y kita buwas gadlaw, same time, same station, dili lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Nagpabilin sa mga tinagangarag siling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka klinika kag mga ka K5.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: May
10: Physio,
0: yung may
10: D3
0: Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3
3: may Visio.
10: Ang Visio
3: may D3.
10: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
3: Ang D3
10: may Visio.
3: Ang Visio
10: may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
10: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino nga tay.
3: Happy kanunay.
10: DTX 500.
3: Masaligan.
10: Epektibo.
3: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
3: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
3: DTX 500.
10: Masaligan!
3: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
22: Kadaragsa nga punggod.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit.
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi.
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.
23: DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor!
4: Ang sinaing!
6: Luto na!
4: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
18: Tigasing!
7: Tigalaba!
18: Tigasay!
7: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
7: Supplement for Men!
18: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matilo na dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas na antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: ikaw pala
25: ang may diabetes.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kaga kontrolar
25: sang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
7: ang PCO
26: yung may D3
7: mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
7: ang PCO
26: yung may D3
7: mga butika.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
29: Iloilo
31: 88.7.
32: Oras sa Pilipinas, las 6:09 sa aga. Oras dulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
33: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
35: DTX 500 Morning Newscast.
34: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo.
35: DTX 500 Morning Newscast.
32: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes, Mayo 18, 2026. Mostly sunny ang kahawaan, 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
36: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi si sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
32: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
36: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
32: Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes kag cancer. Para sa manamig nga kaon kag tulog, magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
35: The story of the day.
32: Department of Justice nagtukod sang special panel of prosecutors. Agud usi saon ang natabo nga linok panay sa Senado. Sa balita lokal, Voters registration sa ang COMELEC Sudad sang Iloilo, magatakop na Subong Adlaw.
36: Delegasyon sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nakaabot na sa Agusan del Sur.
32: Sa Balita Regional, malapit 30 ka mga butika sa Antique nag-apply para maging provider sa gamot program sa Philippine Health Insurance hukon PhilHealth.
36: Sa K5 Network News, babayi patay matapos ginbono sang 13 kabeses ang iabana sa Olongapo.
32: Balita National, independent investigation kaangot sa inalikar pag-escort sang pila ka pulis kay Senador Ronald De La Rosa pagwa sa Senado ginmando sang PNP chief.
36: Sa dugang nga balita National, OSG ginhingyo sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senator Bato angot sa ICC arrest warrant.
32: Balita International, pungsod Congo kag Uganda ginigo sang baltian nga Ebola madamo nga tawo patay.
36: Sa balita sa negosyo, cash remittance nga nagsulod sa Pilipinas sang Marso naglabot sa $2.9 billion.
32: Balitang sports sa NBA, all-time playoff scoring list record ni Stephen Curry nalapawan na ni James Harden.
36: Sa balita sa showbiz, Aura Brighella ginpakamalaot ang pagpastos sa iha sang isa ka netizen sa social media.
32: Sa balitang extra special, flight sang eroplano sa Australia na puhag. Flight attendant ginkagat sang pasahero. Lasays 14 na sa aga, sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, sa Kilid sang Urbanson's Place sa Haro, 9:30 sa agas na alas 3:30 sa apon. Kag good news, subong ng adlaw, grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal, Las 10 subong aga. May sorpresa kag diskwento. Grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, subong ng adlaw, May 18, Las 10 sa aga.
0: Top story of the day.
2: Top story of the day.
32: Ang top story of the day, ginatulong sa ang Clinica Spore Biotics. Nagtukod na sa Special Panel of Prosecutors ang Department of Justice sa DOJ agad mag-launch sa investigation na tuwi sa mga insidente na nagluntad sa Senado sang damlaglang. Sa pagkatubang ni Justice Secretary Frederick Vida sa publiko matapos ang pagpabiling nga mahipos sa piyak sa mga isyu, iya ginanunso ang pagtukod sa special nga grupo. Sunod sa Tiglicom nga katuyuan sa special panel sa agency nga mag-angkon sa comprehensive nga case build-up investigation agad mausisa kag maimbisigaran sa Mayo ang manatabo sa sulod ukon sa palibot sa Senate building. Sunod kay Vida, panugutan ang mga fiscal nga kabayan sa grupo nga mahatagan sa authority agad issue sang Sabina kaiban pa kun kinanglanon kang Rodriguez mando sang Tiglicom sa mga alagad sang kasuguan na ipasa sa DOJ Department of Justice ang mga nauyatan nga ebidensya ukon mga natipon sa natabo sa Senado. Lasays just i-sete na sa aga. Kung constipated ka, magtumar Clinica Spore Biotics. Effective. Kung nagakurap-kurap ang mata mo, oh, magtumar sa Mighty C kag D3 Bio.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
32: Ang balita lokal ginatulong sa D3 Bio. Natrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar D3 Bio. Effective. Magatapos na subong adlaw Lunes, Mayo 18, 2026, ang voters registration ng Commission on Elections diri sa sudad sang Iloilo. Sino kay Mr. Jonathan Saino,
1: Assistant Election Officer sa Comelec, Iloilo City. Nagamatamat na saka ang numero sang nagapalagyasar angod sa nagailapit nga deadline. Ugang palisay no, nga nalabot na nila ang target nga 20,000 registered voters sa sudad sang Iloilo. Umalin sa nagumpisa ang voters registration sa Oktubre 20, 2025. Samta nagapanumdom ang natungdan sa luyag magparegister kag maglagas sang deadline subong adlaw. Dapat agahan ang pagkadto sa registration site anamtang sa Robinson's Place, Maine. Nagapanumdom man ini nga tubtob na lamang subong adlaw May 18 ang deadline sang pagparegister kag wala na sang extension ang COMELEC para sa indi makaabot sang deadline.
36: Sa dugang nga balita lokal, COMELEC Iloilo City nakaplastar na para sa uling adlaw sang voters registration. Jenny Kauyunan sa report.
4: Nakahanda na ang Commission on Election of COMELEC Iloilo City para sa last day sang voters registration sa Mayo 18, 2026. Sunod kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, ginalauman nila ang pagdugok sa maluwi magparehistro sa ulihing adlaw sang registration. Maudari, naghingyo na sila sang assistance sa kapulisan sa Bureau of Fire Protection kung BFP kang iban pa kung magbuling sa pagbabilin ng organisado ang pagparehistro. Nagkapangabay man ang natungdan na komposib agahan ang pagpadulong sa ilang satellite office agun makaabot sa cut-off. Duga pa sa natungdan nga magabukas sila alas 8 sang aga kang mag-cut-off kung maglapot na sila 1,500 tubtub 1,700 nga mga aplikante. Sa kabugusan, naglabot na sa masorba 17,000 ang nag-apply sa COMELEC Iloilo City human Oktubre 20 tubtub Marso 30.
36: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Las 6:09 sa aga Philippine Standard Time oras sulong sang Mighty Sea. Pagpanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar sa Guimaras ginadumilian na Karen Badilla sa report.
5: Mga ka-K5, hugot nga ginapahanumduman sang Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO ang publiko nga ginadumilian ang pagpanigarilyo sa mga public places kadungan niya sa Manggahan Festival 2026.
6: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Base sa mando sang GPPO sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Ferdinand Davales nga ginadumlian ang pagpanigarilyo sa parks, plaza, simbahan o kudiban pang worship places, eskwelahan o kon mga educational facilities, government kag building offices, public markets kag transport terminals, festival venues o kon iban pang event areas.
36: This is K5 Karen Batilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sa dugang nga balita lokal, natala na nga mag-atubangay sa barangay ang mag-utod nga pangayaw nga gintripingan sang 5-6 ka mga menor de edad sa barangay de San Parado, Saro, Iloilo City, las 2:45 sang kaagahon Mayo 17. Nahibaluan nga nag-order sang burger ang biktima nga si Alias Antonio, 25 anyos ang edad, kag-utod siri nga si Alwin, 31 anyos, temporaryo nga nagatiner sa Sitio Little Haniway sa barangay Tabuksubahar, Iloilo City, apang tumandok sa Marayekipot Haniway sa ginlapakan sang sospek ang iyang atiil. Suno pa kay Police Corporal Venji Nebit, ang investigador sang Iloilo City Police Station 9, apisar nga ang sospek ang nanglapak sa apang ini, ang nagpangakig kagintripingan nilang mag-utod kaginpulihan kastigo si Antonio. Nakaschedule naman last Jesubong adlaw ang pag-atubangay sang magtimbang kampo sa barangay upod sa mga ginikanan sa mga menor de edad kag City Social Welfare and Development Office kag CSWDO para sa posible nga pag-aregluhan ay nahibaluan nga ang mga pamatanon ang hinablos pa ni punong barangay Nestor Lobaton kag Kagawad Haleco sang nasambit nga lugar.
1: Las 6:22 sa aga oras sulong sang D3 Bio sa Sara Iloilo, konduktor sang Series Bus ginbuno. Reggie Di Mayo sa report.
5: Mga ka-K5, pila sa abaga ang naagom sang isa ka konduktor matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa Sara Series Terminal sa Barangay Apolohista, Sara Iloilo, pasado launa sang hapon Domingo, Mayo 17.
6: Relax
8: relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Ginkilala ang biktima kay alias Jetmark, 40 anyos, kasado, kag-residente sa barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Ronnie, 34 anyos, isa kag-gasoline boy, kag-residente sa barangay Domingo, Sara, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Jose Nixon Villanueva, investigador sa Sara Municipal Police Station, nga halin sa Iloilo City ang series bus kagpadulong kuntani sa Banwa sang Concepcion sang naghapit ini sa Sara Terminal para magpanaog sa mga pasahero. Dugang pasini, samtang nag-assist ang biktima sa mga pasahero, aksidente ini nga nakasandad kag naigo ang sospek nga amo ang ginhalinan sang ila pag binaisay. Sa tunga sang ila diskusyon, golpe lamang ginbuno sang sospek ang biktima. Nahibaluan man nga ang sospek ang nagahulat kuntani isang iya asawa nga mapanaog sa amo nga terminal sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Villanueva, yara man sa impluwensya sang makahulog bug na ilimnon ang sospek sang nagluntad ang insidente. Ang gingamit naman sang sospek sa pagpangbuno, amo ang isa ka jungle knife na naglapot sa masobra 11 kapulgada ang kalabaon. Gilayon nga gindala ang biktima sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang gilayon man nga nalakpan sang kapulisan ang sospek. Na-recover man dayon sa mga pulis ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa pagpangbuno. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Sara MPS ang sospek para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa sospek. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
36: Sa dugang nga balita lokal, preso sa karon sa custodial facilities ang Tubungan Municipal Police Station ang tatlo ka mga sospetsado matapos nga maglapas o kon malapas ang Presidential Decree 449 o kon Philippine Cockfighting Law of 1974. Sa operasyon nga ginpatigayon sang kapulisan sang tubungan, takna alas 3:30 sang hapon sang tinalikdan nga adlaw, na-recover sa mga otoridad ang duha ka bayong, tatlo ka manok kag kwarta nga pusta. Ang mga dadak panamo Sunday alias Jojo kag Rocky nga mga tumandok sang nasambit nga lugar kag Jem nga taga probinsya sang Antique nga lunsay legal ang mga edad. Ang mga arestado naman ang natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso matapos makumpirmar ang ila illegal nga pagpasampok sang manok sa barangay Igpaho, Tubungan, Iloilo.
32: Lasays 25 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men sa San Joaquin, Iloilo. Nakagwa na ang duha ka mga persona nga ginaresto sa ilegal nga bulang sa bisperas ang kapiestahan sa Barangay Pitogo, San Joaquin, Iloilo sa Mayo 14, 2026. Wala sang permit ang bulangan. Rason nga ginraid sang Regional Special Operations Group kag San Joaquin PNP. 50 kaiban pa nga mga itapayag nagpasakop sa sugal ang nakapalagyo. Nakapihan sana ang promoter kag yamador sang bulangan matapos ginkasuhan sa paglapas sa Presidential Decree 1602.
36: Sa piyak nga bahin na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit kon RPDU6 ang 467 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City last just 53 ang gabi sang Mayo 16. Ang aresado ambo si alias Marv, 28 anyos, temporaryo nga nagatinir sa Zone 3 sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City kag tumandok sang haniway. Surupa kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief sang RPDU 6, na baklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatayan shabu gamit ang 13,000 pesos nga bypass money na confiscate sa iya pagirakop ang kabugusan nga 70 grams sang illegal nga droga. Pahayag pa sang opisyal, naglawig sang masobra isa ka bulan ang monitoring sa subject kag nahibaluan nga sa distrito sang Molo ang main city nga pag-distribute. Aminado naman si Mar nga nagadrop siya sang illegal nga droga para may dugang nga income bangod sa kapagidahon pisar nga nagabaligya siya sang taho. Nagagamit man si Mar sang illegal nga droga, siriin nagahinulsyol sa sasala nga nahimo kag nagpasalig nga magabag-o na siya kung makagwa na sa karsel.
32: na 6:27 sa aga oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Nagapanguna ang dumanga sa police station sa may pinakadako nga na-confiscate nga illegal drugs sa Bugos nga probinsya sang Iloilo sang bulan sang Abril. Ipasinunggan ang Dumangas Police Station sa medalya ng kadakilaan sa pagpanguna sang Chief of Police na si Police Major Ken Albert Lepsa kadungan sang flag raising ceremony sa Camp Martin Delgado in karon lang. Naglabot sa 680,000 pesos nga balor sang illegal drugs na confiscate sa Dumangas sang Abril.
36: Samtang dead on arrival ang 26 anyos nga lalaki matapos nga nalumos sa Suba nga sakop na sa Barangay Misi Lambunaw, Iloilo. Pasado alas 3 ng hapon Mayo 17, ang biktima ang ginkilala sa kay John Peter Makinan, residente sa Nasambitman nga barangay. Suropa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station. Iagin payag nga naglangoy ang biktima upod sang iabyan kag mga himata sa diin nag-inom-inom pa ang mga ini. Dugang pasang natungdan nga natalupang da na lamang sang iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nga ginpangita sang iya mga kaopdanan kag dito na nakita sang iya himata nga si alias Seth nga yara na ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Gintingwaan pa nga dalon sang pamilya ang biktima sa Dr. Ricardo E. Ladrido Memorial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
32: Sa 6:29, oras kinatulong sang Mighty Sea. Nakaabot na sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang masobre 1,000 delegation sang Western Visayas para sa Palano Pamansa 2026. Mainit ka ginabi-abi sang host province ang mga tiglawas sang Western Visayas sa Hinampang. Sa Mayo 24 ang opening ceremony sang Palarong Pamansa. Mayo 25 tugtog 30 naman ang Hinampang. Kagtra May 31 ang awarding ceremony. Mabatian ang update sa mga Hinampang sa K5 News FM Philippines.
36: Sa kaangot nga balita, ginanunsyo ni Mayor Raisa Trañas Chu nga maghahatag sang cash reward o kumpadya ang Iloilo City Government sa mga atleta nga makadala sang medalya gikan sa Palarong Pambansa 2026. Ini ang ginpayag sang alkalde kadungan sang distribution sang uniforms kag alawan sang mga atleta. Sa mga atleta nga makakuha sang gold medal, mayara sang lauman nga 7,000 pesos. Sa silver medal naman, 5,000 pesos. Kag sa bronze medal, 3,000 pesos. Nahibaloan nga mayara sang 191 ka mga atleta ang Iloilo City nga nagapasakop o kung nagpasakop sa Palarong Pambansa 2026. Samtang naghatag naman ang syudad sang uniform kag cash allowance para sa pagkaon kag transportation kagayara tanan sa 12,000 pesos sa tanan nga mga delegado. Ang Palarong Pambansa ang natalana sa Mayo 24-31 kag hiwaton ini sa Agusan del Sur.
32: Alas 6:31 sa aga, subong adlaw, Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga sa alas 13:30 sa hapon. Kag sa mga taga Norte, taga Sara, 56 of Iloilo, subong adlaw ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch. RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, Las 10 subong aga. May diskwento kag mga sorpresa. Las 6:31 sa aga.
33: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
32: Ang Balita Regional ginadulong sang D3 Bio. Balita Regional, 26 ka mga butika sa Antique nag-apply para mangin provider sang gamot program sang PhilHealth.
1: Eileen Rose Magbanwa sa report.
10: Dugang na 26 ka mga butika sa Antique ang nag-apply ng mga provider para sa guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o kung gamot. Sang ka-component kang yaman ng kalusugan program o kung yakap kang PhilHealth. Suno kay PhilHealth Social Insurance Assistant 1 Lisa Joyce Sungkayawan na ang diyang 26 ka mga butika ang nag-apply kasunod kang paglunsyar kang gamot program sa Antique katong Mayo 1 sa diin na general sa proseso kang pag-comply sa pira ka mga requirements agad makapaidalam sa live testing agad makaumpisaran sa pag-dispense kang mga bulong mamanan nga pira sa mga butika nga naga-dispense ren kang bulong sa idalam kang yakap among San Vicente Pharmacy, Essentiales Pharmacy, Barbasa Rural Health Unit and Birthing Center, ang Health Salazar Memorial General Hospital kag Aptec Pharmacy. Naangat ka jagin pahayag ni Sungkayawan nga magalun sanda kang massive information dissemination sa pira ka mga local government officials, barangay officials kag mga stakeholder sa bulan kang Hunyo para makabulig sa pagpasangyog kang programa agad maka-avail kang kinahanglanan nga bulong kag libre nga konsultasyon. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
36: Sa dugang balita regional, K5 Kalingawan sa barangay nga ginpatigayon kadungan sang kaadlawan ni Dr. Amil Itang Uy sa Bacolod nangin madinalagon. K5 Red Salgado sa report.
11: Kalingawan sa barangay sa K5 News FM kay klinika diri sa proactive barangay Mandalagan nangin madinalagon. Dinalagon na ginpatigayon nga K5 Kalingawan sa barangay sa proactive barangay Mandalagan sudad sa Bacolod kagapon sa hapon nga ginpangunahan ni station manager ka K5 Rod Spalma.

0: naman ang pagpasalamat ni Purok Sekretary Luella Gimeroy bangod madamo sa mga residente sa Purok Active na naging malipayon sa programa nga ginpatigayon bangod may mga hinampang kaangay isang hep hep hooray, longest shout, budots dance showdown, ka give me what I want.
1: Sa inyo tanay, K5 News FM, madamo ginasalamat sa inyo mga pamuloy sa Purok Active. Kabagamog yun itatanan sa ilang pag-adapt sa aton sa ilang mga activities. Kag madamo gid na salamat.
0: Magluwas sa mga inampang, nagpatigayon man sa raffle draw ko sinihin, madamo sa mga residente sa Purok Active na nagdaog sa radio kag DTX Coffee Mix. Walo naman ang nagdaog sa 200 pesos, lima naman nagdaog sa 300 pesos, kag dua naman sa 500 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, rin si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Sa K5 Network News, sa Olongapo City, asawa ginpatay sang iya bana. Yari ang report.
3: Patay ang isang 56 anyos na babae matapos umanong pagsasaksakin ng 13 beses ng kanyang asawa sa barangay Istapinak, Olongapo City, kamakailan. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 7:40 ng gabi sa loob ng kanilang tahanan habang may brownout sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa bago naganap ang pananaksak. Nagtamo ng 13 saksak ang biktima na umano'y gawa ng suspect. Nakatanggap naman ang tawag ang Police Station 3 mula sa barangay Istapinak hinggil sa insidente. Agad rumisponde ang mga barangay rescue personnel at isinugod ang biktima sa James Gordon Memorial Hospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Captain Melchor Katigday, officer in charge ng Police Station 3, may isang kapitbahay na nagsabing nakita umano nito ang suspect na may hawak na patalim at sinaksak ang isang improvised wooden table isang gabi bago ang insidente. Nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng biktima habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo at iba pang detalye ng krimen. Tinukoy ng pulisya ang kaso bilang parricide at inihahanda na rin ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Steel Corporation sa Misamis Oriental, sirado na matapos ang search operations ng NBI kag DND. K5K Buscaino sa report.
5: Sirado na ang Philippine Sanjaya Steel Corporation sa loob ng Pevedic Industrial Estate, Taguluan, Misamis Oriental, matapos ang search operation noong Mayo 16 ngayong taon. Tinutukan sa search operation ng NBI Central Office personnel, Department of National Defense at iba pang ahensya sa gobyerno ang mga undocumented Chinese nationals, mga ilegal na aktibidad at umano'y delikadong kemikal sa naturang pabrika. Personal ding binisita ni National Defense Secretary Gilbert Gibo Chidoro ang pabrika. Ayon sa investigasyon, 69 Chinese nationals at isang Pilipino ang umano'y nagtatrabaho sa Sanjaya na walang kaukulang dokumento. Ang kontrobersyal na Sanjaya Steel Corporation ay inuugnay sa negosyanteng si Tony Yang, dating presidente ng kumpanya, ay nasangkot sa mga raid dahil sa umano'y paglabag sa immigration, labor at environmental laws. Nangako naman si OCD 10 Regional Director Antonio Sugarol na tutulungan ang mga nawalan ng trabaho.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National. 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ginmando ni Philippine National Police

0: Chief Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. ang isa ka independent investigation hangot sa aligasyon nga may mga local police na nag-escort sa itom nga van nga gitbahayagin sakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa pagwa sa Senate compound sa Mayo 14 sang kaagahon. Suno sa PNP ginmanduan na ang mga investigator nga usay saon ang nagkalainlain nga mga ebidensya lagip ng logbook, close circuit television footages, radio dispatches, deployment logs, kag body camera footage, agud matumod kung may natabo nga hindi authorized nga pagbulig gikan sa mga pulis. Katuyuan sa investigation nga ma-verify kung may paglapas sa nagaluntad nga pagsulundan kag kung may mga personnel nga nagamit sang poder o kung kagamitan sang PNP nga wala sang nagakaigo nga pahanugot.
1: Samtang pormal na nga ginhinyo sa Office of the Solicitor General o kung OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagatuyo nga punggan ang pagpatuman sang areswaran sang International Criminal Court o kung ICC batok sa iya. Sa ginsubmit nga komento sang Office of the Solicitor General para sa petisyon sang senador, ginhaylo sini ang mataas nga hukmanan nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sang senador bangod sa kakulang sang nagakaigo nga balasihan o kon lack of merit. Ginpanindugan naman sang gobyerno nga mahimo legal nga mapatuman sa mga otoridad sa Pilipinas ang ICC arrest warrant bisan wala sang separado nga warrant ang lokal nga korte.
0: 6:41 sa aga, oras sulong sang pre-bio coffee. Nakakuha sa mataas nga trust kag approval ratings si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tunga sa mga kontrobersiya sa pungsod. Sa latest nationwide survey sang RPMD Foundation Incorporated, nakakuha si Marcos Jr. sang 56% trust kag 58% approval ratings. Samtang medyo nagdobo ang approval ratings ni Vice President Sara Duterte ngayara sa 51%. Habang siya sa gihapon ang may pinakamataas nga trust ratings nga 57% sa tunga sang nagaluntad nga kontrobersiya kag issue sang impeachment. Suno sa RPMD nakabaskog ang suporta o kan mabaskog ang suporta kay Marcos sa Luzon kay bisan sa pila ka bahin sa Mindanao samtang nagapabili nga mabakod ang base ni Duterte sa Mindanao. Samtang nakakuha sang 54% trust ratings kag 56% approval rating si House Speaker Faustino D. Samtang 51% trust ratings kag 53% approval ratings ang nakuha ni Anay Senate President Vicente Castelo Soto III. Giniwat ang survey Abril 1 tubtub 8, 2026 sa 5,000 ka respondents sa bugos nga pungsod.
1: Sa dugang balita national, wala sang plano ang Commission on Elections sa CONCOMELEC nga palawigon pa ang voters registration para sa barangay kagsangguriang kabataan elections nga pagahiwaton sa Nobyembre 2, 2026. Suro pa kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, wala na sang extension ang pagparehistro kag sa Lunes o kung subong adlaw Mayo 18 ang katapusan nga voters registration. Apesar wala sang operasyon ang COMELEC kada Lunes bangod sa work from home arrangement bilang suporta sa national policy sa energy conservation. Pagabuksa naman nila ang tanan nga talatapan sang COMELEC satellite o mall registration site sa nasambit ni adlaw para sa mga magalagas o kung magahingagaw sa pagparehistro. Para sa mga luyag magparegister, bukas sa mga opisina sang COMELEC halina 8:00 sang aga tumtob 5:00 sang hapon. Base pa sa data sang nasambit nga talatapan, nagalabot na sa halos 5 million ang nagparehistro para sa BSKE nga nag-umpisa sa tuong October 2025.
0: 6:44 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Laura Sumagaysay, RV Chris Caceres, Ma'am Mary Jane Istopas sa Irisuelo, Sir Nonito Sumbong dira sa Santo Tomas Isabela, kadungan sir sa pag-ulam dira sa lugar, pang-abeka dira DTX Premium Coffee, Sir Edgar Badbadon, Mighty Sea Morning, Sir George Ducampo sa Ana Ros Village, Mandurriao, Tab Diaz sa Pasay, Bambinga Sir, Noy Nilo Servas, Vice Mayor Panga, Lamasan Pikso, kay Lele Pilale sa Tipulo, Duenya sa Iloilo. Salamat Sir Eman, John Subig Kataton sa information. May disgrace siya sa tubang sang emperador sa festive walk. May tatlo ka mga motosiklong nagbungguanay. Salamat, Eman Taton, sa information. Lasais 45 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-declare sang World Health Organization na kung WHO ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kag Uganda bilang public health emergency of international concern. Suno sa WHO ngang outbreak nga tugas sang Bundibugyo virus ang wala pa makalabot sa criteria sang pandemic emergency. Apang mga pungsod nga kaingod sang Congo ang may mataas nga risgo sa madasig nga paglapta sang virus. Ginpahayag sang United Nations Health Agency nga 80 ka suspected deaths, 8 ka laboratory confirmed cases, kag 246 ka suspected cases ang na-report sang Sabado sa Ituri Province sa Republic of Congo. Makabig nga extraordinary ang outbreak bangod wala pa sang aprobado nga bulong o kun bakuna para sa Bundibugyo virus.
1: Samtang ginpahayag ni US President Donald Trump nga pabor si Chinese President Xi Jinping nga dapat gawat buksan sang Iran ang Strait of Hormuz matapos ang duha ka adlaw nga pagsinapol upod kay Xi, ginpahayag ni Trump nga gara-consider niya nga bawion ang sanction sa Chinese oil companies nga nagabakal sang Iranian oil. Nahibaluan niya ang China ang pinakadako nga buyer sang langis sang Iran. Wala naman nagkomento si Xi na tuhoy sa Iran sa ilang discussion ni Trump. Apisar nga ginapak kamalaot sang Chinese Foreign Ministry ang gera nga ila ginatawag nga konflikto nga dapat wala natabo kag wala sang rason nga magpadayon.
0: Kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Linda Velete sa Simon Ledesma Haro, makmakogo sa idalom taytay dira sa Sambagaro sa tubang sang Ultrade Fuel Service kag Berdeho Dental Clinic, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Nonito Sumbong, Eman John Taton, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rembia Panes, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Naglabot sa $2.87 billion ang overseas Filipino cash remittances sang bulan sang Marso 2026. Ini ang gin-confirm sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kung BSP. Suno sa BSP, nagtaas sang 2.8% ang cash remittance sang $8.68 billion sang Enero tubtub Marso 2026. Inihalin sa $8.44 billion sa itong Enero tubtub Marso 2025. Gin-confirm man sang Bangko Sentral ng Pilipinas ngang Amerika ang nagapabili nga nagapangunang nga source sang cash remittances sang Enero tubtub Marso kaginasundan sang Singapore kag Saudi Arabia. Sa reference rate, 163 pesos and 31 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 86 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 24 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 90 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 63 centavos ang United States dollar, 71 pesos and 61 centavos ang euro, 82 pesos and 11 centavos ang British pound, 44 pesos and 6 centavos ang Australian dollar, 44 pesos and 81 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 15 centavos ang Singaporean dollar, 78 pesos and 33 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 58 centavos ang Malaysian ringgit. Kag 9 pesos and 7 centavos ang Trinidadian dollar. Lasais 49 sa aga, oras sulong sang Mighty C, Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, nag-edad isa katuig sa 15 anyos, patumara Mighty C, Syrup for Kids.
1: Kag sa aton balita sa showbiz, wala nalikawan ni Aura Brighella nga pakalamokon pakamalauton ng isa ka netizen bangod sa hindi maayo sa ninyo komento sa social media. Sa social media account ni Aura okon ni MacNeil Brighella, nagpost ni isang screenshot sang komento sang isa ka netizen sa Ilaragway nga nakabikini kag nagapahulom sa swimming pool. Suno pa kay Brighella hindi manami ang negatibo nga komento sang netizen nga isa pa ka professor. Bilang isa ka professor suno sa iya, hindi makabulig ang anuman niya transphobic nga mga komento.
0: Na 6:50 sa aga sa imong nga pagmamahaw sa sining oras, Sir George Ocampo. ITC morning, sir. Kay Ma'am Arlene Aranya Clarito and Sir Darwin Aranya sa Dilarama City proper, Ma'am Violi Belenson. Sir June Bidan and Ma'am Neldy Bidan sa Lihid Barotac Nuevo, ipadalundo ng healthy nga kape ha, DTX Premium Coffee. Ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa NBA National Basketball Association, playoff scoring record ni Stephen Curry na lapawan na ni James Harden. Enrico Zurita sa report.
3: Nalapawan na ni James Harden si Stephen Curry sa NBA's all-time playoff scoring list agud nga mabutang sa ikapulong pwesto. Natabo ini sa first quarter sa ilhampang kontra Detroit Pistons sa Game 6 agud nga maghatag siya sang 4,148 post-season points samtang si Curry amayara sang 4,147. Naibluan nga ang number 1 amo si LeBron James na may 8,521 points ginasundan ni Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kevin Durant, Karl Malone, kag Jerry West. Ang ining balita na dulong sensang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado City proper, Tatay Esra Sredi, Ma'am Cynthia, nira sa Timawa Molo, kay Sir Leonito Barreta, nag-serve sila. Very good, DTX Coffee Mix. Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso sa Dueñas, kay Tita Nilda Laluyan Laison, and Manang Marlinda Labadia sa Poblacion A, Dueñas, Iloilo, Pamilya Calvo sa Maribuyong Dueñas, Lisa Lirien Banalo, Jen Bayuran, Bingbing Pagtulunan, magtumar na D3 Bio! Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Berhamin sa Roja City. Hay Manong Boy, naka DTX coffee mix ka na Manong Boy. Hay nano na. Dita ambing bias ka basa. Mighty C Morning. Sa balitang extra special sa Australia, napilitan nga i-divert sang Qantas Airline ang biyahe padulong sa United States of America. Matapos ginkagas sang lalaki nga pasayro ang flight attendant, ang stewardess bla, ang flight gikan sa Melbourne padulong sa Dallas sa USA, sang mapilitan ini nga maghugpa sa Papeete, ang capital sang French sa Polynesia, bangod sa ginimo sang pasayro. Gilayo naman nga gintambagan sa mga pasayro ang nga lalaki nga gulpi lang nagdamag sa stop sang eroplano. Gilayo naman nga ginsugata sa mga official ang lalaki kag gindumilian na nga makasakay sa anumang eroplano sang Qantas Airlines. La 6:54 sa aga. Las 10 subong aga. Grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch. May mga diskwento kag sorpresa. La 6:54 sa aga Philippine Standard Time. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kag sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: Ang DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may Vizio
11: ang Vizio
12: yung may D3
11: mga buti ka
12: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula, bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may Vizio
11: ang Vizio
12: yung may D3
11: mga buti ka.
9: My family history ba ka mo usang diabetes,
12: mag DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
12: DTX 500!
9: Garantisado!
12: Epektibo!
9: Para mismo!
12: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
9: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauhaw!
9: Kasi may diabetes ka na!
12: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
12: Garantisado!
9: DTX 500
11: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka, mabuti
11: ka.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang kong agmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
3: for men. Ako si Ere.
20: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tao.
24: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
24: Happy kanunay.
1: DTX 500.
24: Masaligan.
1: Epektibo.
24: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
24: DTX 500.
1: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
24: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
24: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
1: Masaligan.
24: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
24: Yung may D3.
1: D3 Bio.
24: D3 Bio
1: with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio.
24: Ang D3.
1: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
1: Yung may D3.
24: D3 Bio.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Damit! Sulit!
4: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So, una,
5: problem. Magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow. Ayos,
8: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kagkontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
16: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, Mayo 18, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 29 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, it's a sunny Monday morning diri sa siyudad sang Iloilo. Nagata kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok ug sa YouTube. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero, Francia.
17: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang D3 Bio DTX 500 Kagmighty C, The Power Trio. Garot sa Senado o si Saon sa ang DOJ kon Department of Justice. Police nga nag-back up kay bato pagwa sa Senado o si Saon kag hibaloon ni Pinpit Chief Jose Melenso Nartates Jr. Politika sa siyudad sang Iloilo naga-warm up na. Team Oswag ni Trenyas kompleto ng linyada. Sanggin pamangkot si Congresswoman Julienne Jamjam Baronda. Anong makoment niya? Hambal niya, malayo pang politika. Cheka ah! Cheka patalang! Layo pa ko ng politika. What's the lingon nga nag-evade, nag-alikaw lang anay si Jamjam nga magsabat sang parte sa politika. Kaya sa mga taga-syudad sang Iloilo, Team Oswag versus Team Gugma. Abebebebe, abebebebe mga katibon. Sadyahon tining aga ngayon eh. Kaya matsagan ko doon na lamigan blaka mo bisan pa mag-in-up gani. Abebe sa mga taga-syudad sang Iloilo, kun madayon ini kay ti daw laban-laban gid ko naga 2028 pagani may 2027 pagani nga talaposon way pagani kita katapos sa 2026 taas pagani ang krudo tapos sa ginakulang pagani ang supply sa elektrisidad. Agi na paminsarya sa mga politiko sa siyudad sang Iloilo, ala politika naman niya sa 2028 mo. Te sa mga taga-siyudad sang Iloilo sa 180 ka barangay anda aga pamati subong sa radyo ora ka sa imong salakyan ara ka sa cellphone. Team Oswag or Team Gugma? For Mayor Raisa Cho, Raisa Trenyas versus Jamjam Baronda. Abebebe, sa pagka-Congressman Miguel Trenyas, ginapayag madalagan, Congressman versus Jed Mabilog, Undersecretary sang DILJ. Kag sa pagka-Vice Mayor, ang sa linya sang Oswag, Attorney Sedfrey Lopez Cabaluna, kag ang incumbent nga si Love Baronda. Abi-abi, makuhan kita, mamangkot kita sa inyo da. Sa inyong choice sa pagka-mayor sa siyudad sang Iloilo, si Jamjam o kon si Raisa? Ang waghambal o kon ang mahilig magkirikinding-kinding?
19: Abi nyo may apinan ko di ha. Babaka mo lang huyog blanite do makijam-jam gid. Ang huyog blanite do raisa trenyas. Why takot kinapinan di? Abi, abi, abi, abi, abi. Sa jam tali sa mga agaw. Sa mga taga sudad sang Iloilo. Sa mga taga probinsya mamangkot ng Kuninyo Burubay. Kaya ang probinsya sang Iloilo nag-hit up man ng linyahanay sa pagka-governor Sir Jun Bidan. Sir Jun Bidan, Ma'am Neldy, mighty sea morning. A blessed week ahead of you. Bebebe sa probinsya, Lawrence Depensorte, daw mo na mabulos naman sa magurang ng si Toto. Tapos, gagawa man ang ngalan ni Buboy Tupas, kaga Lian Di Buke. Although gapindi-indi si Lian, pero nambas sa ibang nga tisikon si Ferds Piron, bugat, hindi baligya sa bilog probinsya sang Iloilo. Tipad lagano niya iyagid niya nga manok, nga si Inday Lian Di Buke. Ha? Kung may Lian Di Buke nga probinsya sang Iloilo, tuya sa bukid sa Soton, sa Canada Farm, may Lian man to, Sir Paul mo. Hindi galing nga Lian Di Buke, Lian Da Buke. Da Buke blang, kwan blang, Da Buke blang tinokdan mo blang. Si Lian Da Buke, ah. Apo ni Mami Buday, ah. Naming batang buot, ah. Di pa, sa jahondang politika, sudad sang Iloilo din kamo, Jam-Jam Baronda or Reisa Chu sa pagka-mayor, sa pagka-congressman Miguel Trinas or Jed Mabilog sa pagka-vice mayor Labla Baronda o kon Selfie Cabaluna. Sa probinsya sang Iloilo, Lawrence Epensor, gagawa man ngalan ni Buboy Tupas, gagawa man ngalan ni Lian Di Buke, gagawa man ngalan ni board member Roly Distura, kag ni Mayor Stephen Palmares. Abebebe sa mga taga-probinsya sang Iloilo, kay nagainit ang politika o. Foro de los Pueblos. Last 721 na sa aga, Mighty Sea Morning, Neneng Presos Franza Parcon, kay Ma'am Nel Dividan, Ma'am Rosemary Agramon, kay Renny Renz Patnubay, Kalanani Patnubay, managed by Patrolman Emil Dens Patnubay. Di nga lugar ni Sir Rene Patnubay, Kalanani Patnubay, bago pamahaw sila sa buong dara. Oh. Abi sa inyong kapagpamahaw dara sa Kalanani Patnubay, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Foro de los Pueblos. What are you looking forward to this week? Ano ang ginalauman mo subong naman nga semana? Kahit Lunes naman mo, Lunes. By the way, kumusta? Naka-simba ka kapon, why? Araw pati mo nga, why ganit taguri? Duro na timot mga weras, mga rason-rason. What are you looking forward to this week, Ma'am Nelde? Tita Utang kay Ma'am Gingging Javilosa, Sir William. Anong ginabanan? Aon nyo, anong what keeps you excited to face this week? To Israel? Ay, bebebe, sabat ka mo di kay parang masadya kita. Foro de los Pueblos. La 722 na sa aga sa Pilipinas, nagtukod na sang special panel of prosecutors ang Department of Justice. Paagi kay Secretary Frederick Vida, agod nga mag-launch sang maidiig nga investigation na tuwi sa may insidente nga nagluntad sa Senado. Suno kay Secretary Vida, nga maghimo siya sang special nga grupo nga mag-osisa case build up agod ma-osisa kun ano gid ang ginalinan ha nga ang may linupok to odong ati nagwa sa sugilanon nga ginako man ni Sergeant at Arms Mau Aplaska nga classmate ni Bato nga si Aplaska taga Davao man kag anay assigned sa ABSICOM Aviation Security Command sang Chimpo pa ni Duterte nga presidente nga nagpalupok sa tiya pamangkot nga ang away na sa mga protocol sa sulod sang Senado nga pinatarasak lang and then ang Senate President alang kay Itano gambang we are under attack. Di o si saon ini kagalam taon man kung sino ang mga ginapahayag kadler nga mga pulis nga nag-escort sa kay Bato de la Rosa pagwa sa Senado sang Mayo 14 sang kaagahon. Alas 12:30 sa kaagahon nagwa si Bato, may ginapayag, may police escort ang pamangkot, sino atos siya or sino sila? Kay suno sa PNP chief Jose Melencio Nartates nga wala sang directive or mando nga bantayan pagwa si Bato de la Rosa. Gagrino also bong kay tiki kon ang majority nagambal nga we are under attack. We are under attack. Pero nausisa subong nga ang una palupok Ah, amo si Mau Aplaska. Katapos, ang isa ka miyembro sang NBI nga nag-ako man or nausisaan nga nag-positive sa gunpowder nitrate ang volunteer sang National Bureau of Investigation nga si Mel Oragon nga ginaresto pagkatapos ang insidente bangon sa paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Alarming Scandal Direct Assault Trespass to Property kag paglapas sa Senate Security
20: Foro de los Pueblos.
19: Amo na tong ratrat usually building ang itiro mo sa mga nagapamati subong nga may armas kay hindi ini Ma'am Rosemary Gramon Sir Edgar Barbado Ma'am Laura Sobagaysay nga posible mag-ricochet. Anong gina to ang ricochet? Pagtiro mo blas ang armas, ha? Itiro blas sa building, Sir Paul, kay may balik na, natang na bumirang, ha? Maricochet na siya. Di, why get ricochet to? And ano ka matuod nga, ginpagwa lang ang minority black, amo to nga, nangin majority all caucus na lang ang meeting. Kaway na to gin-involve ang minority sa Laibam Aquino, Day Tulfo to, Day Rizal Tiberos, Francis Pangilinan, kag inimo nila. Ano to, script ni Cayetano? May managambal man gani nga, why sabi nagpatudlo sa magulang niya o sa utod niya nga si Director Lino Cayetano. Nga si Lino Cayetano, bana ini sa sang volleyball player nga si Phil Kainglet na Cayetano bla. Si Phil Kainglet, taga Leon, kag taga Molo. Nga sa una, libero ni sang Ateneo sa UAP. Aba niya, ang script niya, bi, bragal mo. Di subong, sa social media, ginakadawan si Bato. Aba niya, Trillanes, ngal-ngal ka na ngal-ngal. Niya, kung gusto mo, samahan mo ako sa pagserbi ng warrant. Di karon kay gintuman ni Trillanes after 2 years. Aman kini nagtuman malang ko, waras-waras ha. Ari bebre babati tabla sa inyo, babati ta sa inyo. Ang hangkatanay to bla ni kwani Bato kag ni Trillanes. Ah, kalang taon tabi Sir George Ocampo kay Sir Salde Maharukon Kopita, Sir Luminado Hayo Senas, Sir Jun Bidan kon sinodring nagahambal sa matuod. Matiantabla.
21: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Bihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
22: Make his day, di ba? Sa atin niya, make my day. Samahan ko daw siya ng pag-ano. Di, andito ako ngayon.
23: Personal request ni Bato, nasamahan ko daw yung pag-aarestuhin siya. Nandito ngayon na arestuhin siya. Inamin niya ako, nasamahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Nandito ko ngayon.
19: Te, lang taon nyo blang sitwasyon sa bong. Te, abi, makabulig na sa ekonomiya mo sa balay nyo. Anong nagagarot sa bong sa gobyerno ni Meno ni makadarawat ni Bugas? Makabakal sudan eh. Kung i-localize blang nato, blang kay personalize ang nagakataklanabo sa bong. May pandang pagid si Trillanes. Amaya ng De La Rosa. Nyalong ka. Nya kun magtulog ka, hindi mo pag saradoho ng duha mo mata. Dapat ang isa mo ka mata kun magtulog gabugtaw. Gamuklat. Doko budlay siguro mami buday abilito no nga gaturog ka Ma'am Nelde Bidan, Sir George Ocampo, isa mo ka mata ng gabre. Bot sa lingon nga alerto ka. Amo nang ambal ni Kwan ni Trillanes. Matiantab lang. Atensyon ha sa mga DDS mas ikon kontraho niyan man ko mambangatid. Boy, malita ka. Kung why na naghuyog yung ang aton nga komentary di or aton balita, better patsan yung radyo or ang inyong cellphone da. Inaplastar naman naton kay dugay-dugay lang taon ta. Ining inapahayag scripted nga nagkalanabo sa Senado that was staged by Director Alan Peter Cayetano. Ang alan subong sang ilang pelikula Sir George Ocampo sa Netflix kunin siya mo Under Attack. Tapos ang kay Bato naman niya, Run, Bato, Run. Kung may kanta sa unang Run, Run, Solomon, Run, Delilah is coming. Ito may pagsulay. Subong niya, Run, Bato, Run, Trillanes is coming after you. Tiyambal ni Trillanes, niya magturo, gaw, niya hindi mo pagsaduran, isumok mata. Nga kay madakpan kagid. Matiantab lang statement ni Antonio Trillanes.
24: Well, Mr. Bato de la Rosa, we will be
1: coming after you. Huwag kang matutulog ng dalawang mata kasi maaring nandiyan na sa tabi mo ang hahabol sa'yo.
3: A few moments later.
19: Tilan taon niya bala subong, ginakadlawan kita sa bilog ng kalibutan. Abi naton niya daw healthy ini no, no? Sino ginakadlawan kita ng mga Pilipino nga ang politika naton dariya ng sarsuwila bla para sa greater good indi sang Pilipinas kundi sa mga rasubong sa pwesto.
20: Foro de los Pueblos.
19: Under attack, pero kita to sa video si Robin Padilla. Huwag niya sang kulba samtang nga nagalinupok mo. Galakat-lakat pa siya. Kung ikaw man, Abibla, under attack, nagalinupok sa guwas ang balay mo, makapropanihol ka pa imo yung daw wailang slabot mo. And then, nagmansig-kwan sila na ng live sa ilang cellphone. Mga kababayan, the Senate of the Philippines is under attack. Kailan to bala? Aton nga pag-analyze sa sitwasyon ngayon eh.
20: Foro de los
19: This
20: Pueblos.
19: Is an international scandal. International scandal nga hindi gilim nami. Di bala, Sir George, mga kaupod, maguro nga masiman sining iba niya mga lahi. Mambanga, anugak lang nabo da? No? This is an international scandal. Nag-create sang skandalo ang Senado sa pagpanguna ni Senate President Alan Cayetano. Sa live stream ni Amy Marcos, kinamba niya nga, sinusugod na kami. Tapos si Alan Cayetano Gambal, the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari, no? Kung nang taon mo lang abe, simodogira na gin mo. Nagapinta sila sang senaryo sa pangunoon asang tao, nga gin-atake sila. Para nga mag-stage, mag-create sang international scandal. Tidri mo makita nga ang ilang script bragal wise na patodlo kay Lino kay Tano mo panilagi niyo ba pila ka mga media outlet nagpamangkot kay Tano after ha kay Alan kay Tano anong ini mo nya wagi na sabta direk tanga nga naklarabo ni di pa hampak pa sa di pa amo pa sa sang kwan naman lo sang lamisa ba amo na kon defensive ka no hindi ka na makasabat sa maayo. Paisog-isogan mo na lang! Tiyan mo nang gakananabo, amo nang realidad sa nagkakatabo subong nga sarsuela sa Senado.
20: Foro de los Pueblos.
19: Sa 7:32 na sa agas sa Pilipinas, well, pause for a quick break and pagbalik ta, last day subong sang registration para sa voters registration dari sa COMELEC office sa siyudad sang Iloilo. Amo nang gagawa nyo kay kung gusto nyo magboto para kay Jam-Jam. Magboto para kay Raisa, kay Miguel, or kay Jed Mabilog, kay Labla Baronda, o kon kay Sedfrey Cabaluna sa eleksyon ngayon eh. Tiyikin lang nga makaparegister ka mo subong lang adlaw. Manang iban sa inyo, laton nyo gid nga lukpan ka mo. Kag maghulag. Kung hindi ka mo paglukpan, hindi ka mo maghulag. Last day na, kawala na sa extension, sunod sa Commission on Elections.
20: Foro de los Pueblos.
19: Kag ang aton nga health news kay balo kamo ang sobrang screen time may impact sa imong mental health kag sa imong modo kung sige ka lang nga kusipad sige nga scroll sa imong cellphone panilagi bala nginang why ka na gani ka pangamuyo why ka na gani di hindi ka na masugo kay sige ka lang nga screen time mo ha it can cause anxiety, stress, and feeling of fatigue or irritability. Manotis mo na nga kung daw nalaglawi ka na sa cellphone mo, ang screen time mo, daw irritable ka. Duga buro ako mata mo. Hold on, nasuriyata na dugay-dugay. Ang oras, alas 7:33 saga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow!
7: Bye, Kumso.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
8: Yung may D3.
11: Mabagats, mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX

0: Pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Sas4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas4 Biotics.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
6: Libre? Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
7: Ganito ako!
11: Tigasin!
7: Tigalapa!
11: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
7: Supplement for men!
11: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
11: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
11: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
11: DTX 500
7: masaligat,
11: epektibo.
7: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
11: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500

0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: sa likas.
1: Epic
0: Tipo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:41 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
7: That time check was brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
8: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga taga Sarak kag Northern Iloilo sa 5th District, good news ha. Kaya alas 10 subong na nga aga. May 18, 2026 ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch sa RJMC Building, Barangay Apolista Sara, malapit sa Sara Public Terminal. Mo kaapon dara sa Sara no. May conductor sang Ceres Bus, sa tong alanya daw Jet Galve. Nasa lapayang suspect. Ang suspect na muno dayon Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso. Pag muno, tipilas ang konduktor sa baga, no? Payag sa mapulis nga hubog ang suspitsado.
8: Foro de los
6: Pueblos. Las 7:42 sa aga. Sige, pamangkot ko sa inyo, ikaw nga taga-sudad. Kag diri ka mabuto, or gani, hindi ka pa sure kung makabuto, kung hindi, hingagaw ka na ang subong, no? Kay last day sa registration, diri sa siyudad sang Iloilo sang Commission on Elections. Kung aton nga pangkot subong, aton nga public opinion survey sa mga taga-siyudad, sinong gusto mga main mayor? Reisa Treñascho, Jamjam Ronda, sa pagka-congressman Miguel Treñas versus Jed Mabilog. Sa pagka-vice mayor, hindi lanay na. Diri lang kita na, congressman lanay kag-mayor. Bebebe, sinyo inyong nga gusto? Si Ma'am Marlene Pamukol man niya Ted, ang butuhon ko ang way gahambal. Tinga nga, bili maghambal kay nga itugyan mo pa na sa spokesman mo man. Ang spokesman mo, guro kung daw, kung nagay guro, kung sako ka nagid, or gani, inang way kabla tingog bla, na paos kao. Pero as much as, mas maayugid nga ikaw yan naghambal, kay that's a policy. Once na nagagawa na sa basa ang isa ka mayor, isa ka presidente, isa ka opisal mo.
8: Foro de los
6: 744 sa aga daw ano kainit ang simpo subong Sir Jean Ray. Hari sa linya ta sa engineer Leonor Pora Silvestre at on weather forecaster sa pag-asa Iloilo, Engineer Silvestre. Ma'am, si Ted, Mighty Sea Morning.
9: Good morning.
6: Yes, ma'am.
9: Muna ang ating latest weather update para sa tubong adlaw sa Lunes, May 18, 2026. So, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-aapekto sa may Southern Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin binadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat, panagoob, tuga sa mga easterlies. Mahina to.
6: Engineer.
9: Direction north, east to north.
6: Oo.
9: Nga magadalas ang makanay tugtog makasara niya pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dakaroon ni adlaw ay posible makalab or 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:27 kaginang aga kag magatulit ini alas 5 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest
6: engineer, engineer, yes, Nicole. Ma'am, do karon nga adlaw piraya posible heat index 42.
9: Yes sir, possible sir nga maka experience siya katasang 42 degrees Celsius.
6: Anong oras daya?
9: Possible sir mga around 12 to 2 p.m. sir,
6: alas 12 sa tungang udto sa alas 2.
9: Yes sir.
6: Tika hapon tana piraya heat index, ma'am.
9: Kagapon, sir, ang na-record natin dari sa station ng pinakamataas ay 42 degrees Celsius, sir.
6: Ano oras ka hapon?
9: Around 11, sir, na-record natin.
6: Init mangod, no?
9: Yes,
6: may diyan magani ko isa nga medyo magurugal om lang man pay way matangin mo dang gaduga pagin ang ginot.
9: Yes sir, ma ginot na kung wala ti hangin.
6: Kaagi ka nga bago ko lang prigos pay tapos mo ilis ginabalas ka duman.
9: Yes sir, oh sir, sa especially tong pagpulay ko dito sa balay tamak ginot dito. So,
6: takdan mo ka aircon poor. Takdan mo tuya sa katig
9: Sasunod lang sir, magkabatchet.
6: Sasunod lang? Hambali lang ko kung may kulang na piso sa dugangan ko. Sige, asuro, sunod ko blad niyang atay, taga duin niya staton mo. Si Vice Mayor Pangga, lamasan piksyo ka pamati kanimo kag si parinti mo, si Ma'am Betty. Poras, aklarasyon soloso ha, sa duin niya sa public market. Ma'am Nicole, salamat ha.
9: Welcome sir. Good salamat. Morning
6: sa lahat. Salamat. Hoy, init mangod Sir Jean Siman. Jean lang tawag ko si mo sir po so honta. Criselda Buico Almohen, how true Ted nga may new DILG secretary in the person of Benhura Balos. May mga nagaugong-ugong subong Ma'am Laura nga base si Benhura Balos ang ibutang. May nagagawa man gani nga Antonio Trillanes mo. Pero ang mga iwan information tang nangabaton and we acknowledge sa K5 Sir John Sapio. Kay tike balon man kamo basta John Sapio ya aya mang information niya direkta sa Malacañang direkta to sa DILG bla nga si Edwin Lacerda nga dumduman niya sa spokesman ni the late President Benigno Noynoy Aquino no si Edwin Lacerda nga TV personality man possibly he will be appointed as DICT secretary basta sa Communications Department. And then, si Mel Senen Sarmiento, gani nga tawo man na ni Marujas, ara na gani as nagbulos na to kay ay Anyo mo, ang advisor for political peace. So, hindi na malayo, Ma'am Laura, ang information nga si Benhura Balos, ibulos kay John Vic Rimulya. Nga si Rimulya, sa nagsulod sa Senado, nagpagwapo lang. Ari balikan to pagido, kung nga ang mambal na ton nga inatanan drama kag-scripted. Nga bago gani, huay nagpabuli, gabi huay magpangonseho si Alan Peter Cayetano sa bugto na nga si Director Lino Cayetano kung paano nga mangin mafino ang script bala nga huay balat mga loose ends. Ti under attack pagkatapos gali nagpalupok to si Mau Aplaska. Sino si Mau Aplaska? Sergeant at Arms Head sang Senado sinosa tinawo ni Bato ginassign sang una sa ABSICOM sa tiempo ni Duterte ang Aviation Security Command ha kag malapit gid sa mga Duterte kay taga Davao man. Ano pa gid ang balingag nga istorya ni Cayetano ha? Don't take me wrong ha, kun maki Duterte kamo ka pinanyos Cayetano ginarespeto ta kamo. Pero mga realidad lang bla, di may kinagamo sa Senado. Ginamba niya nga, the Senate was under attack. Ginatake, ginlosob sila kung si Amy Marcos. Pero sang ginsabi na, parang magkuha sang kopya sang Closer Circuit Television, Mami Asun Pineda, Sir Bamboo Nava, Ma'am Helen Pagaypay, ha? Nga kuhaon ng Closer Circuit Television footage. Kung ano gito na tabo. Kay may sugilanon pa to nga nakuha ang audio nga naghamba si Jingwe Estrada, yung CCTV patayin nyo. Anong subpoena? SUBPOENA. Ang subpoena giniisoy ni isang legal court or government agency nagamando sa tawo to either testify bilang witness or magproduce ang physical evidence pareho sang documents kag records under penalty of law for failing to comply. Now, amo na, tikon kunwai sang makaduluda sa natabo nga to, kag kun ato hindi to scripted para nga labugayon ng sitwasyon, tinga nga hindi ka mag-voluntarily mga bangaw, okay, dala nyo dia, i-produce ta, anong natabo, kay pamatiyan mo si Mau Plaska, kamal niya, ang iryang inadiran niya na daw, why na daya sang CCTV? Araw pa! Muna blat ang baraghal, blat. Ang pamangkot lang nga hindi, daway na naging bato ng sampina. Nga hindi nila pag, nga hindi sila magatag sang kopya sang closed circuit television of what happened dito sa Senado. Kagatong paglagas kay bato, why ginapagwa ang matutuod nga audio, ang nga video, nga ang nagpalapit sa iya, duha ka babae, nga taga NBI, sila yung nalagyo. Sila yung nalagyo pa kay Balonya, nga NBI, amo to yung nag-turated, lagyo. Galigil pagwa niya, no? Appeal to the emotion sa Senado, nga ginlagasa, nga daw ay kuno gina-accord sa iya ang respeto bilang senador. Silang tawan nyo, bla? Ang mga ginatago sa tawo, subong kun nga, ah, nga mo ning sitwasyon.
10: Foro de los Primos.
6: Ikaw, lawan, bla? Ah? Ikaw ang lawmaker. You should be the first to follow the law. Di anong gakatabo, subong? Ha? Ah? Tsakto, gid ba, di bla, nagligad si Manato, ang bata, gin daw nagkuan sila nag-six lato sang opinion sang korte parte ni sa implementation sang warrant of arrest, pero ang sabat sang korte is inang ginapa-comment sila why but sa ningon sa aton interpretation nila sakto ginhambal naton to nga amo to indirect way of saying no. Why to gin grant ang ila sini nga petition nga maka TRO to si Bato. Balik lang kita sa Republic Act 9851 eh. Nga ang international law ang effect ang pag-effect kasi ni bisan diin ka dapat do what is above the law.
10: Foro
6: inagyo sa pagpalagyo niya Ma'am Erlina Goles, Rolina Palmes, Edgar Badbadon. Ha? Di kundi pag-uon nyo sa taong kwansa, inang makaluluoy sa Mr. President, maawa naman kayo. Pilipino din ako. Eh, di ayan, bato, naintuan ka ni Noymo, Alan, Peter, kay Tano, mabanga bats. Gwa ka, para nga magboto kay kanang nanon, tagiding dapat trace kita. Ha? Gwa ka di, kay para nga magboto. Pero why siguro anticipate man ni bato, nga si Alan Peter Cayetano may mga vested interest man. Nga aman, tikon mapalinggit sa pwesto si Sarah, the third highest ranking official of the land. Ang Senate President mo, kundi isang Vice President, pro panihol siya. Amunan na kasimple ang pag-lantaw tasang sitwasyon subong, nga this is a zarzuela.
10: Foro de los Pueblos.
6: Nga waay mapakonsa, why gid blagin ginpino ang script. Why, abi, Sir Bambo, nagpamangkot si Alan Cayetano sa utod niya o sa bugto niya nga si Director Lino Cayetano kung paano mag-imo isang script nga way baragal. At pagkatapos nga, ang mga minority ito, mga senador, pagkatabo to, nga wayaw, nga puro lang to majority, ha? Kagway video to, galinopok na si Robin Padilla, daw ay lang sa bungog niya. Kung under threat ka mo, kung ikulbaan ka, ang imo tendencies na is magpanago ka.
10: Foro de los Pueblos.
6: 754 sa aga, tama ka bundol ni Jovic, saksaka ng kabagalan. Nice morning, Ma'am Luz. There is a Singapore almost everyday nagaulan. RV Chris Caceres, Helen Pagaypay, Bing's PSJ, ambisoso si 10K, gambison ma-presidente. Marlene Piñero, Harry Falsis, Hannah Kendra Falsis, nagkapamatigid sa sining nga oras. 7:54, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, sitwasyon dira sa Comelec City Office. Last day na sang registration.
10: Foro de los
6: Pangkot, gapon ko sa inyo ha, kung ikaw taga-sudad, magdalagan si Jamjam kag Raisa sa pagka-mayor, sino botohon mo? Si Jamjam o kung si Raisa? Sa pagka-congressman din ka Miguel Trinias o Jed Mabilog. Kung sa probinsya ka naman, sa pagka-congressman, kagwa ngalan, Lawrence Depensor, Buboy Tupas, si Dibuque eh. Oh, gagwa man ngalan ni Stephen Palmares. Abebebe, kung ikaw taga probinsya, manang yung mga pililian da, sino yung gobernador. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
10: Kampiyon
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May family history ba na kamuhusang diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: na nagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
15: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
16: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
17: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy nga tay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay,
18: happy ka nunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
19: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
16: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
15: Hydroxyl radical.
16: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imo nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. ga-wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease.